0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Best friend!
10: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
9: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
10: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
9: Talaga ba?
10: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
9: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
10: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
9: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
10: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
9: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
10: Walang anuman, best friend.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
12: Nakagat ako ng aso, inay!
11: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
12: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
11: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
12: Ano na po ang gagawin natin, inay?
13: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
8: Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 8:14 in the morning. September 22, 2026, it's Tuesday. Magandang umaga po sa ngalan po ng may-ari ng palatuntunang ito, si Tom Alvarez. Ito po si Carmi Isles para sa Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Sa bahaging teknikal ang ating pong kapartner, Ate Josie Gonzalez, Ate Otto Evangelista, Engineer Robin Celis, at sa transmitter side, si Kuya Rodel Perlas. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live at syempre sa mga nakikinig sa atin via traditional radio. Of course, it's Tuesday kaya naman po with us is someone from PSA Quezon again para po maghatid sa atin ng mga updates no tungkol sa kanilang mga serbisyo. Kasama ko po live dito sa studio ang of course anusuki na natin, Ma'am Jocelyn Maagang, kanila pong registration officer too. Ma'am, good morning po. Welcome back again dito po sa ating palatuntunan.
9: Good morning po, Ma'am Carmi, at sa inyong mga kasama. At syempre po, binabati ko rin po ng magandang umaga ang aking mga kasamahan sa Philippine Statistics Authority Quezon, sa pangunguna po ng aming pong officer in charge, Ma'am Normita Pagkatipunan.
8: Ayan, sige po, Ma'am. Of course, maraming salamat palagi no sa PSA Quezon sa palagi niyo pong hindi nagsasawang pagpunta dito sa aming studio. No. So, Ma'am, this morning we will be tackling about about yung processing of premium annotation request for civil registry system information technology phase 2, no, at ito sa civil registry system outlets, no. Ma'am, pwede niyo po ba kaming bigyan muna ng idea ano po ba itong premium annotation service?
9: Yes, ma'am. Ito po ay bagong-bago. Ito pong service ng CRS outlet dito sa ating PSA. Ano po? Ito po yung tinatawag nating premium annotation. Ito po yung isa sa mga servisyo na nagpa-facilitates po upang tumanggap po kami ng mga requests for annotation. Ito po yung mga after po mag-file ng correction sa atin pong mga local civil registry offices. At ito po yung na-approve, may approved decision and may mga certificate of finality. So kinakailangan po ng ating mga kababayan ng yung pong corrected na. So ito po pag approved na, may nilalagay po na marginal annotation sa mga copy ng kanilang mga civil registry documents. At ito po yung tinatawag nating premium annotation, na ito po yung proseso kung saan pinabilis po yung atin pong servisyo upang magkaroon po sila ng annotation sa kanilang mga dokumento.
8: Opo. Ma'am, may nabanggit ka about marginalized correction, tama po ba? Doon sa annotation, doon sa mga copy po ng kanilang birth certificates from PSA. Ma'am, tama, ito yung mga nandito sa tabi na ano na mga
9: yes, ma'am,
8: corrected annotations po, no. Ma'am, sa layman's term, yung annotation is yung pagtatama, 'di ba? Yung pagko-correct po ng ano po ba yung
9: information?
8: Opo, ano ba usually yung mali ba sa registration po ng isang individual?
9: Ang madalas po na pinapa-correct po ng ating mga kababayan, unang-una po ito po yung under po ng RA 9048, ito po yung clerical error, yung pong mga correction of clerical errors or tinatawag namin CCE. And then, isa pa po dito yung change of first name. And then, ito rin po sama po dito ang correction po sa ating sa court decree pag may mga adoption o kaya naman may mga annulment. So, ito po yung tinatawag natin correction. Supplemental report, legitimation, at iba pa po. Yun po yung mga usual na dinadaan po sa ating mga local civil registry offices. And then sa ating mga, sa court, through court po yung process ng iba nating mga filing ng correction.
8: Opo. Ma'am, yung usually may mga ganitong cases, ito yung mga edad, mga 40 pataas na parang iniisip po, bakit ang dami yung mali palagi sa mga registration nyo, no? Ma'am, ano ba yung proseso dati na nagkakamali ho tayo na parang sino bang yung may kasalanan talaga before? Kaya ang daming corrections ng mga nanay, lolo, lola po natin.
9: Siguro ma'am, ang mas marami pong cases po na mayroong mali dun sa rehistro ng kanilang mga civil registry documents. Siguro mga nung unang panahon nga ma'am, dahil hindi pa po sila aware kung papabasa ang siguro ang alam lang nila, nai-rehistro na nila. Hindi po nila chine-check yung kanila pong mga pinipirmahan at the same time, di ba, pag sinabi mo po dun sa nag-re-register yung informant, kung ano yung sinabi ng informant dun sa nagre-register. So, yun po yung ilalagay. Minsan, mali-mali spelling, malambot, matigas, napalambot. Yung mga ganong cases. Kasi ang mahalaga lang sa kanila ay ma-re-register yung document. May pinangahawakan sila. Kasi at saka noon, nung dati, hindi rin masyadong conscious yung mga end user, yung mga tumatanggap ng mga civil registry documents na dapat consistent dun sa mga pinipresente lang valid ID, sa mga requirements na hinihingi. So ngayon lang po naging consistent po dapat yung mga tinatanggap ng mga end user natin, yung mga requirements. Katulad ma'am nun sa school, pag mga bata po ay mag-enroll, so chinecheck po ng ating mga teachers yung pong kanilang binibigay, pinipresent, at doon po nalalaman na iba pala yung ginagamit nila doon sa record.
8: Well,
9: kaya po nagkakaroon po ng filing po ng correction.
8: Ayan. Tapos magkakaalaman lang ma'am kapag ka ikakasal na.
9: Yan, tama.
8: Ayan, no? Siguro ma'am, umay na kayo sa pagsagot ng mga tungkol sa correction, no? Ma'am, though nabanggit nyo na isa-isahin lang natin ano, yung nakocover po nitong annotation of civil registry documents. Saan po ba siya kinokorek sa pamamagitan ng ano-ano pong mga dokumentong ito?
9: Yes ma'am, coverage po ng ating premium annotation, unang-una nga po yun ang bakit ko kanina. Ito po yung Republic Act 9048. yung pagtatama po sa mga maling spelling o kaya pagpapalit ng pangalan. And then kasama rin din po yung Republic Act 10172. Ito naman po yung pagtatama ng sex. Babae ka, naging lalaki.
8: Oh.
9: Opo, pwede na pong i-file ang correction sa ating mga local civil registry office.
8: I'm sorry, mag-butt in lang ako. Kasama ba dyan yung mga transgenders, yung mga nagpapalit ng kanilang ano po?
9: Hindi po.
8: So, kung pinanganak ang lalaki, lalaki pa rin at the end. Opo, sige ma'am, direct.
9: And then kasama rin ma'am dun sa RA 10172 yung pagtatama naman ng araw at saka ng buwan sa kanilang mga birth certificate. At isa pa kasama po yung supplemental report in case po may mga nawala information o blanco yung kanilang naparehistro. So, isusupplement po ang tawag doon.
8: Kasama din dyan, ma'am, yung mga kopya na hindi na mabasa.
9: Ibang process yun, ma'am. Kapag po may mga blurred o unreadable entries sa civil registry document, ang proseso po nito ay pupunta sa local civil registry office upang i-check po yung kanilang record doon. Kung meron namang mas malinaw na copy, ang gagawin lang po ay magre-request po ang ating mga nanonood o yung mga kababayan natin ng clear copy sa ating local civil registry office, and then i-endorse po ito sa PSA para ma-load po namin sa PSA yung pong mas malinaw na copy na galing sa local.
8: Ayan. Sige, ma'am. Ano pa po?
9: And then, ito na nga po yung court decree. Pwede rin po i-request sa atin. And then po yung legal instruments. Yung katulad po ng mga legitimation na ipinanganak po yung mga bata at the time na hindi pa po kasal ang mga magulang. And then after mga ilang taon, nagpakasal po sila. So, ipapa-file po ng legitimation by subsequent marriage.
8: Opo.
9: Para magamit yung apelido ng tatay.
8: Ayun, opo. Ang dami, ma'am, no? Pero ma'am, una't higit sa lahat, yung proseso nitong premium annotation, ano, marami po yung parang hinahayaan na lang. Okay na yan, bubuhay naman, di ba? Pero ano ma'am yung consequence kapag hinayaan na iba yung nasa IDs mo, iba yung nasa birth certificate mo? Paano po kapag gagalan?
9: Yun lang, kapag po magkakaiba po yung mga information sa ID o kaya sa anumang official document versus dun sa copy ng birth certificate. So, nagkakaroon po ng denial minsan o rejection. Kunyari po, mag-a-apply sa passport. So, magkaiba. Inconsistent yung binibigay na valid ID at saka yung sa birth certificate. So, hindi sila makakapag-apply ng passport in case na magkaiba po yung pinipresent nilang information at dun sa birth at saka dun sa valid ID.
8: Mm-hmm.
9: So, kaya in case po may mga pagkakamali dun sa information ng mga civil registry documents po ng ating mga kabayan, i-file na po nila ng correction. Or kaya kapag magpapa-register naman sila, make sure po na tama po, babasahin maigi yung laman ng kanilang copy ng birth para maiwasan na po natin yung filing ng correction. Kasi maabala din at saka may bayad po yung filing ng correction. So, unang-una pong proseso pagdating po dito sa premium annotation ay dapat approve na po yung kanilang. Nag-file po sila ng correction sa ating local civil registry office kung saan po naka-register yung birth. And then, kapag po may dumating na po na approved petition, certificate of finality, so pwede na po nila yung dalhin. Kasama pa po yung ibang mga requirements, nakasealed po ito, pipirmahan po ni Municipal Civil Registrar, dadalhin po sa PSA.
8: Opo. So, ma'am, si individual, si client ang magdadala po, ang kukuha sa local civil registry, tapos dadalhin po sa PSA. Opo. Sige, ma'am.
9: Sa ngayon, ma'am, tinatanggap namin yung walk-in pa pagdating po sa premium annotation. Kasi
8: okay,
9: dapat po talaga ito ay by appointment din.
8: Mm-mm.
9: Katulad din po ng pagkuha ng mga birth certificates. Dahil nga po ito ay bagong service po ng outlet namin, so hinahayaan po muna namin na i-accept ng walk-in.
8: Hmm.
9: So, ano po?
8: Ma'am, kung ito bagong servisyo po ng PSA Quezon, dati ho ba, ano yung proseso?
9: Dati po, yung regular, pinapadala po namin yun sa regional office.
8: Hmm.
9: So, hindi po siya yung ganun kabilis yung sa pag-annotate po ng mga documents.
8: So, this time, ma'am, your outlet dito sa atin sa PSA Quezon has the authority na to accept these services
9: available
8: po.
9: Available na po sa outlet natin.
8: Nice po. Sige, ma'am.
9: So, yun po. Yung dadalhin po ni client sa amin, ito po yung naka-envelope, naka-sealed. And then, i-check po ito ng ating mga collecting officer dun sa kanila versus dun sa requirements kung kompleto, consistent po yung mga sinasubmit nila. And then kapag po okay at nakita naming pumasa yung kanilang mga requirements, so pwede na silang magbayad ng 255. Bawat isa pong request, 255. And then, kailangan din po nilang magbayad ng para po sa courier service na nagkakalaga ng 120 o 140. Ito naman po ay ipapadala nila sa central office for loading po nung annotated na copy ng birth certificate. Kasi i-check din po nila kung dun sa pagkaka-evaluate namin, wala na silang makikita. So kung okay na, kung may completeness na yung kanilang mga requirements, so ano siya, i-download na or i-scan na para mailagay na yung annotated copy ng kanilang mga birth certificate.
8: So ma'am, ibig sabihin yung birth certificate nila na original, yung walang annotation, wala pang corrected, yun pa rin ang ipapresent po. Nga lang, meron po siyang margin, annotated correction po. Opo. So, nadudoon pa rin ma'am yung mali. Tama, yes, po. Ma'am. Hindi siya yung babaguhin the whole birth certificate.
9: Yes, ma'am. Mm-hmm. Kasi tayo po ay once po registered po ang isang document, wala po tayong pwedeng i-delete, i-erase doon po sa information na registered na. So kung magkaroon po ng modification through annotation o through filing po ng mga correction, so yun lang po ay mag-a-appear sa ating pong copy through marginal annotation po.
8: Ayun.
9: Kung saan nakalagay po doon, kung ano po yung pinakorek ni client.
8: Ayun. So makikita siya sa gilid, di ba?
9: Yes,
8: sa kaliwa, sa kanan?
9: Sa madalas po siya ay sa kanan.
8: Kanan, opo. Ayun. So yun pa rin yung birth certificate po ninyo. No? Naalala ko si mama, ang pangalan niya ay Arlene. Ang spelling niya ay, ang tamang spelling ma'am ay A-R-L-E-E-N. Kinorek daw siya ng teacher niya noong elementary. Sabi, hindi ganyan ang spelling, dapat A-R-L-E-N-E. So, hanggang tumanda siya yung ginagamit niya. Only to find out, mali pala, yung sa birth certificate, tama pala yung una niyang ginamit. So, sa mga teacher po, huwag niyo i-correct, yun talaga yung pangalan nila. Opo. Ma'am, gaano naman katagal yung magiging proseso, no, para makuha nila yung annotated copy ng kanilang birth certificate?
9: Maganda ma'am dito sa premium annotation kasi kahit po si client ay nanonotify po siya, ibig sabihin po na update po siya kung ano na po ba yung nangyayari dun sa request niya. In case po natanggap na po ni central office, magnonotify po sa kanya. In case po na mayroong pong feedback na may kulang po ang kanyang sinubmit, magnonotify din po si si system sa kanya. At in case na approve na, magnonotify pa rin sa kanya. Pero ito po ay within, ano po siya, 10 working days. Minsan po ay ano pa, mas maaga pa po dun sa 10 working days.
8: Lalo pag kompleto ang kanila, yes, pong mga requirements, po. No ma'am? So ma'am, usually, ano po ba yung mga requirements na kailangan nilang kunin para po maproseso nila yung annotation ng kanila pong mga records?
9: Yes, ma'am, in case po na sa ang kanilang pinapakorek ay ito pong RNA 048, ito po yung correction of clerical errors kung malimbang may mga maling spelling. Mm-hmm. Karaniwan po dyan yung pong mga baptismal, o kaya naman po school records, voter certification, or any ano po, any valid ID na support po doon na yun po talaga yung kanyang ginagamit.
8: Mm-mm.
9: Pwede rin po yung diploma. So, any official document po.
8: Ayun, any naman pala. Meron kasing mga nagre-reklamo, ay, pupunta pa ako sa school, pupunta pa ako sa ganyan. So, may listahan naman tayo,
9: meron,
8: ma'am.
9: Meron naman pong listahan. Yun naman po ay ano, in-evaluate ng ating local civil registry office. At least 2 na makapag-provide siya na nandun po yung tama, yung pinapa-correct niya.
8: At saka gusto ko lang manawagan. Nanawagan na hindi. Ma'am, di ba ano, usually talaga yung most of the records na pwede rin nating ma-access ay nasa local civil registry po, no? Sa mga pinag-rehistrohan, yes, po ninyo. Ma'am, sakali, ang PSA ba may authority na kumbaga mag-request sa local civil registry para tulungan naman itong mga kababayan natin, ano? Minsan kasi parang nahihirapan din, ano, to approach itong isang kababayan natin sa local civil registry. May ganun ba, ma'am,
9: yes,
8: na pwedeng
9: ma'am,
8: mag-request
9: pwede
8: kayo?
9: Yes, pwede naman po tayong In case may ganyan po tayo na nagsisik ng ano ng assistance regarding po dun sa civil registry document na nasa ating local civil registry office. Kasi ang PSA po ay technical supervision po. Ang nagsi-technical supervision po tayo sa ating mga local civil registry offices.
8: Ayun.
9: So pwedeng-pwede po tayong ano mag bigay po tayo ng help para sa mga kababayan natin in case po merong kailangan.
8: Ayan, dapat mababait din ano ma'am ang mga taga-LCR.
9: Yes, ma'am. Mababait lang po sila.
8: Katulad ng mga taga-PSA, mga parang hindi nagagalit ang mga taga-PSA, kababait. Mambasahin lang natin mga kasama natin sa Facebook Live at may formaran good morning. Si Aline Machete. Hi, Aline. Si Ellie, good morning from Talipa National High School. Wow, thank you po sa inyo. Si Jay Villanueva, hello. Tantan Rivadeneira, Engineer Robin, Ate Otoy, Ma'am Eloisa De Luna, good morning po. Ayan, si Ma'am Normita, Daraway Pagkatipunan. Hello, ma'am. Good morning po. Ate Josie, Ma'am Alma, and Ma'am Marga Kanda. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Ma'am, baka meron pa ako nakalimutan, hindi po nabanggit. Ma'am, yung premium fees pala na nabanggit natin kanina, no? Yung bayad po is 255
9: per request po.
8: Per request. So, ma'am, kung halimbawa mali ang spelling ko, mali ang birthday ko, magkaibang request po ito.
9: Hindi, ma'am. Isa na lang po. Siya. Yung 255, ma'am, is fee para po dun sa premium annotation na may kasama na rin po siyang copy ng security paper.
8: Okay.
9: Kapag po approve na po yung kanilang annotated copy.
8: Ayan. Okay. So, tingnan nyo ng lahat kung ano pang mali dun sa inyong registration para isang proseso na,
9: case,
8: na, ma'am.
9: Ma'am, na ang pinapakorect, ma'am, nila ay yung correction of clerical errors, 1,000 po.
8: Oh, mas apo. Mahal. Pag ano yung mga kasama sa clerical errors, ma'am?
9: Kung mali ang mga spelling ng kanilang mga information.
8: Ma'am, kasama ba dito yung halimbawa Maria, Maria na may dot at Maria na wala? Or Maria na kompleto? Ah, ma'am, yun, sige nga, enlighten me tungkol dyan sa Maria na yan. Apo.
9: Ma'am, pag po ang correction po, kunyari Maria Teresa, ang inaano, correction of clerical error lang po siya. MA.
8: Okay, MA. Ma'am, pero nagmamatter pa ba yung dot? Yung MA dot? Yung iba kasi yun po yung ginagamit.
9: Minsan,
8: eh.
9: Minsan kasi may mga talagang sensitive po na mga end user natin na talagang pinapatanggal po yun. Kahit minsan yung apostrophe, parang may nakikita kami nagpa-file pa rin ng, ano, ng correction.
8: Ay, grabe.
9: Na to read as.
8: Oh, po, to read as. So, buti na lang ang ikli ng pangalan ko. Ma'am, ito yung Carmi Islas, yan na yun. Walang, ano, walang pagmamalian. Okay. Tapos, ma'am, may nabanggit kayo, ma'am, na merong courier fee. Tama po, yung
9: yes,
8: 100.
9: Yun po ay separate po dun sa 255.
8: Okay.
9: Kasi ang document po, yung pong isang set po ng document ay ipapadala po sa ating central office para po ma-check po nila yung hard copy ng kanilang mga documents.
8: Apo. Tapos ma'am, kapag approved na siya, okay na siya, for release na, saan siya kukunin po or ihatid ba sa bahay?
9: Yan po, in case po na may nag-apply po na client and then meron po silang na-receive na notification na yung kanila pong request ng premium annotation is available na sa ating outlet. So, pupunta lang po sa window 12 para po sa releasing na ng document. So, ang dadalhin lang po nila is yung resibo na binigay namin at saka po valid ID.
8: Ayun. So, nasa sa inyo na po ang inyong mga annotated copies. No? Ayan. Sana wala akong mali. Uy, mga ate, tingnan nyo na kung may mali kayo sa birth certificate. Tapos kasuhin nyo na. Ma'am, anything that you want to add ano, about this premium annotation service po na ngayon ay ibinibigay ng servisyo ng PSA Quezon? Sige.
9: Ayan,
8: po.
9: Ayan, ma'am. Siguro po yung mga ating mga kababayan na nagpa-correct ng kanilang civil registry documents sa mga local civil registry offices na approved na at may mga certificate of finality na at sila ay nagmamadali. Gusto na nilang mahawakan, matanggap yung kanilang mga annotated copy, yung corrected na ng information. So, pwede po silang mag-avail, mag-request sa atin pong civil registry system outlet sa dito po sa Lucena. dalhin lang po nila, mag-a-apply po sila ng isang set ng requirements sa ating local civil registry office. And then, kumpleto dapat, nakasil para po wala na pong maging problema. Dire-diretso na po yung proseso. At kapag po siya ay na-release na, yung nagbayad sila ng 255, gusto na lang mag-apply ulit ng isa pang copy, 155 na lang
8: po. Ayun pala, po pwedeng maraming copy, ma'am.
9: Yes, ma'am.
8: Opo, ayan. So, ayan, mas mabilis po, no? Dati ba, ma'am, gano'ng katagal inaabot? Ngayon kasi 10 working days.
9: Yung po aming regular doon po sa top priority loading request namin, mga months po ang inaabot. Ngayon po sa premium annotation, 10 working days na lang po.
8: Nice,
9: sa,
8: opo. Ma, meron bang katulad nung ano, yung sa passport na nirarush, may ganun bang service na pwede ka rin magparush? Or yun na po yun?
9: Yun na, ma'am, yung, ano, yung rush po na tinatawag po sa amin yung sa premium annotation. Kasi siya ay 10 working days lang. Pero may case kami na 7 working days ay na-approve na siya.
8: Apo. Ayun, so mas malapit na rin, ma'am, ano, mas mabilis po na servisyo itong premium annotation process. Alright, so ma'am, if wala ka na pong idadagdag, maraming salamat sa impormasyon at maraming salamat dahil magandang balita ito, mas mabilis na. Lalo, ma'am, dun sa mga paalis na ng bansa, di ba?
9: Yes, ma'am.
8: Yung mga nagkakaproblema pa at nagkakagulatan. Yes, magpapakasal. O, ate, pwede na magpakasal next week kung ano man, ha?
9: Saka mang dagdag po lang, mayroon po kami activity mamaya.
8: Ay, opo, sige, ma'am, i-promote natin yan.
9: Yun pong, ito po yung Philippine Statistics Quiz for 2026. So, mamayang hapon po sa 3rd Floor Pacific Mall Activity Center.
8: Ay, sige, ma'am. Anong oras po yan?
9: Mga, siguro po, mga 1 p.m.
8: Opo.
9: Ng ating pong PSQ.
8: PSQ?
9: Para, opo. Ang mga participants po dito yung mga students, mga first year college po.
8: Oy, nice students. Yan. Baka mabisita namin yan mamaya. Makikikquiz kami. Makikikquiz kami dyan mamaya. Ma'am, part pa rin yan ng anong celebration natin?
9: Ito po ay ano, sa National Statistics Month. Napa-advance lang po yung PSQ namin.
8: Ah, okay.
9: Pero kasama
8: po
9: siya sa NSM.
8: Sa NSM. Kailan nga, ma'am, ang NSM natin?
9: Ngayon pong October. Na ayan. Natin. Buong buwan po ng October ay marami po kami mga activities.
8: Ayan. Po paparada NSM. Na naman tayo, ma'am. Yearly kami pumaparada sa NSM. Ayan, sige po. No. Sige, ma'am, bisitahin namin mamaya itong quiz bee. Ilan ang participants natin, ma'am?
9: Hindi ko lang, ma'am, nakuha yung number ng participants.
8: Naku, exciting yan. Yan ba yung ano, yung live tapos itataas yung ano?
9: Ano, ma'am, siya naka-tablet po siya.
8: A tablet? Ang taro yun naman pala ng quiz bee ngayon. Ayan, sige po. No. So, saan nyo kami mamamaya dyan sa Pacific Mall? Yan, good luck sa mga ano participants natin. Again, ma'am, maraming salamat po, no. This is such an interesting topic for this morning. Kasi ang dami talaga nagpapakorek, ma'am. Oo. Actually, meron akong itatanong sa'yo mamaya. Off the air na lang. Ayan, sige po. Again, ang atin pong registration officer to Ma'am Jocelyn Maog of PSA Quezon. Ma'am, maraming salamat
9: thank
8: po.
9: You, ma'am.
8: And good luck sa upcoming activities po ng NSM. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Mabilis ang trivia.
17: Dagdag talino.
16: Heto na, ang Dagling Kaalaman.
18: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
17: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
20: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Alright mga kaibigan, tayo po ay nagpapatuloy sa ating palatuntunan, unsubs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Parang ang putla-putla ako sa live. Ayan, ano, weather report muna tayo mula kay Veronica Torres ng Pag-asa.
3: Rancho Pilipinas Weather!
4: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22 araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility, and as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtaman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakikita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa masusunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakikita ng direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakikita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Kung ito namang low pressure area na ito pumasok bilang bagyo or maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala, yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganito klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalad-kalad na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahay.

0: tagatbaybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Caklacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Yan po si Veronica Torres ng Pag-asa para sa Weather Report. May nakita ko kanina na parang job fair no sa Gumaca. No, kala ko nga dito sa Quezon eh, pero ay dito sa Lucena. Let me check that for you guys kasi sayang tong oportunidad na ito. Ayan, this is sabi ng Peso Quezon Province, mula pangarap tungo sa hanap buhay. September 24, that will be on Thursday, magkakaroon po ng Servisyo, Trabaho at Negosyo Caravan Job Fair sa ikatlo tika apat na distrito. September 24 sa Gumaca Convention Center sa Barangay Tabing Dagat po yan sa Gumaca, Quezon. September 25, this will be on Friday ay sa PUP Unisan Gymnasium naman po sa Barangay Kalilayan Ibaba, Unisan, Quezon. Ano? Pwede na pong mag-pre-register. I-click lang po ang link na naka-upload po sa Peso Quezon Province. Scan po ang QR code na naka-upload din po dito. No? So, maaari na rin pong i-download ang Fillable National Skills Registration Program form sa link po na nandito din, ano. Mas marami pang job vacancies ang naghihintay po, kaya naman bisitahin niyo po itong kanilang Facebook page. Ay, bakit napunta dun sa ayan? So, ayan, ito po yung mga participating companies, no, ang Palawan Group of Companies. Nag-aalok din po ng trabaho ang Tierra Verdosa Real Estate Services. Tingnan natin kung anong kanilang mga hinahanap. Ang Palawan Group of Companies ay branch assistant po. They're looking for branch assistant. Ang Tierra Verdosa po ay naghahanap ng research and documentation assistant. Ang Aon sa Hirap Incorporated, ano? Naghanap naman po sila ng development officer. Ayan. Ang Taifil Manpower Services ay naghahanap po ng raw food manufacturer. Area of deployment ay sa Japan. Uy, mag-apply kaya ako. Naghahanap din po sila ng precast concrete manufacturing worker. No? Area of deployment po ay sa Japan din. Again, still yung Taifil Manpower Services ay naghahanap po ng welder. No? Manual welding ang magiging trabaho, no? At ang area of deployment ay sa Japan din. They're also looking for electronic assembling device worker sa Japan pa rin. Meal processor for medical and welfare facilities. At saka care workers, no? Ang Jobs Finder Placement Agency ay naghahanap naman po ng quality gate inspector. At ang area of deployment ay posible pong sa Laguna or dito po sa atin sa Quezon Province. They're also looking for machine operator, welder, assembly helper, packing inspector, warehouse helper, light vehicle driver, rigger, hydraulic crane operator, cargo crane or boom truck. Ayan, man lift operator, dump truck operator, hydraulic mechanic, heavy equipment electrician, hydraulic foreman, trailer driver, concrete pump operator, water truck driver, stationary concrete pump operator, skid loader, crane technician, lifting supervisor, straddle crane operator, board pile worker, electrician, rig operator. Yan, yan po, you know, yung sa Jobs Finder Placement Agency. Dami-daming trabaho, guys. Kayo na lang ang mamimili talaga. Ano po? Ang Maxim de Humana is also looking for forklift operator.

0: Ang area of deployment will be in Laguna. They're also looking for production operator. Pwedeng ma-i-assign sa Laguna and Cavite. Quality assurance or quality control. Trailer driver, no, ay hinahanap naman ng MEGS Incorporated. At ang area of deployment ay dito po sa atin sa Lucena. Administrative staff, warehouse helper na pwedeng ma-assign po sa Sariaya, Quezon. Delivery helper dito sa Lucena, crane operator, electrician, sales demo or sales staff. Area of assignment ay sa Batangas. Team member, area of deployment is in Batangas and Laguna. Driver, utility, ang AvaBest ano ay naghanap naman ng flagman. Utility crew, vaccinator, sexor, maintenance technician, company driver. At ang Aboitiz Construction, ayan na, magandang kumpanya rin ito. They are looking for multi-skilled technician, civil estimator, planning engineer, CAD operator, mechanical, electrical, plumbing, fire protection, and sanitary system estimator. Ang dami naman nun. They're also looking for mason, carpenter, steelman, laborer, welder. Yan. That's for Aboitiz Construction, ano. And ang store, ay ang SM Supermarket naman is also looking for store consigner officer, cashier, bagger, clerk. Ang CJoy naman is also looking for farm operator, farm maintenance technician. Ayan to, Alpha Mart. Napakadaming Alpha Mart sa kada kanto, kada barangay meron. But I remember, I was in Imus year 2017 siguro, no? As in yung, halimbawa itong opisina namin, dyan sa may Tongho meron, may Alpha Mart, sa may Tongho may Alpha Mart na din. Apakadami, no? And I believe, itong concept nila na ganito, na kahit magkakadikit, dead ma lang, no? Kasi, parang di ba ang SM, ang mindset daw ng mga C is, dapat ang competitor mo ay sarili mo lang. So, you would think na, ay, may SM na sa Lucena, may SM pa sa San Pablo, eh, malapit lang naman. Kumbaga, iisipin natin, no? But, ang mindset ng mga C, no? ay, dapat ang competitor mo, sarili mo lang. So, pumunta man sila doon, pumunta man sila dito, kumbaga, salo mo pa din yung kita, salo mo pa rin yung mga buyers, no? Ganun daw pagka negosyante ka. So, dead ma kung magkakalapit or kung ano man, di ba? Ganun daw. That's a rich man mindset, ano? Yeah. Kaya siguro, Alpha Mart is under the SM Corporation, kung di po ako nagkakamali, no? So, yan, nagtataka kayo bakit ang daming Alpha Mart, ganun yung kanilang mindset, no? Pagdating sa negosyo, dapat ang kakompetensya mo, sarili mo rin. Yan, Alpha Mart is also looking for shift leader. San Miguel Foods naman ay looking for quality assurance specialist, warehouse assistant, truck driver, truck helper. 7-Eleven Corporation, 7-Eleven is looking for store clerk. Loan officer naman ang hinahanap ng On Wolf. Yan. Daming trabaho, guys. So you better check Peso Quezon Province Facebook page. Nandiyan po ang lahat ng trabahong po pwede ho sa inyo, no? Kayo na lang talaga ang mamimili. It's 8:55 in the morning. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat ulit sa atin pong nakasama kanina, no? Meron muna tayong ayan, sasahim papawid po ang ASEAN Philippines 2026. Paalam po, this is Carmi sa ngalan po ni Tom Alvarez.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: Huwag ng araw ng pagkakatatag ng kanilang bayan kasabay ng ika-448 founding anniversary ng Lumban ay ang 25th Burdang Lumban Festival, lalo't kilala din ang bayan bilang Embroidery Capital of the Philippines dahil sa tradisyon itong paggawa ng masiselang burda para sa barong Tagalog, Pilipiniana at iba pang kasuotan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Securities and Exchange Commission dapat masinop at mabilis sa pag-flag sa mga opisyal ng gobyerno na may business interest. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tanawagan ng House Prosecution Panel sa Securities and Exchange Commission ng SEC na maging mas maagap sa pagtukoy sa mga opisyal ng gobyerno na nananatiling nakalista sa mga aktibong posisyon sa mga korporasyon. Kasunod ito ng mga record na iniharap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kaugnay sa kanyang mga business interest. Ayon kay Prosecution Panel Spokesperson Z. Anonto Adyong, dapat na agad ma-flag ng SEC yung mga opisyal na saklaw ng pagbabawal sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon. Sa ilalim nito yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga miyembro ng gabinete at kanilang mga deputy o assistant ay bawal bumawak ng ibang posisyon o trabaho habang nasa kanilang termino, maliban kung merong itinatadhana ng konstitusyon. Sinabi naman ng SEC na wala itong particular na guideline para sa ganitong constitutional issue at ang Senate Impeachment Court na yun dapat magpasa. Pero Gitni Alonto Adyong na hindi dapat hintayin ng regulatory agency na kusang mag-divest ang mga opisyal bago ito kumilos o magbigay na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DSWD tuloy-tuloy ang relief assistance sa mga apektado ng El Nino sa Caraga. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpapatuloy pa rin ang malawakang relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region. Ayon sa DSWD, mula September 17 hanggang 19 ay namahagi na ito ng mga family food packs at malinis na tubig sa mga residente ng Carmen, Surigao del Sur, at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Kaugnay nito, mula naman September 10 ay nakadeploy na rin ng DSWD water tanker sa Butuan City para sa water rationing sa barangays Masao at Villa Cananga, katuwang ang pamahalaang lungsod. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador J.V. Ejercito nanawagan ng mas agresibong hakbang para sa mental health at HIV prevention sa kabataan. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Senate Finance Committee Chairman Senador J.V. Ejercito sa Department of Health o DOH ng mas agresibong information campaign para matugunan ang tumataas na kaso ng mental health concerns at HIV sa mga kabataan. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Ejercito na kailangang dagdagan ng pondo para sa early detection, counseling at prevention lalo na sa mga estudyante. Dapat din anyang mas maraming Pilipino ang maabot ng impormasyon tungkol sa libreng mental health services at maintenance medicines na inaalok ng pamahalaan. Samantala, binigyang diin din ni Ejercito ang mataas na kaso ng HIV sa mga kabataan na nangangailangan anya ng mas pinaigting na education at prevention campaign. Ayon sa DOH, tataas ng 1.674 billion pesos ang pondo para sa HIV at STI prevention sa panukalang 2027 national budget mula sa 1.394 billion pesos ngayong taon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Coast Guard mas pinalakas ang search and rescue operation nito. May ulat si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagtibay ng Senado ang paglahok ng Pilipinas sa International Convention on Maritime Search and Rescue o yung SAR Convention na naglalayong palakasin ang koordinasyon ng mga bansa sa pagtugon sa mga emergency sa karagatan. 17 senador ang bumoto pabor sa concurrence ng bansa sa nasabing kasunduan. Kaso nito ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Instrument of Accession nitong June 25. Ayon kay Philippine Coast Guard PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, makatutulong ang kasunduan sa pagpapalakas ng search and rescue operations at proteksyon sa mga Pilipinong mandaragat at iba pang buhabiyahe sa karagatan. Sinabi naman ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na magbibigay ito ng mas malinaw na sistema ng koordinasyon sa pagtugon sa mga nawawalang maing isda, aksidente sa mga sasakyang pandagat at iba pang maritime emergency. Sa ilalim ng SAR Convention, itinataguyod ang Coordinated International Search and Rescue System kabilang ang Rescue Coordination Centers at pagtutulungan ng mga bansa sa pagsagip sa mga taong nanganganib sa karagatan. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Inihahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwanag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang
18: sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Maganda umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Okay, ito po ang ating palatuntunan ng Government at Work, ang inyong lingkod May Formaran. Para po dito sa ating palatuntunan at kayo'y nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. This is the new sound of public service in FM radio, ang bago pong tunog ng serbisyo publiko na ngayon ay nasa FM na. Bukas nga pala tuloy yung ating pong interview no sa BJMP Quezon, ang mga uupo po sa atin ngayon o bukas pala alas 9 hanggang alas 10 ay ang ating pong mga paralegal officers ng BJMP Quezon. Ini-announce ko na no. Kasama ho natin sa bahaging technical, Maring Jose, Maring Otoy, sa transmitter site, Rodel Perlas. Marami ho tayong pagkikwentuhan ngayon, so nasa radyo pa lang po tayo. Bukas ho tayo mag-FB Live ha, para po sa ating mga program and mga government agencies na atin pong katuwang sa atin pong programa para maipahatid, maipaalam sa taong bayan ang kanila pong mga aktibidades, kanila pong mga programa, kung paano nila tinutulungan yung pong kanilang mga pinaglilingkuran. Okay? And of course, mga kaibigan, gusto ko rin po kayong bigyan ng mga balita. Meron ako mga inihanda rito na mga usapin. Unang-una, eto hong, kung ito'y napakinggan nyo na, mga kaibigan, ha, kasi kaka-launch lang sa Police Regional Office 4A, eto hong tinatawag na best program. Eto hong best program na ito, actually, kasi nga, marami na hong mga eksena, marami na hong mga pangyayari sa atin pong bansa na kung saan ay nagkakaroon ho ng shooting incident no sa atin pong mga paaralan. Meron sa Laguna, somewhere in Mindanao, and then the latest one, siya ho ay isang estudyante, anak siya ng isang DepEd official na mag-isang namaril no at nakamatay ng dalawa katao at nakasugat no ng mahigit pa sa dalawa tatlo katao sa kanilang pong paaralan. So ngayon ang Philippine National Police, alam naman po natin ayan po ay palaging kaagapay ng atin pong Department of Education. So ngayon meron na hong inununsad, ito maganda to no, ito'y ang mamumunuho sa paglulunsad ng BESTS ay si Police Major Arjon M. Oxina. Ito po ay hepe ng Pagbilaw Quezon. At ito pong BESTS ay ilulunsad sa Talipan National High School. Ito ho ay School Alert and Rapid Response System. Ayan. So ngayon, nagkaroon ho ng pagpupulong. And last week, nakipag-meeting na si Major Oxina sa principal ng Talipan National High School kay Ginoong Mario Guevara. So, nagkaroon doon ng talakayan, tinalakay po doon ang mga mahalagang detalye para sa implementasyon ng program. Paano ito makakatulong para mapalakas ang seguridad, gayon din ang kaligtasan ng atin pong mga mag-aaral, ng guro at iba pang personnel sa loob ng paaralan. Di ba merong bata na yung isang A1 student siya na dahil sa sinasabing siya ay nabubuli, pero namaril siya ng kanyang kaklase. At ang isa sa nabaril ay yung pong Math Olympiad nanalo pa to ng gold no sa ibang bansa. Nag-iisang anak. If I am not correct me if I am wrong, Patrick ba yung pangalan? Nag-iisa siyang anak no. Sa Ateneo di saan nga ba Ateneo to? Basta sa Ateneo po siya no. Isang napakaganda hong paaralan. Syempre sino ba ang hindi ho magiging proud kung ikaw ay asa ka nag-aaral Ateneo, kahit pasabihin Ateneo de Naga, Ateneo de Cagayan, o kaya halimbawa ay Ateneo sa Xavier, no? Yan po ay sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro yung Ateneo. Syempre laging proud po, di ba? Tanyo kahit nga sa Mindanao in itong kay Butterbonia, di ba sa Ateneo rin siya. Okay? So, medyo matunog eh. Marami kasi nag-aaral doon. Para lang UP ba, na pag sabi, ay, taga-UP ka. Alam niyo yun, di ba? Ewan ko ba, pero sa akin, wala yung mga ganong mga, ano, paaralan. Nasa bata yon. Okay, so ngayon, ito ho palang best application, ito ho i-download. And then, meron din pala doon tinatawag na tamang proseso ng pag-alerto at pag-ulat. If ever, halimbawa, nagkaroon pa ng insidente, halimbawa, nagkaroon po ng pagbabanta, o merong anumang uri ng emergency sa loob po ng isang school premises, no? Tapos, doon din, nagkaroon din ng discussion paano mas magiging mabilis, no? Yung importance noon. Importante kasi sa mga ganyan mga emergency, mabilis dapat. Maayos ang pagbibigay ng impormasyon para agad na makaresponde ang mga kinaukulang otoridad. Alam niyo kung bakit mahalaga to? May nangyari po sa amin, ano, ma-share ko lang. Matagal na rin naman to, no? Sa may amin po sa Immaculada. Meron po doon na kaming kapitbahay, hindi naman mismong sa aming village, kundi sa kasunod na village. Kaso lang, dumadaan sa may amin, sa may tapat namin, sa may, yun yung Briones, ano. Punta ho sa amin. Siguro dahil alam na kami po yung parehang nasa media, ano, gusto kong magpatawag sa pulis. Sabi ko, bakit po? Anong-ano? Wala ho yung aking kabiyak. Ako yun. Ang nandun po yan yung lingkod. Siyempre, alam din naman ang media nila. Baka naman po pwedeng maitawag po nyo sa pulis. Sabi ko, bakit? Ano nangyayari? May nangahabol po ng samurai sa may amin. Sabi ko, totoo yun. Alam mo, totoo talaga. Kami takot. Kaya kami ho, yung aming gate. Talagang, alam niya yun, pagkakasarado, talagang nakaano siya. Ang Immaculada ho kasi nun ay kilalabaga. Na yung halimbawa yung mga magnanakaw, doon daw napunta sa may amin. May ganun. Hindi naman kami kanlungan, kundi siguro doon lang mga nakatira. Tapos yung doon mga nagnanakaw sa Lourdes Subdivision, tagaroon daw sa amin. Mga ganun. Kaya yung gate papunta ko sa Immaculada talagang sinasaraduhan. Tapos pang meron pa kasing notorious noon eh. Naalaala ko, high school ako. Isang family siya na meron doon na notorious, dalawa. Isa yung nasa Lourdes nakatira, yung isa yung sa amin nakatira. So talagang ang tag sa amin, hindi ho maganda. Okay? So kahit ho yung sana yung aakyat dun sa bahay namin, nung kami po ay hindi pa namin pinapakulong yung bahay namin. Aakyatin ho talaga kami, mabuti nakita ko, no? So yun. Ako nag-i-report na. Siyempre, may telepono, no? Pre-report po. Talagang ang pulis, bago pumunta, siyempre, ano naman yung SOP naman talaga yon. Tatanong, sino po sila? Sino ito nag-i-report na ito? Kasi nga, napaka-importante na magbigay kayo ng iyong impormasyon. At para masiguro na yung tinatawag na yung hindi lang yung klaridad ng impormasyon na ibibigay mo, kundi, abay, sino ba ito nagsusumbong na ito? Baka ito kung ano lang. Baka ay alam niyo yon. Baka naman mapahamak itong ating mga pulis. Okay? So sinabi ko, ako po ganito, ganyan. Tag-radyo po ako. Meron po talaga dito sa amin. So, nung ano nun, dumating naman. Diba meron kasing mga prank caller na ay meron pong gulo dito tapos ano, hindi naman pala. Paano naman yung mga re-responde? Kawawa din naman. So sa pamamagitan po ng sistemang ito, ito pong best application, di ko lang ho nakita dun sa presentation ni Major Oxina kung iniano dun yung mismong best application. Inaasahan po na mas organisado yung daloy ng impormasyon mula sa paaralan patungo sa mga otoridad, lalong-lalo na kapag sa oras ng pangangailangan. At ang layunin po nito, magkaroon ng mas mabilis, maayos, at coordinated na mekanismo sa pag-uulat at pagtugon sa mga emergency. Kasi nga, pag hindi organized, alam nyo naman, maaaring maka-apekto po ito sa seguridad at kapakanan ng mga nasa paaralan at kapakanan din of course ng atin po mga alagad ng batas. So mahalaga rin po ang program na ito. Alam nyo naman, kailangan talaga naman natin na patatagin ang koordinasyon, patatagin ang pagtutulungan ng pulis, ng school administrators, mga guro, mag-aaral, magulang at ng buong komunidad. Kasi syempre tayo, di ba? Pag yung mga anak natin, dinala natin sa school, we are satisfied that they were safe, no? Kasi nasa school eh. Ano ba, inaasahan mo na peligro na maaaring maranasan sa school. Noon pong panahon namin, nasa school naman yung mga bata. So alam mo, may mga teacher na nag-aalaga, may mga tumitingin, lalo na kung mga anak mo naman na hindi naman ganong kalikutan. Iwari ko yun yung mga panahon namin, ano? Nagkaroon lang naman ng banta. ay usually ang banta sa labas ng paaralan, eh, halimbawa na kukursanadahan, ganun. Noong high school kami, ganun eh, yung dadaan, hindi kami dumadaan ng barangay 5 kasi marami daw loko dyan. Di ba mga ganun ang mga, ano dyan, mga kwentuhan dyan eh. And then meron nga yung kapatid ko dyan na ano yun, na nakursanadahan. Pagka kasi namumursanada, bigla na lang nanaksak, bigla na lang nanununtok na walang kaabog-abog. Ganun noon. Eh pero ngayon iba na. Talagang pumapasok na sa school. Pag gusto magpaputok, mamaril, talagang pumapasok na sa school. Diba? So ngayon, kung mabilis ang communication, wasto ang paggamit ng teknolohiya, mas malakas yung tendency, mas mataas yung tendency na mapalakas mo yung kakayahan ng bawat sektor para tumugon. Okay? So kasi yung kaligtasan ng mga bata, hindi lang naman to concern ng mga school administrators, no. Tayo mga magulang, hindi porket oh inaandyan na yung mga anak namin nasa school, bahala na kayo dyan, no. Sagot nyo yan, ha. Syempre hindi pa rin. Andun pa rin yung role natin bilang magulang na we have to remind them o ganito ganyan. Kaya nga mayroong mga stage mothers eh, no, especially sa mga private school na pagka recess na talagang lahat inakaabang sa kanilang mga anak. Papakainin ako ganun noon eh. Nung nasa prep, oo, dyan sa St. Gerard, tapos nung mapunta dyan sa Mary Hill, eh, nagkataon ng mga kaibigan, yung schedule namin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan pa noon, eh, napakaganda ba? Yung bang alam nyo na hindi ganitong kagaya namin na we have to report and we have to stay here for about 8 hours or 8.5 hours, ganan. Before, we are attending our school office requirements pagka magpo-program lang kami, and right after our program we can leave the office na, as long as meron kang output, no. Eh sa umaga magi-report lang ako sa telepono o ano na yon, output na yon, ganun ka simple yung yung mga dapat mong gawin sa iyong ang nahihingi na yung trabaho. And then after that, I have to cook now hindi breakfast ah, yung pang-lunch ng mga bata, and then dadalhin ko na sa school yon. Pag napakain ko na, pag nakaano na, yan, gagayak na ako papunta akong opisina. Kasi may program ako. Parang nung may anak ako, nagpo-program ako ng umaga. Sina Ate Mensi, nung nandito pa sina Ate Mensi, umaga sila eh, no? And then hapon ako. So, punta na ako ng office. Halimbawa, mag-report na ako ng ano ng... O kaya naman, nakapihis na ako. Pidala ako ng baon. Tapos, papasok. Ayan. And then, sa hapon, susuntuin naman kami. So, okay lang na marami akong dala. So, ganun ka simple, ganun kaluwag, no? Eh, noon, kapag alam mo ng anak mo nasa school, kampante ka eh. Kasi hindi man siya lalabas ng, compound. Hindi siya lalabas ng, ano, ng school. Kasi nga, dinalan mo ng pagkain eh. And then, yung baon, may baon sila. So, bakit lalabas ka pa? Ayan. Maliban ako, huwag kayong lalabas, ha? Anong gusto nyo? Ako magdadala sa inyo. Ganon. Eh, paano kung hindi? Hindi ho lahat ng mga magulang, ganon. Hindi lahat ng mga sitwasyon pare-parehas, magkakaiba, no? So, yon. So, ang ano ng PNP, ito yung nakikita nila na pamamaraan, no? Para magkaroon ng maayos na coordination ang school administrators and then the PNP and the likes, no? So, itong sa Talipan, wala pa akong nakalagay eh kung kailan to ilulunsad eh. Ang tendency kasi, ang ano natin kasi dito, ang target natin dito ay palakasin ang school safety preparedness at saka yung tinatawag na rapid response mechanism, lalo na kapag kailangan ng tulong, no? Ito po ay best, ito pong best na to, BEST. Ito ho ay initiative ng Pro4A, ng Police Regional Office 4A. At bahagi po ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan na mailapit ang kanilang serbisyo sa mga paaralan, gayon din po sa komunidad habang ginagamit natin ang teknolohiya bilang kasangkapan para mas mapahusay po natin ang ating komunikasyon, ang pag-uulat at ang pagtugon sa mga emergency. At syempre po, layunin din ito makabuo tayo ng ligtas, mas maayos, mas handa, para sa mas protektadong paaralan. And then, at least, yung mga bata, alam nila, now we have this rapid response mechanism and how to respond and how to, how to coordinate, no, with our law enforcement agencies, no, para agad ay maibigay, okay? So, maibigay yung kinakailangang tulong, lalong-lalo na sa atin pong mga kapulisan. Tatanggap muna tayo ng ulat mula sa ating Pilipinas Patrol No. 7, Mara Grezula, standby.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagagamit na ng mga pasyente ng Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center o QPH and QMC ang mga programa ng Department of Health, kabilang ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Ayon kay Chief of Hospital Dr. Juan Eugenio Villanueva, bagamat hindi DOH-retained hospital ang QMC at nasa ilalim ng pamamahala ng Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng tanggapan ni Governor Angelina Dr. Helen Tan, bilang DOH-accredited hospital ay naipatutupad pa dito ang mga programa ng kagawaran. Aniya maaaring makinabang sa MAIFIP ang parehong PhilHealth members at hindi pa miyembro at sa QMC ay tinutulungan ang mga hindi pa miyembro na makapag-enroll sa PhilHealth. Dalawang uri ng pasyente aniya ang pangunahing saklaw ng MAIFIP, ang indigent o walang hanap buhay at ang financially incapacitated na may pinagkakakitaan ngunit hindi sapat ang kita upang matugunan ang gastusing medikal, lalo na kung malaki ang hospital bill. May mga programa rin ang Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng QMC tulad ng no balance billing at no out-of-pocket para sa mga kwalipikadong pasyente. Ayon kay Dr. Villanueva, nasa 97% ng mga pasyente ng QMC ang nakikinabang sa no balance billing bilang mga miyembro ng PhilHealth. Bukod sa MAIFIP, nakikinabang din ang mga pasyente ng QMC sa iba pang financial assistance mula sa DSWD, PCSO at iba pang ahensya na nakatutulong upang mabawasan o wala ng kailangang bayarang gastusin sa ospital. Mayroon ding Quantified Free Service o QFS na pinopondohan ng Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng tanggapan ng gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Mara Grezula, sa iyong report na yan. Alam niyo kung ano yung usong-uso ngayon na ginagawa? This is the fast-growing paddle sport na ang elemento ay pinagsamang tennis, badminton, and table tennis. Yung pickleball, ano. Nakikiuso rin ba kayo sa pickleball? Hindi ako nakikiuso eh. Pero pinagsama ito eh. Totoo naman yon, pinagsama talaga. Kaya, yung pagkilos mo. Eh, sa totoo lang ho, mga kaibigan, ito ho'y isang pamamaraan para ikaw ay ma-exercise. Yung kasing ginagawa ng iba eh, no? Ito ho'y ginagamit nila bilang kanilang mga tawag dito, hobby, ayan, pickleball. Ang kaso nga lang dyan, ang pinakamura na raketa, 3,000. Pinakamahalang, kung di ako nagkakamali, 15,000. And then, sabi naman ng iba, eh, ba't ka bibili ng kamahal-mahalan? Pwede naman, eh, sa bagay. Nasa atin naman yun, eh. Tapos, ikaw ay mag-ano pa, yung damit mo pa. Sabi ko, Diyos ko, yung mga nakikita ko nagpipickleball. Aba, Diyos ko, talaga naman. Eh, hindi ho matatawaran ang kanilang mga kasuotan. Talagang, kung ang rubber shoes ay medyo may pakulay, may pa-shade ng, ano to? May pa-shade ng violet. O yung kanyang skirt, ay di pa violet din. Tapos yung kanyang, yung pang-itaas, white. Abay, tapos yan mo na rin isino-showcase. Yan mo na rin ipinapakita. Yung iyong iba't ibang, kung marami kang sapatos, di ba? Eh, ako may mga nakikita, Diyos ko, mga nagpipickleball. Diyos ko, pagka ang sapatos ay kulay, ano ba yun? Pagka kulay, naka-all white. O kaya naman, halimba yung naka-skirt ng orange, naka-white ng t-shirt, naka-white ng rubber shoes. Sabi ka ba, babongga? So parang nangyayari, sabi, ha? So kailangan bumili ka rin nun. So panganuhan din eh, no? Pero sa pickleball naman, edi yung liksi mo, yung bilis mo, ganyan. Eh, one time, alam nyo, dyan sa Iñigos, no? Nag-ano ko, kaming family namin, naglaro. Okay? So, badminton. Ako, ang inyo lang kasing lingkod, mahilig po ako sa badminton, no? And one time, akala ko kaya ko pa. alam nyo yun? Akala ko kaya ko pa, eh, no? Hinabol ko. And then, teka, nung gusto ko nang habulin siya, pakalagay po, anong name, and then sig, ayan. Ngayon, eh, hindi ko pala kaya nang humabol. Alam niyo ho ba, nadaplak ako. Itong aking tuhod, pati kamay, gas-gas. So, doon ko lang na-realize, sabi ko, hindi na ako kasing liksi nung una. Ang tagal inamin sa sarili, ano. So, yung iba mga nagpipickleball, ewan ko, lalo na yung mga may edad, ewan ko, kaya pa rin nila. Siguro dahil nakaka-exercise sila palagi. Ay, kasi kung sedentary naman kasi yung lifestyle mo, eh, maaari, no? Pero, I don't know, kung pag ikaw ay nakabawi or, na-establish mo sa sarili mo yung pagiging maliksi mo, I doubt it if you can, still do your, ano, yung same naliksi pa rin. Kasi, syempre, edad, no? Lagi natin ikinukonsider yan. But anyway, nagkalat na ang mga nagpipickleball. May nagsabi nga sa inyong lingkod namin, hindi ka ba magpipickleball? Sabi ko, ayoko. Bakit? Ayoko nga, baka ako madapa. Hindi kasi nga hahabulin mo eh. Pero may nakita ko si Governor, nakita ko nagpipickleball. Kaya, ba, nahabol. Pakatas naman kumain naman ng saging na sabah. Barbecue. Hindi kasi naman, maliit siyang kumain eh, no? Ang isa lang sa nagustuhan niya kasing isa sa paborito niya na nakinalaman ko nung Saturday ayun hong classic chicken dyan sa Inwood. Sarap na sarap talaga siya. Sabi niya, ito yung paborito ko. Nakita ko, ang dami niya kinakain. Sabi ko, gusto niyo pa ba ng pansit? Ano ba yun? Pansit, ano nga ba yun? Pansit sotanghon. Sabi niya, hindi, okay na to. So, yun pala yun. So, more on protein. Tapos nung nagpipicturean kami, ang nipis ng katawan. Sabi ko, kailan kaya ninipis yung katawan ko ng ganito, ano? Baka ho, pag tayo nagnipis ang katawan, eh baka ho ang mangyari na pag may nakasalubong ako, sabihin sa akin, may diabetes ka. Eh kasi pagpayat, ano, alam niyo yung, di na maganda. Pagpayat, kasi bumabagsak, lalo na pag naedad, bumabagsak yung ano nyo, yung sa mukha ganyan, nagkakaroon ng ano dito na para ang tanda-tanda ng itsura. Anyway, pasensya na po. Pasintabi po. Kasi magkakaiba ho tayo ng panuntunan, ng paniniwala. So, ayun. Naikwento ko lang yung pickleball. Kasi halos lahat na lang yung nagpipickleball. Tapos inaakatan yun ako, pickleball? Tapos magbabayad ka pa? Sa bagay, masyado na hong aware ang ating mga karimihan sa ngayon na gusto nila talaga maging healthy. So, alam naman natin. Eh, kung tayo pickleball ng pickleball, tapos pagkatapos natin mag-pickleball, eh, dadamihan naman natin ang kain ng mga alam nating bawal sa atin. Eh, useless yun. So, sabayan natin para maganda yung resulta, no? Pagbabalik ko tayo sa ating pong palatuntunan, marami pa po akong ikikwento sa inyo. And gusto ko ibahagi, ay, bukas kasi merong ano eh. Teka. Ah, pag-ibig pala bukas. Ang akala ko, PhilHealth ang aming kapihan. May kapihan ho kasi ulit bukas, Wednesday. And then, pag-ibig fund ang aming guest. Akala ko ay PhilHealth, no? Kasi sa PhilHealth pala, meron pala tayong 13 selected laboratory tests na nasa ilalim po ng PhilHealth yakap. O mamaya, babasahin ko na rin sa inyo para sa ating kaalaman pare-parehas bilang mga miyembro ng PhilHealth. Makalipas po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Anong klaseng popcorn ang nakamamatay? Ang sagot, popcorn lang. Ang popcorn lang ay isang sakit kung saan nasisira ang baga dahil sa diacetyl, isang kemikal na dating ginagamit bilang pampalasa sa popcorn. Sa popcorn lang, nasusugatan at namamaga ang mga daluyan ng hangin sa baga. Hindi ito nagagamot at ito'y nakamamatay. Sakit lang ang abot mo sa vape, kaya huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Oh, lumilindol. Gising!
10: Ha? Eh?
9: Maging alisto. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
12: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Ayon sa datos ng World Health Organization, tinatayang halos isa sa bawat limang adult na Pilipino ay naninigarilyo, at halos isa sa bawat pitong kabataang Pilipino naman ay gumagamit ng vape products. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng maraming sakit tulad ng cancer, atake sa puso, stroke, diabetes at iba pa. At ang pag-vape ay nagdudulot ng EVALI. Ito ang lubhang pagkasira ng baga dahil sa paggamit ng e-cigarettes o vapes. Isa pang sakit na maaaring maidulot ng pag-vape ang popcorn lung. Ito ay isang sakit sa baga kung saan nasusugatan at namamaga ang mga maliliit na daluyan ng hangin sa baga. Nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga at wala itong gamot. Hindi lang kalusugan ang nalulugin. Milyon-milyon ang nagagastos sa pagpapagamot. Huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

Nasa ikalawang oras na tayo ng platong tuna natin, a government at work. Ayan, ito yung sinasabi ko na 13 selected laboratory tests under PhilHealth Yakap. Ang iimikin ko ay AKAP. Yakap, ayan. Isayin ko lang ah. Ito po ay ayon sa... May nakakategorize kasi ha. Ayon po ito sa risk, edad, at saka yung sa health assessment. Okay? So, may kanyang age bracket yung recommended, no? Kasi may nakalagay doon eh na pag halimbawa ay blue recommended, pagka yellow ay applicable, and then pagka black not applicable. Okay? So, syempre, yun pong complete CBC with platelet count, lahat yan from 0 to 12 up to 70 years old. Lipid profile, yun palang 0 to 12 pwede na mag-lipid profile, ano? As applicable naman, hanggang 39 years old. Fasting, yung FBS, yung OGTT, yung oral glucose tolerance test, yung pong hemoglobin test, creatinine, chest x-ray, sputum microscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, at saka yung FOBT, o kung tawagin po natin ay fecal occult blood test. So, ito po ay nasa ilalim ng PhilHealth Yakap. O yan. So, hindi na tayo kayo na kailangan magtanong pa sa PhilHealth kung ano-ano yon. At saka, tanong-tanong na rin lang ho kayo. Or, total, kung kayo naman ay malihilig, laging hawak, ang ating cellphone, we can easily access, no? Kung ano-ano yung mga laboratory tests under health, PhilHealth Yakap. Isa sa gusto kong bigyan ng pansin na I don't know if pero lagi na lang kasi ito eh, no? Kilala niyo syempre, of course, si Carlos Yulo. And then the relationship of Carlos Yulo to his mother, Angelica. Ayan. Way back 2021, may nahalukay nung wala pa sa eksena si Chloe. Sino yung si Chloe? Di si Chloe na na girlfriend ni Yulo. Way back, I think yung ito ano Mother's Day ng 2021. Napaka-sweet pala niya ni Carlos Yulo sa kanyang mami Angelica, no? Ang tawag niya ay superhero niya. Salamat sa hindi matutumbasan ng kahit anong bagay na binigay na pagmamahal at sakripisyo. Ikaw ang pinaka the best. Wow. Tapos nakalagay, thank you, Be. Love you to the moon and back. Miss you guys, always. Sabi ni Carlos, miss ko na din kayo. See you in 2.5 months time. Huwag ganun siya kalambing. Alam na nangyari. Ayun. And because of Chloe. Si Chloe kasi, ako na ano ko. Minabasa na rin ako na kwento. It was Chloe who first approached Carlos Yulo through Messenger. Nagpahilala siya na sinabi niya na ako'y tagahanga ba or fan? Something like that, ano. So si Yulo naman siguro na amazed na, mayroong may ano sa akin na humahanga sa akin. So siguro doon na. Yun na ang simula ng lahat. Hanggang sa ngayon, na itong si Mami Angelica ay kinakalaban na ni Carlos, si Yulo. Katin si Eldrio din. And then, si Chloe. So, ito yung sinasabi kasi natin na halimbawa ay kay may anak na lalaki. Sa amin po ha, kami, may anak kami lalaki. Alam niyo naman yung Oedipus complex. Yung mga nanay na babae, medyo malapit siyan sa anak na lalaki. Kasi mga lalaki na anak lalaki, ma, nanay, nanay, nanay. Laging ganun sila, asa sa nanay.
Pero hindi naman to the point na magiging mama's boy pa. Pangit nun din naman yun. So, yung mga babae, gano'n naman sa tatay naman yan. So, syempre, na-expect natin na isang Carlos Cielo at saka si Eldrio ba yun, ay mas mapagmahalay sa nanay nila. Kasi alam niyo naman ang nanay, kahit pa yan ay taratitat, maingay, stricta, ganyan, hindi niyo alam ko ano yung tumatakbo, no, sa isip ng isang ina. Kahit pasabihin niya yung nagagalit, pinapagalita ng mga anak, sa kaibuturan ng kanilang puso, yung ginagawa nilang iyon ay hindi sa kung ano paman, kundi dahil lang yun sa pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Tapos biglang eto, merong dadagdag, let's say for example, yung mamahalin ng inyong anak. Yan. Ay yung inyong anak ay ano, halimbawa pakabig, kabilanin pala, sorry. May salita kasi sa amin sa silangan na, yan eh, yan naman ay kabilanin. Kung sinabi mo kasing kabilanin, halimbawa nag-asawa na, kabilanin, ang pinapaboran lang niya yung kanyang kaanak, then yung kaanak ng mister niya hindi. So di ba may mga ganang kwento? So napaka-importante na yung anak mong lalaki makakuha ng isang babae na magiging ano, mas hihila sa kanya sa kabutihan kaysa sa ganyan na ilalayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi at the end of the day, alam naman natin, malaki ang utang na loob natin sa magulang. But hindi naman tayo kinakailangan na maging isang investment fund ng mga anak, ng mga magulang. Kaya sabi nung iba, thank you merong isang Carlos Cielo na magre-remind sa ating mga magulang na hindi natin kinakailangan na ibigay lahat para sa kanila, sapagkat time will come, hindi rin naman nila tayo pipiliin, dahil ang pipiliin nila hindi yung mga kanilang kasama sa buhay. So siguro part ng ano talaga yun eh, pag ikay ng anak na bilang isang ano, nakabawi ka na sa magulang mo. Yan ang sabi nila ha, pero ewan ko rin. Kasi alam niyo naman, nasa 10 utos ng Diyos na mahalin at igalang ang ating mga magulang. Kasi kung hindi mo gagawin yan, hindi ka magiging matagumpay sa iyong gagawin sa buhay. So ngayon, maaring sa ngayon, they are still enjoying their ano, yung milyones na kanila napanalunan. Pero kung wala yung, huwag mo na lang, kahit hindi mo kilalanin halimbawa, kung ayaw mo i-appreciate as a mom or as a parent, igalang na lang sana natin yung pagiging matanda nila. Kung sila man may nagawang kasalanan, still yung respect as parent. Huwag natin nga alisin, no? Although, sabi nga nila, alisin na natin yung mga yung toxic culture ng mga Pilipino na, dahil sa ano, magulang natin yan. Pag nagkamali sila, hindi na tayo magsasalita, tatahimik na lang tayo kasi magulang yan. Oo naman, hindi naman natin totally na dapat na alisin yan. But still, pagpalagay na halimbawa, gaya po yung, meron ako kasing isang kakilala na iniwanan siya nung nanay niya. Mm-mm. Tapos ganap siyang naging pare. Tapos yung nanay niya nagkaroon ng sakit, ka-breast cancer. So tinanong niya ako minsan. Then sabi ko sa kanya, a mom is still a mom. Kasi iniluwal ka. Binigyan ka ng buhay. Kasi kung hindi, baka hindi ka na niya binigyan ng karapatan na mabuhay. No, nasa tiyan pa lang, inalis ka na. Diba? So what he did, kinausap niya nanay, okay, pumunta ka sa nanay mo, kausapin mo. So pumunta siya. Pinatawad niya yung nanay niya. And then nung namatay yung nanay niya, tumalaw rin po ang inyong lingkod, nakita ko. Sabi ko, kamukha ka pala ng nanay mo. Then nag-birthday last week, September din yun eh, no? Kita ko dumalaw. So, alam niyo yon, yung pagpapatawad, kahit pa sabihin na iniwanan tayo ng ating magulang, gumawa sa atin ng kasalanan, iniwanan tayo. Kunyari, nung pag-iwan sa atin napapasan, yung dapat ay trabaho niya bilang, kunyari, ina, o trabaho niya bilang tatay. But still, we owe, yung kung ano yung, kung tayo na nasilang sa mundong ito, still, kinakailangan mo pa rin i-ano yun. No? Kaya nakakapangilabot yung sobrang makapagsagutan sa magulang. Nung parang bang sila i-ano na, bigay, hello, ano to? Parang naaano ko, no? Kahit pa sabihin na, kahit pa pagkasama-sama ng ating magulang,
Yun nga lang, merong mga magulang, like for example, halimbawa, ikaw ay minolestya. Ayan. So yun, hindi ko po masasabi yun. Siguro, ang ano na lang, respeto mo pa rin, pero lalayo lang. Kasi nasaktan ka eh. Hmm. O kaya naman, patawarin mo na lang, di kahit hindi kayo malapit, basta mapatawad mo lang. O kahit magkalayo kayo, hindi mo siya nakikita, basta mapatawad mo lang. Okay na yon, ano?

appreciate ang ano eh, ang social media. Mayroon hong isang taong nag, saan ba ako tinanong? Sa isang pagtitipon, tinanong ang inyong lingkod. Sabi niya, anong masasabi mo kung sakali na ipagbawal ang FB, ang Facebook? O, di ba, binabantaan? Kasi hindi hong maharap si Mark sa yun po ano ng Facebook o sa isang pagdinig in Senado. Ano dong kung favor or in, not in favor. Sabi ko, eh, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende. Kung hinihingi ng pagkakataon, di ba? So we still have to adjust kung ano yung sitwasyon na meron po tayo. Tayo naman, kaya naman tayo laging mga naka-FB live ngayon. It's after the pandemic naman, di ba? Doon natin nakita yung kahalagahan. Kasi naalaala ko noon, may pandemic noon, ini-interview ko yung si Meses. Ay, ang dami nanonood. Siyempre, yung mga tao noon, puro mga naka-istakay sa bahay. So naka-rely sila ay talaga sa social media. Ay, yung si Meses, aba, yung mga nakikinig sa akin na may, wala ho ba kayong Messenger? Wala ho ba kayong Zoom? Ay, in that time, hindi pa masyadong uso yung Zoom. Saka may bayad pa yung Zoom noon. So, hindi kami makapag-Zoom, nag-memory. Inapuputol ho kami noon. Ay, maraming nanood. Maraming nakinig. Kasi mga nagko-comment sila eh. Tapos, sila pa ba yung mga na-interview ko noon na talagang, at the time na nung pandemic, eh, talagang naging, nag-boom yung kanilang ano, yung taga San Pablo, taga Laguna na nagluluto, pangalan nun. Meron ho akong compilation ng mga naging guest ko eh, kasi ginagawan po yun ng teaser, no, ni na, I think, Ate Mara yata, hindi ako nagkakamali, no. So yun. Right after, na unti-unti na tayong bumabalik sa normal, naging isang malaking bahagi na po ang online, yung Facebook, o diba, nagpa-program sa Facebook na. Eh, nung una-una, ay sa radyo, nung panahon nun, ang radyo, kami-kami lang ho nun eh. Kaya pag kahit saka pumunta, oy, si ano, si ganyan, alam mo yung sikat ka ba? Oo, alam mo, ganun. Eh, ngayon, hindi na. Tapos, ang dami-dami na, sino yan? Si Never Grow Old. Never Grow Old. Nasa na si Never Grow Old, na wala na ano. Na anuhan na yung pala, sugal daw ang isin, ano, ang isi, ano, ang ipinopromote, kaya ang laki niyang mamigay ng pera. Basta makilala, kilala, miss, kilala mo ako. Never Grow Old. Oh, may 1,000. Pag nakasubscribe or nakafollow, tama ba? Oh, another 1,000. Ganun lang mamigay ng pera. Oh. Mahirap ngayon pag nalaman ni Kima pera, baka ikimaisipan na baka iki kung ano na tamo si ano. Yung si Kangkong, si Mr. Kangkong Chips, si Josh. Mohi ka ba 'yon? Oh. Kanang kamay daw ni Zaldi ko. Ang ginawa ay pinakita yung mga makinarya niya at kung paano nag-ooperate ang kanyang Kangkong Chips. Ang mahal naman ng Kangkong Chips. Nung kumain kasi kami ni na Kudik, nung kami pa uwi na galing Batangas, sa 24th BJMP Mimaropa, hindi ho ako nakakain na masyado. Nagkwento. Okay lang. Nagkwento. Nung makakain kasi, nung pagdating ko pa noon, nagtatrabaho na ako eh. Kumakain ako, thank you very much nga si Jaren, kinukuha ako ng pagkain kasi hindi na ako makahanay kasi may ginagawa, alam nyo naman, kumagawa ka ng script. Eh, tinatanong ko pa yung mga tao-tao, syempre, tanong ako ng tanong, sino po kaya ito, nung middle initial nito, anong-ano nito, so ang dami kong mga ano. So yun, nung kami pa uwi na, medyo traffic, I think mga 7. So sabi ko, hindi pa kayo nagugutom, sabi ko sa dalawa, kwentuhang-kwento, hindi pa kayo nagugutom. Kasi iniisip ko, pag yung biyahe namin na yon, pag uwi ko sa bahay, tsak nagutom ako. Ayan, so dumaan kami, summer in, naglumi kami, ayan. So ayun, anong connection doon sa pinag-uusapan natin nung paglumi? Eh di ibig ko sabihin, yung tipong pagka ikaw ay, pagka may ginagawa ka ganyan, may pinagkakabalan ka, hindi mo yan pansin. Pero pag natapos na, yun, saka mo mararamdaman yung gutom. Ayan. Kaya naman, tigil ka. Kahit medyo maambon po nun eh, no? Talagang kakain at kakain ka, hindi pwedeng hindi. Kasi pag uwi mo sa bahay, baka pagdating mo, wala ka. Ikaw naman ang walang kakainin, okay? So, gusto ko magpasalamat. Meron ako mga gustong pasalamatan. Nasaan na yung mga papi? Wala na yung mga pangalan. Anyway, hindi ko na makita ang mga pangalan nila. Anyway, kami ho ay magbibigay daan muna sa atin pong, baka tayo biglang mag-ano na, DOST Pag-asa Weather Report sa pamamagitan ni Miss Veronica Torres. Ano? Miss Veronica Torres.

0: Magandang umaga. Narito na nga pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, 22 araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtaman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakikita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakikita ng direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakikita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Kung ito namang low pressure area na ito, pumasok bilang bagyo or maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganitong klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng PAGASA, yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalad-kalad na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posibleng maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pag-antabay pa rin tayo sa mga update ng PAGASA. Agwat na temperatura ngayong araw sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Caklacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Maraming salamat, Miss Veronica Torres, para sa weather report from the OST PAGASA. Sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa DWFS 87.9, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, nagpapaalam na po ang ating panatuntunan ng Government at Work. Ito po ang lingkod, May Formaran, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: The bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
14: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
13: Magandang maga po mga kababayan. Muli, magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, pakinggan natin ang report nito mula sa Senado mula kay Nympha Asuncion. Nympha!
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Yes, nakatakdang ang i-close examen ngayong araw ng mga abogado ng depensa si Atty. Gerardo del Rosario, opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC sa ika-28 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ihaharap si Del Rosario ng House iniharap ni si Del Rosario ng House Prosecution Panel kahapon para patunayan ang alegasyon nito na may hindi na maipaliwanag at hindi na ideklarang yaman ng Vice Presidente. Ayon kay Del Rosario, nananatili Incorporator at Director si VP Sara ng Metro City Chow Foods Corporation kahit nagsisilbi na siyang Vice President. Bagamat nakasaad ang naturang negosyo sa kanyang salen mula 2022 hanggang 2025, binanggit ng SEC official ang provision ng 1987 Constitution na nagbabawal sa Vice President at iba pang matataas ang opisyal na magkaroon ng business interest habang nasa pwesto. Kinumpirma rin ni Del Rosario na hindi pa nailipat ni Duterte ang ownership sa lahat ng kanyang business interest maliban sa dalawang korporasyon sa 18 na negosyong nakaugnay sa VP Sara, kanyang asawa na si Atty. Mercedes Scarpio, 10 ang walang idineklarang dividends habang 8 naman ang walang isinumiteng audited financial statements sa SEC. Pakinggan na natin itong pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay date 28. Ito na yung nangyayari sa plenary hall ng Senado.
16: You identified records belonging to several corporations. In general, yung mga records na ito are those on file or are available with the records of the SEC or the Securities and Exchange Commission. Tama po ba?
17: Tama po.
16: And now, the SEC can compile and produce these documents or these records upon the request of the House of Representatives. Tama po ba?
17: The request po nila sa amin yan.
16: Yes. And you confirmed that these corporate records were actually first requested po in relation to the hearings of the House of Representatives Committee on Justice. Naalala niyo po yun?
17: Tama po.
16: Yes. And you confirmed that you also testified under oath during that committee hearings before the House of Representatives. Tama po?
17: Tama po.
16: And can you please confirm, sir, whether this date was on April 22, 2026? Can you recall that?
17: Ang matandaan ko po ay ang subpoena, ay ang date po niya is April 14, pero hindi naman po agad kami natanong noon. Patuloy siya, hindi ko na po matandaan yung eksaktong pecha kung kailan po ako natanong during that impeachment proceeding sa Committee on Justice.
16: Okay lang po, Attorney Del Rosario. Now, tama po bang sabihin, sir, na yung Securities and Exchange Commission ay nag-compile and release ng corporate documents base po sa impormasyon na binigay ng House of Representatives?
17: Tama po. Kung ano po yung kanilang hiniling sa amin, yung po ang ibinigay namin.
16: In other words, yung House of Representatives po yung nagbigay ng impormasyon at listahan ng mga kumpanya kung anong mga kumpanya ang i-compile nyo yung mga records nila.
17: Tama po.
16: Now, kahapon po nung direct examination ni Attorney Matid, you testified and answered, or just please correct me, that you stated na hindi naman po kayo personally aware sa mga contents ng salen ng ating Vice Presidente. Tama po ba?
17: Tama po. Wala po akong access sa salen ng kahit sino po.
16: Okay. Besides your own salen, tama
17: yun
16: po ba?
17: Yun lang pong salen ko ang alam kong at nakikita ko.
16: Tama. And you confirm also, sir, and just for the record, paki-confirm na lang po, na yung Securities and Exchange Commission natin sa Pilipinas as an office would also have no information about the contents of any salens of other public officers, including specifically the salen of the Vice President. Tama po ba?
17: Tama po. Hindi po sa amin ang lagakan ng mga salen.
16: So yung tanong ko po, at the time when you first compiled and gathered all the documents, corporate records that are on file or maintained by the Securities and Exchange Commission, wala pong personal na knowledge yung SEC na yung mga korporasyon na yon ay nakadeklara o nakalagay sa salian ng ating Vice Presidente?
17: Hindi po namin alam.
16: In other words, is it correct to say that the SEC merely relied on the information provided by the House of Representatives?
18: Objection. Just to clarify, Your Honor, is the counsel is referring to the SEC, Your Honor. Perhaps he should refer to this witness, Your Honor, because SEC, we're talking about an institution, Your Honor.
16: The documents come from the SEC, Your Honor.
19: It's a manifest. It's a comment, Attorney Justin, anyway. Attorney Irwin, you may proceed, Attorney Justin.
16: Maraming salamat po, Your Honor. Kayo po mismo at ang opisina nyo, nag-rely lang po kayo sa impormasyon na binigay ng House of Representatives.
17: Tama po.
16: And you confirm that as the representative of the Securities and Exchange Commission, specifically the Company Registration and Monitoring Department, your testimony before this court is limited to the records that are maintained by your division. Tama po ba?
17: Tama po.
16: Now, kahapon din po, Attorney Del Rosario, nag-identify din po kayo for the first time ng mga summaries na supposedly and according to you, prepared by your office. Do you recall that?
17: Tama po, opo. Naalala ko po.
16: And according to you, these summaries were supposedly prepared by the Securities and Exchange Commission upon the request of the prosecution panel. Tama po ba?
17: Tama po.
16: And specifically, this request from the prosecution panel of the House of Representatives is through a letter dated September 10, 2026. Tama po ba?
17: Tama po.
16: At sino po yung pumirma nung letter request na yon galing sa House of Representatives?
17: Ang nakalagda po sa request na yon ay si Congresswoman Luis Tro.
16: And in relation to that request that we are just discussing now, Attorney, you confirmed that your office prepared two separate sets of summaries nung pinakita natin kahapon.
17: Tama po.
16: Particularly, isa dito is yung may label na tinatawag na Summary of Vice President Duterte Shareholdings, tapos sa ibang pages naman, Manassas R. Carpio Shareholdings. Naalala niyo po?
17: Tama po.
16: Kayo po ba yung naglagay ng label na yon?
17: Opo.
16: Okay. My next question. Now, this summary contains several information relative to articles of incorporation and general information sheets of various corporations. Do you confirm that?
17: Opo.
16: And do you have that document with you now? I'll be going into those documents.
17: Dala ko po, nasa holding room sang yung mga dokumento.
16: Sige. Your Honor, just to allow the witness to have that document, since my cross will pertain to that, may we just request that the witness be allowed to secure those documents, or if the prosecution could help and provide the witness with that document.
17: Your Honor, if I may be clarified, yung summary po dala ko ngayon, pero yung pinanggalingan po ng buod ng summary ko ay nasa holding room po.
16: Okay. Kung, I'm referring to particularly po, Attorney Larosari, yung mga summary nasa inyo po.
17: Ito po. Nandito
16: sige po. Please po, pakilabas na lang po kasi may mga tong ako in relation to those documents.
19: You already have a copy of that, Attorney Justin, correct?
16: Yes, Your Honor, we confirm. But nevertheless, Your Honor, we just like to put on record that we haven't been given the letter dated September 10th.
19: Yes.
16: But it's okay, Your Honor. May please proceed, Your Honor.
19: Please proceed.
16: Thank you, Your Honor. Now, hawak nyo na po yung dalawang summary.
17: Hawak ko na po.
16: Okay. Now, puntahan po natin yung unang summary po, yung may impormasyon tungkol sa Articles of Incorporation at ng General Information Sheet ng iba't ibang mga kumpanya. Tawagin na lang po natin yung first summary. Tama po ba na 27 pages yan? Paki-check po. Composed of 27 pages.
17: Tama po.
16: Okay. Tapos yung pangalawang summary naman po, yung isang summary rather, you confirm that ito yung containing yung title niya, Incorporators Declared in the AOI - by Company, and sa ibang pages naman, Shareholders Declared in the GIS - by Shareholder. Kinukumpirma niyo po ba?
17: Tama po.
16: Now, you confirm that the second summary or the summary that you are looking at now is composed of 26 pages. Tama po ba?

0: auditors natin. Tama po ba?
1: Tama po.
0: And you therefore confirm that the GIS as viewed under the law originates from the corporation. Tama?
1: Tama po.
0: And submitted by the corporation to the SEC. Tama?
1: Tama po.
0: And in all the GIS you identified yesterday, you confirmed that the Vice President was never a corporate secretary.
1: Opo.
0: None of these GISs, accordingly, were sworn upon by the Vice President herself. Tama po ba?
1: Tama po.
0: And you testified yesterday that a domestic stock corporation is also required to submit GISs on specific periods.
1: Tama po.
0: Isa po dito, generally, within 30 calendar days from the date of actual stockholders and the conduct of the annual stockholders meeting. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Yung iba naman, may mga specific corporate changes na, if I'm not mistaken, within 7 days should be reported to the SEC. Tama po ba? Now, you confirm that besides what appears on the face of the general information sheet, the Securities and Exchange Commission po does not have any knowledge or information on what actually transpired during a stock corporation's annual stockholders meeting.
1: Wala po kaming information on that.
0: You also confirm that the SEC has no personal knowledge or information on any stockholder or board of directors meeting, whether it be annual or special or regular. Tama
2: Objection,
0: po.
2: Your Honor. The GIS has dates on about this meeting, so perhaps the Fed should specify what kind of information he's asking.
0: Your Honor, I think my question was clear, Your Honor. If the witness knows, Your Honor.
3: I think he's referring generally, counsel. Witness may answer if he knows. Alam niyo po, Attorney Del Rosario?
1: Wala po kaming personal information kung ano po ang nangyayari sa kanya.
0: Now, you even confirm, Attorney Del Rosario, na hindi naman nire-require yung mga korporasyon natin na magsumite ng minutes of the meeting ng kahit anong corporate meeting. Tama po ba?
1: Opo.
0: Now, yesterday, you were made to confirm that based on the summary you prepared and the corporate documents from 2022-2025, specifically, declared the Vice President as a member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation. Naalala niyo yun?
1: Opo.
0: Now, you were also made to confirm that the Vice President from 2022 to 2025 is a member of the Compensation Committee as reflected in your summary.
4: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 28 araw ng paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyan daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Chad Oliva. Manatili nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. 33% ng mga Pilipino naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
4: Pamahalaan nakafocus sa pangangasiwa sa tatlong price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo.
0: Headlines.
3: Ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon patuloy kahit election period ayon sa LTFRB.
0: Headlines.
4: Pilipinas at European Union nagkasundo na sa free trade deal para sa mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Embahada ng Pilipinas sa Riyadh pinayuhan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagbatyag at maingat kasunod ng Houthi attacks.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa School Digital Safety Campaign para proteksyonan ang digital space ng mga kabataan.
0: Headlines.
3: Pamahalaan tiniyak na hindi pababayaan ang mga apektado ng PacSilica AI Hub sa New Clark City.
0: Headlines.
4: At Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario nakasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, 33% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS mula noong June 20 hanggang June 29. Kaugnay niyan, 24% naman ang nagsabing mas magiging malala ang sitwasyon sa susunod na 12 buwan. Nagresulta ito ng Net Economic Optimism Score na positive 10. Samantala, 32% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamahalaan nakatuon sa pangangasiwa sa tatlong tinaguriang price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na tatlong bagay ang tinutukan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ang kuryente, bigas at langis na ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santaana ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Yusek Santaana na bagamat bumaba ang inflation nitong May 2026 na naitala sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril ay mataas pa din ang presyo ng nabanggit na mga commodities. Sa epekto ng pagtaas, sabi ni Santaana ay hagit na nagpapatuloy pa rin gulo sa gitnang silangan na hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawaan niya ng gobyerno ay magkaroon ng management approach sukol dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Epektibo na po ngayong araw ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy, nasa 8.82 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. 4.88 pesos naman ang nila ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 6.47 pesos per liter naman ang itinaas ng kerosene. Dahil dito, aabot na sa 18.31 pesos kada litro ang itinaas ng diesel sa nakalipas na tatlong linggo. 15.25 pesos naman kada litro ang itinaas ng gasolina at 16.67 pesos kada litro ang taas presyo ng kerosene sa nakalipas na tatlong linggo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamahalaan pagdating sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kagnay pa rin ito na ipinatupad ngayong araw na big time na taas presyo sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang patuloy na pagmahal ng dolyar at sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado na rin ang ibang mga bansa na dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa international market. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garin na hindi na inaasahang aakyat pa sa higit 20 pesos ang presyo ng kada litro ng petrolyo sa mga susunod na linggo.
6: We will not see the oil price high jump by 20 pesos every week as we, when we start, similar to when we started, ano? Yung mga March, April, ako tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano? So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down. Iminat na bababa at bababa na siya.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pupulungin ng Department of Energy o DOE sa Biyernes ang industry stakeholders para hingin ang kanilang input sa panukalang guidelines para sa kauna-unahang nuclear power generation capacity auction ng Pilipinas. Kabilang sa mga inimbitahan ng DOE sa ikalawang public consultation sa panukala ay ang mga interesadong stakeholder, government agencies, private sector representatives, industry partners, academe, civil society organizations at ang publiko. Sasakupin ng initial staggered delivery program ang 10-year horizon simula 2038 at matatapos sa 2047. Target namang simula ng phased delivery tranche sa 2038 habang second target delivery sa 2040 at subsequent delivery tranches mula 2041 hanggang 2047. Batay sa panukalang timeline, ilalabas ang terms of reference 6 na buwan mula nang maging epektibo ang proposed circular. Isasagawa ang tender sa June 2027 at sa December 2027 ang awarding.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magkakasa ang grupong pisto ng dalawang araw na malawak ang kilos protesta sa September 29 at 30 sa gitna ng patuloy ng oil price hike. Ayon kay Piston President Modi Floranda, makakasama rin nila rito ang labor at urban poor groups. Kabilang sa mga ipinapanawagan ng grupo, ang agarang pag-alis ng excise tax at value-added tax sa fuel products. Una nang sinabi ng Department of Budget o Development Budget Coordination Committee na isasapinal nito ang panukala sa posibleng fuel excise tax relief.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng tumaas ang inflation sakaling ipatupad ang panukalang dagdag pamasahe. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa na nasa 3.5% na kasi ang bahagi ng passenger transport by road na kinocompute para sa overall inflation. Nagugat ang panukalang dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East.
7: Matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe. Tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po, 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
3: Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ang transport program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makaraang payagan ng Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban. sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na malaki ang pakinabang nito hindi lang sa mga commuter kundi sa transport sector, lalo na't nagpapatuloy ang oil price hike bunsod ng Middle East tensions. Sakop ng exemption ang fuel subsidy o ang fuel subsidy, libreng sakay at buwan ng tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program.
8: Ang ating pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. And ang nag-a-avail po dito base po sa record ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa ating pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters.
3: Samantala, susulat ang LTFRB kay Executive Secretary Ralph Recto para itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro ang fuel subsidy. Dagdag nito, pinag-aaralan din ang panukalang dagdag pasahe habang binabalanse ang interes sa pagitan ng mga commuter at transport sector.
8: Tignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
3: Yan ang tinig ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang balita, BOC na IA lumampas sa target na koleksyon ng mahigit 2.3 bilyong piso sa unang bahagi o unang 8 buwan ng 2026. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lumpas na sa target ng koleksyon ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na IA sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon nga kay Customs Commissioner Ariel de Pumoseno, umabot na sa 32.53 bilyong piso ang nakolektang kita ng BOC na IA mula Enero hanggang Agosto. Mas mataas ito ng 2.38 billion pesos o 7.88% kumpara sa itinakdang target. Inuulat din ng BOC na tumahas ng 14.11% ang kita ng paliparan kumpara sa nakaraang taon. Ito na umano ang pinakamataas na paglago ng koleksyon ng BOC na IA mula noong taong 2023. Samantala, nakapagtala naman ng BOC na IA ng 1,266 na pag-aresto o pagsabat ng mga ilegal na produkto na tinatayang nagkakalaga ng 1.64 billion pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng iba pang law enforcement agencies, nasabat din ang mahigit 1.57 na bilyong piso ng halaga na ilegal na droga. Ayon nga kay District Collector Maria Yasmin Obilios Mapa, malaking bahagi ng tagumpay ng BOC na IA ang dedikasyon ng mga empleyado nito sa serbisyo publiko. Patuloy rin ang mga hakbang para mapabuti ang serbisyo ng paliparan, kabilang ng ISO re-certification at paglulunsad ng electronic airway bill system sa mga espesyal na programa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at pagpapalawak ng mga lugar para sa secondary inspection. Nagpasalamat din si MAPA sa mga importer, customs broker at warehouse operator at iba pang katuwang ng BOC na IA sa kanilang suporta sa pangungulekta ng kita at pagpapaulad ng mga batas sa customs industry. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkasundo na po ang Pilipinas at European Union sa Free Trade Agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong umaga. Noong 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas kung saan nagkasundo ang dalawang leader na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, mas maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Welcome sa European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP, ang matagumpay na pagtatapos ng negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon sa ECCP, makasaysay ang tagumpay ito sa economic partnership ng dalawang panig. Ang Pilipinas ang pangatlong bansa sa Asia na nakakuha ng free trade agreement sa European Union kasunod ng Singapore at Vietnam. Dahil dito, mas lalakas ang kalakalan at darami ang negosyo o pamumuhunan mula sa Europa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Pinayuhan ng Philippine Embassy in Riyadh ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagmatyag at maingat, lalo na kapag nasa labas ng kanilang mga tahanan. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pinoy sa Saudi na i-monitor ang mga mensaheng inilalabas ng pamahalaan. Ginawa ng embahada ang babala sa gitna ng pag-atake sa Saudi Arabia ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. Dapat anilang antabayanan ng mga Pilipino roon ang early warning messages mula sa National Early Warning Platform ng Saudi Civil Defense. Dagdag pa ng embahada, dapat iwasang magtungo sa mga lugar na may active warnings, lalo na yaong malalapit sa critical at security infrastructure.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Migrant Workers o DMW humihingi ng dagdag na 4 billion piso na pondo sa susunod na taon para sa proteksyon ng mga OFW. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Humihingi ang Department of Migrant Workers o DMW ng karagdagang 4 billion pesos para sa susunod na taon dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa mga overseas Filipino workers o OFW sa budget hearing sa Senado. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kailangang maging handa ang pamahalaan sa posibleng paglala ng mga tensyon hindi lang sa Middle East. 37 billion pesos ang hiling na budget ng DMW at OWA, pero 11.62 billion pesos lang ang nakalaan sa kanila sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa karagdagang 4 billion pesos na hinihingi, 1 billion piso ang ilalaan sa Action Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Ayon kay Kakdak, naubos ang emergency funds ng dalawang ahensya matapos ang repatriation ng nasa 12,000 OFWs mula Middle East at pagbibigay ng shelter assistance sa nasa 20,000 na iba pa. Samantala, sinabi ng OWA na ang 977 million pesos emergency repatriation fund naman para sa 2027 ay maaaring maubos lang sa loob ng 4.7 na buwan mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa ilulunsad na School Digital Safety Campaign para maprotektahan ang mga kabataan sa digital space. Pangungunahan ng DepEd ang kampanya kung saan makakatuwang ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI, Local Government Leagues at ilang medical societies. Pupulungin muna ng DepEd ang mga ahensya at organisasyon para isapinal ang campaign framework at materials. At bago ang nationwide rollout ay ipatutupad ang programa sa mga piling eskwelahan. Ituturo sa mga bata maging sa mga nakatatanda ang mga dapat gawin bago o kapag nagkaroon na ng problema online tulad ng cyberbullying, grooming, scam, harassments, exposure sa mapanganib na content at maling paggamit ng personal information. Gagabayan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang online experience.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naka-block na ang dalawang websites sa sinasabing ginagamit ng groomers para hikayatin ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Inatasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang internet service providers na gawing inaccessible sa Pilipinas. Ang mga nasabing website batay sa kahilingan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, posibleng naka-impluwensya ang website sa mga school shooting incident. Tinutukoy naman ang iba pang website na nagpapakalat ng karahasan at posibleng nagre-recruit sa mga kabataan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC binigyan ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative dito sa Pilipinas. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagbigay ngayon ng deadline na 24 oras ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa kumpanyang Reddit at Discord para magtalaga ng resident agent o local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, layo nito mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa mga digital platform sa mga otoridad, lalo na sa mga insidenteng may banta sa sa mga bata at komunidad. Kasunod ito ng mga pangamba sa paggamit ng online platform sa pagpapakalat ng mga violenteng extremist content, gayon din sa online exploitation ng mga minor de edad. Inatasan din ng CACC ang dalawang platform na magsumite ng paliwanag sa kanilang kasalukuyang arrangements at konkretong plano para sa pagpapalakas ng safety standards at mabilis na response mechanism. Nais din ng CICC na makiisa ang Reddit at Discord sa isang cooperative framework laban sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, at violence extremism. Samantala, hiniling naman ang CICC sa DFA na pumunahan ng coordination meeting kasama ang Meta, Discord, Reddit at iba pang social media platforms para talakay ng mga hakbang laban sa online threats na nauuwi sa karahasan at exploitation ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kasado ngayong Martes ang pag-uusap ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at Kongreso hinggil sa mga karagdagang hakbang kasunod ng panibagong school shooting incident. Ayon sa kalihim, kabilang sa kanyang mga panukala ay ang limitadong paggamit ng social media sa edad na 16 na taon pababa at pag-regulate sa paggamit ng legally owned at hindi lisensyadong baril. Dapat din anyang palakasin ang mahakbang para i-block ang access sa nihilistic sites na nangangailangan din ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pamilya at komunidad. Kasama rin sa mga isinusulong ni Rimulya ay payagang inspeksyonin ng mga pulis ang safekeeping ng mga lisensyadong baril sa loob mismo ng bahay ng may-ari ng may paunang abiso. Samantala, patuloy na nakabantay ang mga pulis sa labas ng mga eskwelahan habang nakaalala ang mga barangay tanod sa pag-inspeksyon ng bag ng mga estudyante.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang anumang intensyon na maghiganti ang pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon po kay Rimulya, ang nais lamang malaman ng mga naiwang pamilya ay ang motibo at dahilan kung bakit nagawa ng estudyante ang pamamaril. Mas matimbang aniya sa mga naulilang pamilya ang malaman ang mga kasagutan at makamit ang hustisya.
12: Kausap ko yung mga pamilya na biktima, and revenge is not their motive. Revenge is furthest from their mind. What they want is justice, and what they want are answers to why it happened and how it can be stopped. Kausap ko lang kanina yung magulang ng si Ilubutan, at wala namang hindi sama sa loob na ang sinasabi niya sa akin. Ang tinanong niya lang, paano natin maiwasan ito ulit?
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Social media post na meron umanong dalawang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon. Fake news ayon sa PNP. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Sinungalingan ng Circumstantial Police mga nagkabalita sa social media na may dalawang individual na nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon na Setyembre 21. Ayon kay PNP spokesman na Police Colonel Allen Rayco, fake news ang naturang impormasyon at walang batayan. Giit ng PNP General Peaceful ang mga ikinasa aktibidad kahapon ng iba't ibang mga grupo sa partikular na dito sa Metro Manila. Nabatid na sa kumulat o Facebook post, sinabi ng netizen na dalawa ang nasawi sa gates, sa mga parangkahan o gates ng Malacanang kahapon. Binanatan din nila ang kasalukuyang aktibidad at ang mga nangyaring latag na seguridad ng pambansang pulisya. Pero gate ng PNP, walang batayan ang aligasyon na overkill ang latag na seguridad. Samantala, sa punong balita naman dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City, ng sa pamumuno ng Armed Forces of the Philippines, suportado ng AFP, ang mga hakbang ng pamahalaan na paigtingin ng seguridad at kapayapaan sa mga paaralan. Kasunod na rin ang mga naitatalang kaso ng kakarasan sa mga paaralan, lalo na sa kinasasakutan ng mga minor de edad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may nakulatag naman silang mekanismo sa kung paano nila mababantayan ang cyberspace. Kabilang na rito ang pagbuo ng mga bagong units gaya ng AFP Cyber Command at Civil Military Operations na tutulong sa DILG at PNP, partikular na sa information sharing. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:26 ng umaga. Sa iba nating balita, bukas at malaya nang magagamit ng Information Technology o IT Community ng Pilipinas ang eGov AI para mag-integrate sa iba't ibang gamit nito para makagawa ng iba pang AI at bot assistants. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isa itong malaking advancement dahil mas lalawak na rin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng AI. Tampok sa eGov AI ang isang built-in assistant na tinatawag na Kuya A para magbigay ng real-time support sa mga user sa pag-access ng online public services. Libre itong magagamit ng lahat ng verified eGov PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, at tourism-related information.
14: eGov AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. So lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandyan na rin yung ating chat AI natin. Kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan.
3: Yan ang pahayag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI na walang ibibigay na diplomatic immunity ang Pilipinas para sa mga banyaga magatrabaho sa planong PAC-Silica AI Hub sa Tarlac. Ito naging pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo kaugnay ng pangamba ng ilan na magamit ang diplomatic immunity ng foreign workers sa PAC-Silica upang makatakas sakaling kumuha sila ng anumang paglabag o krimen. Ani Rodolfo, kabilang ito sa mga ilalagay sa pipirmahang framework agreement ng Pilipinas at Amerika sa Nobyembre. Paglilinaw pa ng opisyal na mananatiling teritoryo ng Pilipinas ang pagtatayuan ng PAC-Silica Hub at susunod ang mga ito sa batas ng Pilipinas.
15: The Clark Advanced Manufacturing Park project will remain to be Philippine sovereign territory. There will be no diplomatic immunity or carve out of any kind.
4: Si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aalalayan at hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng maaapektuhan ng itatayong PAC-Silica AI Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Nilinaw ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang na walang madi-displace na mga residente sa Tarlac sa planong 1,620-hectare PAC-Silica AI Hub. Ilipat lamang aniya ang mga nakatira sa 40 struktura o tinatayang 200 residente na nasa 10 hektaryang lupang pagtatayuan ng AI Hub kung saan sa loob lang din ng isang barangay ililipat ang mga ito.
15: Part of the developments are also IPs and we provided assistance to them.
16: Okay.
15: Diba? So we've had successful arrangement with those third party claimants inside New Clark City, no? So point is we will take into account each and every of those individuals, and if they are part of the census, they are entitled to certain arrangement, assistance and programs with BCDA.
3: Yan ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Halos 4,000 pasyente sa Lung Center of the Philippines ang nakinabang sa zero balance billing sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa programang Boses, sinabi ni Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto na malaki ang naitulong ng MAIFIP sa mga pasyente na walang kakayang magbayad sa kanilang pagpapagamot. Nasa 27.4 billion pesos ang inilabas na pondo ng Budget Department sa Department of Health para ipagpatuloy ang nasabing programa.
17: Hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos. in the past 9 months.
4: Silang Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tinututukan na ngayon ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang sistemang ginagamit ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program para matiyak na totoong mahihirap at nangangailangan ang makikinabang dito. Sa panayam ng PTV kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, sinabi nitong rules-based na ang ipatutupad nila sa MAIFIP para masalang na mabuti ang mga pasyenteng totoong dapat makinabang sa programa at maiwasang maabuso ito. Isa rin itong paraan para maipakita na gumagana ang class efficiency system ng mga ospital, bagay na dapat ding matutukan.
16: May mga hakbang po na gawing maayos ang pagpapatupad ng MAIFIP, no, na merong tinatawag na rules based, no, sa pagpapaano ng MAIFIP para yung target na matulungan ng MAIFIP, sila talaga makakatanggap ng tulong, no. So kasama na nga dito kaya yung pagpapatay ng hospital clusters, pakita yung efficiency ng ating mga ospital, ma-generate yung kanilang income through PhilHealth, at yung kung ano pa yung kailangan, yun po ang pupunuan ng MAIFIP program.
3: Yan ang pahayag ni DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Isinasagawa ngayon ang depensa sa 28 araw na impeachment trial ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC official Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC. Una nang isinalang si Del Rosario kahapon para patunayan na may hindi maipaliwanag at itinatagong yaman ang vice-presidente. Ayon kay Del Rosario na malaging incorporator at director si Vice President Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation kahit nanunungkulan na ito bilang pangalawang pangulo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Acquittal vote maaari ring mabawasan kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial ayon sa defense team. Sa detalye si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ding bumaba ang kailangang boto para ma-acquit ang vice-presidente kung pababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malinaw na ang nakalagay sa batas ay 2/3 ang kailangang boto para makapag-impeach. Ibig sabihin, 1/3 ang malinaw na kailangang numero para naman makapag-acquit. Kaya kung pababain ng voting threshold, sabay ding bababa ang acquittal. Hindi man masabi ni Poa na mas magiging madali sa kanila na makakuha ng acquittal kung bababa ang threshold. Pero handa sila na ipresenta ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa oral arguments bukas na isasagawa ng korte. Sa ngayon, nananatili pa rin 24 ang kailangang bumoto sa impeachment trial at kung ang batas ay pagbabasihan, 16 ang voting threshold para makapag-impeach at 8 naman ang acquittal. Patuloy ang talakayan ng mga senator judges kung pababain ang threshold dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga kapwa senator judges sa iba't ibang dahilan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pagtalakay sa 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President, mabilis na tinapos. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinaterminate ang pagdalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Si Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang magmisyon para tapusin ang talakayan sa plenaryo na kinatigan naman ng mayorya. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez, budget sponsor ng OVP, nakapagtanong naman na ang minorya noong committee hearings kaya't napakiusapan na huwag na sila magtanong sa plenaryo. Bukod dito, bumaba pa nga ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesiya ay mabilis itong tinapos. Nilinaw din niya na kaya si ASEC Lemuel Ertonio ang humarap at kumatawan sa OVP ay dahil sa may sakit si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sa budget hearings kasi hanggat maaari ay undersecretary level dapat ang haharap sa opisyal ng ahensya kung wala ang head of agency. Tabo ang 785.2 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa 2027.
20: Tanong na sila doon sa budget briefing. So, nakiusap tayo na in fairness, wala naman. Na-reduce nga, hindi nga nag-increase from 900, 800 na lang ngayon. Tsaka pareho din ang gagawin. So, useless na marami pang tatanong.
19: Para sa Bagong Pilipinas, Kat Invoibes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marina, isinasaayos ang mga patakaran sa pagsakay ng mga electric vehicles sa mga local vessel. Si Lawrence Tanhoko para sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Suportado ng Maritime Industry Authority o Marina ang hakbang ng Department of Energy na bumuo ng malinaw at science-based na pamantayan para sa ligtas na pagsakay at pagbiyahe ng electric hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Nakikipag-ugnayan ang Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at the Philippine Coast Guard para ripasuhin ang umiiral na safety protocols at magtakda ng mga panuntunang magpoprotekta sa mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat. Nilinaw din ng Marina na nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring sunog sa MV June Astra at wala pang pinal na findings na nagpapatunay na electric vehicle na sakay ng barko ang sanhinang insidente. Palalakasin pa ng Marina mga regulasyon sa kaligtasan batay sa resulta ng investigasyon, technical assessments at umiiral na International Maritime Safety Standards. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, MMA fighter Jean-Claude Saclag lumapit sa Asian Games gold medal o lumapit sa Asian Games gold medal matapos umabante sa championship round. Samantala, Gilas Pilipinas men 3x3 team wagi sa unang dalawang laro. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Silanga.
21: Walang hirap na pinataob ni Filipino fighter Jean-Claude Saclag si Daisuke Maruyama ng Japan 3-0 para umabante sa final ng men's traditional mixed martial arts minus 65 kilogram ng 20th Asian Games. Dahil dito, nakasiguro na rin ang silver medal si Saclag. Makakaharap niya para sa gold medal si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamayang 2:47 ng hapon. Samantala, bronze medal naman ang inuwi ni Carlos Alvarez matapos makalasap ng technical knockout loss kay Yerkin Gali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional MMA minus 77 kilograms. Sa basketball, wagi ang Gilas Pilipinas 3x3 men na binubuo ni Nick Caballero, Koji Buenaflor, Doy Dungo at Luis Pablo sa kanilang unang dalawang laro sa group stage. Dinaig nila ang Mongolia 19-12 bago nilampaso ang Sri Lanka 21-12. Kailangang talunin ng Gilas ang Kazakhstan bukas para masiguro ang automatic quarterfinals ticket. Sisimula naman ang Gilas Women 3x3 squad ng kanilang kampanya ngayong araw laban sa Mongolia at Macau. Binubuo ang koponan ni Casey De La Rosa, Kenan Ka, Amaya Espanyol at Maria Pasilang. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:39 ng umaga. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
5: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAXINICA. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
2: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
5: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. President Ferdinand Marcos Jr. may panawagan sa mga empleyado ng gobyerno ng Mountain Province ngayong Civil Service Month. Mula Radyo Pilipinas Bontok, narito ang ulat ni Apollo Padaen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Binasa ni Administrative Officer 3 Heidi Butte ng Office of the Provincial Human Resource and Management Officer ng Mountain Province sa flag raising ceremony noong Lunes, September 21, 2026. Mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga empleyado ng gobyerno ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng serbisyo sibil kahit pabago-bago pa ang administrasyon. Sa pagbasa ni Butte sa mensahe ng Presidente, ang serbisyo sibil ay nakabase sa merito, profesionalismo, pagiging patas at responsable sa mga bagay na kailangan sa serbisyo na naging basehan ng pundasyon ng biurokrasya. Sa mensahe ng Presidente ay bilang kasapi ng serbisyo sibil ay dapat lalo pang palakasin ang kultura ng tapat na serbisyo para maiangkop sa tema ngayong taon ng civil service na puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa bagong Pilipinas sa Pulabanaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-ulat si Antoinette Lingsit. Supplementary feeding program patuloy na ipinapatupad sa mga child development centers sa Sudipen, La Union.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Patuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Sudipen, La Union at Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng supplementary feeding program para sa mga batang nag-aaral sa mga child development centers o CDCs sa nasabing bayan. Personal na tinanggap ng mga child development workers ang mga feeding supplies kung saan nakinabang ang mahigit sa 300 mag-aaral sa mga CDCs na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng Sudipen. Partikular ang barangay Ilocano, Maliklikon, Nalbo, Bigbiga, San Jose, Poporique, Old Central at Sengat. Magugunitang nasa 16th cycle na ang SFE ng DSWD na may layuning mapabuti at mapanatili ang tamang timbang at kalusugan ng mga batang nag-aaral sa CBC. Ito ay sa pamamagitan ng 120-day feeding sessions kung saan inihahain ang hot meals at gatas para sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Antonio Tlingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala sa Bicol Region, mga kababaihan sa Naga City nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng sabon si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
26: Radyo Pilipinas Report.
8: Sumailalim ang mga kababaihan sa Naga sa soap making livelihood training na sponsor ng Naga City Agriculture Office. Karamihan sa mga kababaihan ay mga asawa ng mga magsasaka. Nais ng Naga City Agriculture Office na maging productive ang mga kababaihan lalo na sa upper barangay ng lungsod. Dahil sa sapat na kaalaman sa paggawa ng sabon, pwedeng gawin itong hanap buhay na makakadagdag sa kita.

0: nationwide.
1: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:50 oras natin Pilipinas, balita sa Visayas, mahigit 10,000 e-titles at mga proyekto ipamamahagi ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa Eastern Visayas ngayong araw. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatakdang pangunahan mamayang hapon September 22 ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagpapasakamay ng mga individual na titulo ng lupa sa Leyte Convention Center sa Palo, Leyte. Mahigit 10,000 electronic land titles o e-titles na sumasaklaw sa higit 27,000 hektaryang lupang sakahan sa buong rehiyon ang ipamimigay sa pamamagitan ng hybrid mode. Makakatanggap nito ang higit 13,000 ng mga agrarian reform beneficiary sa ilalim ng project split o support to parcelization of lands for individual titling. Inihayag rin ni DAR Eastern Visayas Regional Director Attorney Robert Antonio. Nakasabay nito ang formal turnover ng 2 rehabilitated rural infrastructure projects, pati na ang pagmamahagi ng 3.6 million na halaga ng mga farm machinery at mga gamit para sa mga napiling organisasyon ng magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Mindanao, Davao City Southern Philippines Medical Center, palalakasin ang information drive kontra rabies. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Palalakasin ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasama ang Southern Philippines Medical Center o SPMC ang kanilang information and education campaign laban sa rabies sa lungsod. Inihayag ni City Health Office Animal Bite and Treatment Center Head Dr. Elona Isabel Camilotes, kailangang higit na maunawaan ng publiko kung bakit nakamamatay ang rabies kung hindi agad mabigyan ng kaukulang atensyon at lunas. Ayon sa opisyal, batay sa kanilang datos, umabot na sa 6 ang namatay sa Davao City sa ikalawang quarter pa lang ng 2026 matapos makagat ng asong may rabies. Inihayag nito na malapit na itong malampasan ng 5 na italang namatay sa buong taon ng 2025. Ipinaliwanag ni Camilotes na karaniwang nauuwi sa pagkamatay ang mga kaso dahil sa pagkaantala ng pagpapakamot. Kabilang na ang pagkonsulta sa mga health center para mabigyan ng anti-rabies vaccine. Binigyang diin niya na maaaring maiwasan pagkamatay dahil sa rabies kung agad na magtungo sa health center ang sinumang makagat ng hayop na pinaghihinalang may rabies. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, pamahalaang lokal ng Cebu.

0: sa tawi-tawi na mahagi ng rice assistance sa mahigit 1,000 benepisyaryo, si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Sibuto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norfitra Ahadja ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,666 kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Ayon sa LGSF Focal ng Naturang Bayan, ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa vulnerable sektor ay makakatanggap ng 6 na beses at magaganap ito every other month. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa nasabing sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay bumubuo ng bayan ng Sibuto sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 22, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: 59 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga kababayan, ito po ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay Radyo Pilipinas special coverage. Tayo po ay nasa day 28 na ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo po muna tayo, mga kababayan, sa kasalukuyang nangyayari ng live stream dyan sa Senado. Narito po.
12: At least at the level of the sec. Tama?
13: Yung pong sagot ko on that ay kung meron kaming guidelines to report. Yung kung ang opisyalis na ito ay magtayo ng kumpanya o maging parte ng kumpanya, wala po kaming guidelines on that na dapat namin siyang i-report sa OP, sa Senate, sa House, o sa Judiciary, o sa Ombudsman to flag yung mga tao na yun. Yun po yung wala kaming guidelines. Pero kung sa yung tanong niyo po ngayon, kung dapat po siyang may divest, malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno, na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya. Na nakita naman po natin, meron ditong GIS, na kung saan na hindi naging party na si BB Sara sa ilang kumpanya nung dumating yung at least 2019 pa po nga eh, hindi na rin nag-appear yung kanyang pangalan. Siguro yun po yung divestment.
14: Maraming salamat po sa inyong kasagutan. So, binanggit po ninyo that the SEC does not proactively flag these cases. Sino pong ordinarily ang dapat makapansin at mag-correct nito kung kailangan ng koreksyon? Tama po ba na ang documents are ordinarily prepared by the corporate secretary?
13: Tama po. Nangyayari naman po sa amin yan na mayroong pagkakamali yung opisyal na nagsumite. Ang usual na nangyayari po ay nagpapile sila sa amin ng petition to amend or to correct yung document. So long na within the jurisdiction ng aming tanggapan, yung issue of correction gagawin po namin. Pero upang correction will entail corporate, mayroon po ng tinatawag na intra-corporate controversy. Let's say, tinanggal siya, bakit ako tinanggal? That's issue of corporate controversy, which we refer the matter to the regular court.
14: Thank you, sir. So, may ibang records pa po ba sa SEC na magpapakita kung ang director ba ay pumirma ng mga resolutions, bumoto on any corporate decision, or nag-participate in management after assuming office? Kasi gusto lang po namin maging fair dito. Ano? We want the court to decide or come up with legal conclusions based on only on the documents and evidence available to us.
13: Wala po kaming record unless mag-submit sila dahil lang talagang inaasahan namin isubmitin nila sa amin ay yung GS at financial statement lang. Pero on this, wala po kami makitang resolution showing na yung participation niya sa kumpanyang ito na nilagdaan niya, wala po kaming ganong impormasyon.
14: Thank you, sir. No further questions, Mr.
15: Thank
14: President.
15: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge Javi, you may proceed in your ready. You have 2 minutes, sir.
16: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney De Rosario, Director. If a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividend dividends income, meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation. Kung ang shareholder ho ba ay hindi man lang nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation.
13: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa corporation. Meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
16: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o decision ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng corporation pa rin po siya?
13: Tulad po na sabi ko, habang hawak mo ang shares of stock, kung iyong participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
16: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Otiveros. Yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Para malaman.
13: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay information na nanggagaling sa corporation through the corporate secretary. Yung SALN naman po ay personal na ginagawa nung empleyado. Dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, isaad niya ng tama sa SALN. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng SALN. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ng yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
16: No further questions, Mr. Presiding Officer.
15: Thank you, Senator Judge Jarito. Just a few interjections from the Chair. We shall be done in a few minutes and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na re-receive mula sa iba't ibang tao?
13: Una-una po, ang talagang basehan kung bakit gustong mag-invest ng isang shareholder is yung
15: dividendo. Hindi po yun ang tanong po. Base po ba sa mga dinereport sa inyo, sa mga natatanggap yung dokumento, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang isang kumpanya?
13: Sabihin ko pong kakaiba dahil meron naman po siyang unrestricted retained earnings.
15: Kung meron unrestricted retained earnings.
13: At ang binigay naman po ng batas is board na may. Ibig sabihin, discretion pero, pa rin ng board.
15: So, normal po siya kung may unrestricted retained earnings.
13: Tama po.
15: Hindi po siya normal at bawal siya pag wala.
13: Tama po.
15: So, ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinaproseso niyo sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
13: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
15: Base sa nire-report sa inyo?
13: Apo, sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
15: Hindi lang po ito, yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang nagdedeklara, mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
13: Ay, assume po na meron pong marami nagdedeklara ng dividendo.
15: Marami din pong wala?
13: Marami rin pong wala.
15: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
13: Maaring ganun po.
15: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman po bawal doon?
13: O, para po sa taong iyon.
15: Apo. Ngayon, ang executive committee po ay nilikha ng board of directors para kumatawan sa kanya, hindi po ba?
13: Tama po.
15: Mas maliit na board of directors po siya, hindi po ba?
13: Tama po.
15: Hindi po siya ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng kumpanya o day-to-day operations, ika nga.
13: Tama po.
15: Sino po ang gumagawa nun?
13: Ng pang-araw-araw?
15: Pang-araw-araw.
13: Yung pong mga opisyal tulad ng presidente,
15: Treasurer?
13: Treasurer, Secretary, yan po ang may...
15: CEO, COO?
13: Tama po.
15: Hindi po ang stockholder?
13: Hindi po ang shareholder.
15: Hindi po ang director.
13: Hindi po ang director.
15: Hindi po ang miyembro ng executive committee.
13: Hindi po.
15: Maliban na lang kung official din siya at the same time.
13: O, tama po, kung ang director ay at the same time presidente, treasurer o secretary.
15: Susubukan ko pong itulay yung tinatanong kanina ni Senator Bam para sa kaalaman ng Senator Judges gayon din ng publiko upang hindi tayo mahirapan itahi-tahi ito. May I request the sergeant, the clerk of court to kindly furnish the witness with the SALN of VP Sara for 2015, 2016, and 2024. These are respectively Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-G-P-1, Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-H-P-I, and P, Roman numeral number 2-1-Roman numeral number 1-Q-P-1. Nakita niyo na po?
13: Nakita ko na po.
15: Unahin po natin yung sa 2015, yung ikalawa sa huling pahina, kung saan nakalagay po yung business interest, business financial interests. Nandun na po kayo?
13: Nandun na po.
15: Ngayon, binanggit po kanina itong pag-usapan kahit kahapon, yung City Hall King Chow Foods Corp. at saka Metro City Chow Foods Corp.
13: Tama po.
15: Incorporator or shareholder ba si VP Sardon?
13: City Hall po, opo.
15: Metro Chow?
13: Sa Metro Chow po, incorporator din po siya.
15: Incorporated din po siya. At tama yan po. Din po ang nakalagay sa sala niya? Tama po.
13: Nakalagay din po rito sa kanyang SALN na siya incorporator
15: at stockholder. May tanong po ako. Naka-slash po dun sa SALN niya yung dalawang kumpanyang yan. Kita niyo po?
13: Opo, nakasulat po rito.
15: City Hall King Chow Foods Corp. / Metro City Chow Foods Corp.
13: Opo.
15: Kung alam niyo lang po, bakit po siya naka-slash? Anong ibig sabihin nun?
13: Ang unang interpretasyon ko po rito, kahit nung pang ito ay ni-request sa amin, baka kako itong City Hall ay dating Metro Chow. Pero hindi naman po gano'n. Kumbaga, former company name siya.
15: Kumbaga, ibang kumpanya po yung binabanggit nyo?
13: Ngayon po, nung nakita ko nga po ang record, magkaibang kumpanya ito.
15: So ito ay magkaibang kumpanya?
13: Magkaibang kumpanya po.
15: Pangalawa po, yung Great Jolly Times Food Corporation at Times Square B Foods Corporation. Base po sa inyong records, shareholder, incorporator po ba ang Vice President?

0: Sa Great Jolly Times Food Corporation po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan dito.
1: Sa Times Square B Foods Corporation, nag-a-appear po ba ang pangalan niya?
0: Hindi rin po nag-a-appear ang pangalan ni BP Sara sa Times Square B Food Corporation.
1: Bilang incorporator o shareholder o stockholder?
0: Tama po.
1: Diyan po sa dokumentong hawak niyo sa salin niya, nakalagay po ba na stockholder at incorporator siya?
0: Nakalagay po na siya po ay incorporator slash stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
1: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na salin niya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikalawa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry doon sa name of entity business enterprise.
0: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
1: Kung alam nyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly, kung i-interpret nyo po ito, bilang official ng SEC?
0: Kung makikita ko po ito, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
1: Subalit, base sa inyong record?
0: May kanya-kanya po siyang juridical entity personality.
1: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
0: Tama po.
1: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito?
0: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
1: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
0: Wala pong ganung record ang aming pisina.
1: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
0: Tama po.
1: Base po sa dokumentong hawak nyo na salin ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
0: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
1: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
0: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
1: Yung Times Square po?
0: Sa Times Square po, hindi rin po nag-a-appear ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
1: Ngayon, bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagpa-file din ng salin at bilang abogado, paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa salin niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaaring nyong ibigay kaugnay nito?
0: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya pero sa dokumento ng SEC wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
1: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay na yun?
0: Maaari din po na mayroong kumpanya rito merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
1: Nominee siya o beneficial owner siya?
0: Opo.
1: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
0: Tama po.
1: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder, tama po ba?
0: Yes.
1: Doon sa Jolly Times Food.
0: Jolly Times.

0: Sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Opo. Tapos sa Times Square?

0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan pong naka-appear dito ay Ang Hai Peng, Girly De La Cruz, at Richie Yvette Cruz.
1: So posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang pangulo?
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po
0: dahil
1: ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po siya ang may-ari talaga at nominee lamang yung nakabanggit dyan na incorporator or shareholder, hindi naman po illegal yun per se.
0: Hindi po siya illegal. Una, na-violate po niya yung hindi tamang pag-disclose ng impormasyon. Pangalawa,
1: sino po nag-violate? Yung shareholder on record o ang ikalawang pangulo? Yung shareholder on record. Hindi siya.
0: Apo.
1: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record. Hindi ang ikalawang pangulo.
0: Kine-claim po kasi niya na siya ang shareholder. Although wala siyang hawak na dokumento, but she's
1: claiming. So sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Eh wala naman nga po siyang ni-report dun eh. Ni-record dun eh. Wala naman siyang sinabing sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang pangulo?
0: Tama po.
1: Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero hindi dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yun.
0: Opo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumite sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o anumang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Apo.
1: Posibleng meron pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Apo. Tama po.
1: Salamat po, Ginoong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge... Pangilinan. Sorry, gutom na yata. Yun eh, kaya natagalan ng
2: kante. Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Nung summary, no?
0: Tama po.
2: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, nilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
2: So, from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yung 2007 hanggang sa...
2: Nung 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base sa sales, 309 million.
0: Tama po.
2: Ang Great Jolly Times naman, from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama.
0: 209,400,000.
2: Yes. At yung Times Square, B Food, 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
2: So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square, B Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
2: Yes. Okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion sa iyong summary.
0: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apa.
2: Pero sa kabuuan, experience nyo sa taon-taon, ganun din? 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
2: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
2: Expansion, yung sabi ninyo.
0: Expansion. Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
2: May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception.
2: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
2: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong
2: yung mga
0: pinamahagi.
2: Shareholder.
0: Oh. Apo, wala pong pinamahagi sa shareholders.
2: Na income.
0: Tama po.
2: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
3: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
2: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chowking? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chowking ba yan o Jollibee? Would you know, only if you know.
3: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
2: Okay.
3: For GenCorp Industries.
2: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
3: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
2: Would you know how many?
3: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
2: More than five?
3: More or less.
2: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
3: Yes, Your Honor.
2: Okay. Thank you for that clarification.
1: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Attorney Irwin.
3: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May we ask
1: sorry.
3: For the marking of...
1: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
3: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit. Your Honor, we will be redacting the portions.
1: Yes, please. The title. Your Honor. Yes, witness is so instructed, and Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
4: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking to
1: okay.
4: These documents.
1: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon, sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
1: and
0: po.
1: And thank you for your time. Trial is suspended.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo.
6: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
7: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
30: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
29: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless kamis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
30: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
29: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
30: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
31: Good evening, my name is Gloria Diaz, from Manila.
32: Miss Philippines!
30: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
29: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
30: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
29: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
28: Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool.
33: Ito ang Presidential Broadcast Service.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
37: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
38: At 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, nagbabalik po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan dito sa defense team, sa prosecution, and as well as from the Senate. Natutukan ng ating mga kasamahan from the PBS News Division, iba't ibang panig mula po sa nangyayaring pagdinig na ito. Mula sa bahagi po ng Depensa, Defense Team, kinestiyon ang kredibilidad ni Securities and Exchange Commission Attorney Gerardo del Rosario na tumistigo na may paglabag sa vicepresidente sa pagiging miyembro ng board at pagiging isang stockholder ng mga nasabing korporasyon. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Sinubukan ngang basagi ng depensa ang kredibilidad ni SEC lawyer Gerardo del Rosario na tumestigo na batay sa konstitusyon, bawal magkaroon ng negosyo ang vicepresidente sa o hamong ito ay nanunungkulan sa pwesto. Sa cross-examination na pag-usisa ng defense team kay Attorney Del Rosario ngayong araw, iginiit nila na walang personal na kaalaman si Attorney Del Rosario para sabihin na substantial stockholder pa rin si VP Sara sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya at hindi rin personal na alam ni Del Rosario na nagpa-participate o nakikiisa pa ang bise sa mga annual meetings bagamat parte pa rin ito ng Board of Directors tulad ng sa Metro Chow Foods Corporation. Ang argumento namang ito ng depensa nagbase sa kanilang o nagbase sa RA number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, nakasaad kasi sa naturang batas na dapat member of the board, substantial stockholder at apektado ang kanyang pagka-vice-presidente para masabing may conflict of interest sa mga negosyo. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
3: Position as director of SEC CRMD, you are not competent to determine whether the vice president has substantial stockholdings. Tama po ba?
4: Tama po.
3: You are also not competent to determine whether the vice president in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
4: Tama po.
3: You are limited to what these documents show. Correct?
4: Tama po.
3: You also have no personal knowledge whether the alleged interest of the vice president in any of these corporations may be, and I quote, opposed to or affected by the faithful performance of her duties. And end of quote. Correct?
4: Sa dokumento po, wala po.
3: And there is no prohibition, in fact, for a public officer's spouse to have any interest in a corporation or business. Tama po ba?
4: Wala naman po.
3: And no.
2: Pero ang giniit naman ni Attorney Del Rosario, ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution o ang saligang batas. Nakasaad kasi dito, bawal talaga ang vice-presidente at kahit ang presidente naman ng direct o indirect na partisipasyon sa mga negosyo. Ito ang batas na nag-uutos sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, divest o iwan muna ang mga negosyo habang sila ay nasa pwesto. Hindi rin anya ibig sabihin na kahit hindi na siya nakikiisa o wala nang tinatanggap na dibidendo ay hindi na miyembro ng negosyo. Malinaw na may financial interest pa rin kung may hawak pa ito na mga stock. Narito naman ang pahayag ni Attorney Del Rosario.
4: Malinaw naman po sa batas na mayroong prohibition. Dapat sana alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal lang niya o nag-divest na po siya. Na meron man siyang matanggap o walang dibidendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
2: Inaman sa pahayag ngayong Attorney Del Rosario, meron ding mga ilang kumpanya na nag-divest o kaya ay wala na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte simula pa noong 2018. Pero meron ding mga nakalagay pa rin sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALE. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang isang pagkasay, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
38: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Luisa Erispe, naging testimonya mula po sa Securities and Exchange Commission. Marahil ang pinag-uusapan po rito, ano? Ayon nga sa ulat ng ating kasamahan. Simpleng tanong, mga kababayan, pupwede ba o hindi ba pupwede na magkaroon ng mga business interest ang isang public officer? especially a public officer na napakataas ng kanyang katungkulan sa pamahalaan. Again, paalala po natin sa ating mga kababayan, ang pagiging vice-presidente po, yan ay napakataas na katungkulan. And it should be elementary, hindi lamang sa pagiging vice-presidente, should always be ang presumption eh, dahil ikaw ay abogado, eh dapat alam mo. Imayin pa natin yan maya-maya. Samantala, tanggapin naman natin ang bahagi mula po sa prosecution panel. Ang prosecution panel po kinumpirma na ang Jaime Tan Cruz na kasosyo umano ni Vice President Sara Duterte ay dati ring naitalagang special envoy to China. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Kinumpirma nga ng kinatawan ng SEC o ng Securities and Exchange Commission na lumilitaw ang pangalan ni Jaime Tan Cruz bilang incorporator o board director sa ilang kumpanyang sinuri dito sa date impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang City Hall King Chow Foods, Metro City Chow Food, Great Jolly Times Food, Davao New Royal Taipan Food, Davao Emerging Taipans at Davao Bounty Times Food Corporation. Ito ay sa linya ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Gayunpaman, sinabi ng SEC na walang disclosure sa Articles of Incorporation na ang JTC ay nangangahulugang Jaime Tan Cruz. Ayon ng tanongin naman yung House Prosecution Panel, sinabi ng prosecution na ang Jaime Tan Cruz na tinutukoy ay siya rin itinalagang Special Envoy to China for Trade and Investment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ng prosecution na siya ang inalok na maging PhilHealth Chairman pero hindi tumanggap ng posisyon. Matapos ang mga paglilinaw, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na wala na nga siyang karagdagan. Narito yung bahagi ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin sa prosecution.
8: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a a special envoy to China for trade and investment?
9: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
8: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
9: Yes, Your Honor.
8: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment?
9: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
8: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint at as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept?
9: I believe so, Your Honor.
8: So this is one and the same person, is that correct?
9: Yes, Your Honor.
7: Samantala, sa naging pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Chalian, sinabi ni Attorney Del Rosario ng SEC na walang impormasyon na nagdeklara ng dividends ang mga korporasyong may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawang si Attorney Manasis Capio. Dahil dito, sinabi ni Senate President Chalian na hindi maaaring iugnay sa dividends mula sa mga kumpanyang ito ang pagtaas ng net worth ni VP Sara tay sa mga record na tinalakay. Nilinaw naman ng SEC na maaari pa rin may ibang source of income si VP Sara na hindi galing sa mga korporasyong ito. Sa mga kumpanyang tinalakay, karamihan ay nalulugi habang ang kumita ay kabilang yung Bati Ice Plant, Davao Emerging Taipans at SGT Fortune Horse. Ayon sa SEC, kung deficit ang retained earnings, hindi maaaring magdeklara ng dividends ang kumpanya. Tinanong din ni Gatsalia ng mga kumpanyang hindi naghahain ng General Information Sheet o yung GIS at audited financial statements. Pinaliwanag ni Del Rosario na pinadala nila ng notice to submit ang mga kumpanyang hindi compliant o hindi sumunod at kapag patuloy na hindi man nagsusumite, maaari nilang bawiin ang certificate of registration ng mga negosyo. Ilan sa mga kumpanyang nabanggit na hindi compliant ay yung yung CYKNT Davao Corporation na na-revoke ng SEC noong 2018 dahil sa hindi pagsusumite ng reports. SGT Fortune Horse Corporation na nag-shorten ng corporate term hanggang 2017 at yung Three Kids Trucking Services na nag-shorten din ng corporate term hanggang 2017. Sa uli, sinabi ni Gatchalia na ang mga kumpanyang na-revoke o na-shorten ng corporate term ay hindi rin maaaring maging source of income na magpapaliwanag sa paglaki ng network ni VP Sara batay sa mga record na tinalaka. Isa ngayon nga ay tapos na yung pagpresenta ng prosecution dito sa witness na si Attorney Del Rosario ng SEC at pagkatapos ng lunch break dito ng impeachment court ay ihaharap na yung kinatawan naman ng Phil Jeffs na si Rendel Sopeña. Magbabalik yung trial mamayang 1:15 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
11: a Radyo Pilipinas coverage.
38: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mga kababayan, ngayon po, it is with the prosecution o nasa prosecution na yung tinatawag nating burden of proof. Paano ngayon nila patutunayan at ikakabit na ang, to refresh yung kaisipan ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito yung Article 2 sa ilalim po ng Articles of Impeachment na iniakyat ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ito yung mga formal charges against the Vice President. Particularly, yung Article 2, mga kababayan, ito po yung may kinalaman sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Para as a simple and short recap, mga kababayan, ngayon, iniuugnay na itong mga korporasyon kung saan sa kanilang General Information Sheet o yung GIS, makikita nyo yung pangalan ng Vice Presidente either as a stockholder or as an incorporator or pwedeng parehas. Kung ito po ba ay ang dahilan bakit tumaas yung net worth ni Vice President Sara Duterte. So it is with the prosecution to prove na may direct correlation yung mga inincorporate na corporations ni Vice President Sara Duterte sa mga korporasyon kung saan makikita nyo yung kanyang pangalan kung siya ay tumanggap ng pera o ng kita mula po dito. Linaw sa ulat ng ating mga kasamahan at sa ating pong panonood sa nangyayari kanina, ano po? Hearing o ng ating trial under Section 42 ng Revised Corporation Code. Yung mga how do we call this? Yung mga kinikita, yung mga dividendo po ng mga korporasyon. Pero, ba't mapapaisip ka eh? Kung hindi proof of ownership ang pagtanggap mo ng dividendo mula sa isang korporasyon. So, ngayon, mga kababayan, paano patutunayan ng prosecution? We have to be balanced about this. Kaya nga nang sabi natin kahapon, equity and justice, yan ang panawagan po natin. Dapat managot? Managot. So yung provision na binabanggit kanina sa Revised Corporation Code, na-discuss nga po kanina, pupwede bang tumanggap ang isang public official ng tinatawag natin na mga dividends o yung mga kita mula po sa isang korporasyon. Definitely po, makikita natin, although walang explicit prohibition sa revised corporation code, eh merong prohibition naman sa constitution. Dagdag pa kanina sa mga napag-usapan yung if I'm not mistaken, RA 6713. Yung RACS yata yun eh, which gives the rules sa ating mga public officials, whether employed or elected. Kung po pwede bang yung asawa, halimbawa, ng isang elected official, eh, pwede ba siya na i-practice yung kanyang profession? Pwede ba siyang mag-invest sa mga naturang korporasyon? At malinaw po na narinig natin mula doon sa witness, wala pong pinagbabawal. Kaya lang, parang ang tanong sa isipan, and this is my personal opinion, mga kababayan. O di gamitin mo na lang yung asawa mo, no? Para sabihin mo, ah, hindi, wala akong business interest sa isang korporasyon na yan habang ako ay nakaupo sa isang public seat o anumang pwesto man yan. Sabihin ko, ah, lahat yan eh sa asawa ko. Kung ano man yung mga natitira o yung mga bagay na dinivest ko na, not be used against me sa mga ganitong klaseng paglilitis. For the lack of a better term, mga kababayan, parang napaka-convenient naman yatang excuse na. Anyway, ang mahalaga po rito, mga kababayan, at ang pinaka-key takeaway natin sa nangyaring pagdinig kaninang umaga is now with the prosecution, yung burden na pagdugtungin itong mga dokumento na ito na ipinupukol nila laban sa vice-presidente. Palagay ko, ang kinakailangan dito ay isabina na yung mga dokumento ng mga korporasyon kung saan nakalagay nga, no,

0: PMA Affordabox. Access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
0: World Service. Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
2: Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: 58 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Gabi naman natin ang ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes, transparency sa pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang salin ukol sa kanyang financial interest, pangunahing usapin sa Day 28 ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
9: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
0: A Radyo Pilipinas coverage.
11: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nababago ang testimonya ng testigo na si SEC Director Attorney Gerardo del Rosario matapos ang cross-examination ng depensa kaninang umaga. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Ace Barbers, nananatili ang paninindigan ng testigo base sa records ng SEC sa mga kumpanyang may link sa mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Barbers, lahat ng isinawalat ni Del Rosario sa harap ng Senate Impeachment Court ay base lamang sa records nila. Isa kasi sa argumento ng prosecution, transparency, sa kanyang pagdideklara ng financial interest kontra sa ideklara ng General Information Sheet o GIS ng GenCorp Incorporated sa SEC. Sinagot naman ng prosecution ang pahayag ni Mayor Baste Duterte ngayon lamang umaga na walang Duterte sa shareholding o incorporation ng kumpanyang GenCorp sa nakatransaksyon ng city government. Lumalabas din umano sa pahayag ni Duterte na hindi lamang 15 million pesos na halaga ng government transaction ng city hall sa GenCorp dahil base na rin umano sa pahayag ng alkalde ay nasa 19 na transaksyon ang GenCorp sa city hall at iba. Ito ay nagkakahalaga ng hindi 15 million lamang bagkos 33 million pesos. Ayon kay Roberts, alamin pa sa mga susunod na araw kung ano ang katotohanan sa shareholdings at incorporations ng GenCorp, kung totoo na may kinalaman ba si VP Sara sa naturang kumpanya na siyang idiniklara naman ng pangalawang pangulo sa kanyang sal-in. Mamaya, haharap naman sa witness stand ang pang-apat na testigo ng prosecution mula sa PhilJEPS kung saan tatalakayin na ito mga transaksyon ng city government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa kumpanyang GenCorp. At yan ang balita mula dito sa Senado mula sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
17: World Service Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: Bisyo Publiko.
18: Radyo Mag 1278.
19: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
19: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Bahay kubo kahit munti.
21: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
21: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
16: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawa.
16: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas.
16: News nationwide.
5: Trending issues. Na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwento na papaluod dito.
22: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
4: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
26: A Radyo Pilipinas coverage.
25: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
27: Siyam na minuto na po makalipas ang alauna ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang special coverage, ang paglilitis. The Vice President, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ito po ang impeachment trial na kasalukuyan po ay nasa day 28 ngayon pong araw ng Martes, September 22. At pansamantala po muna ang nakasuspinde, no, yung trial, yung impeachment trial, at ito po ay magre-resume ng 1:15 ng hapon. Kanina nga po ay napakinggan ninyo, no, yung pong ulat ng ating po mga kasamahan. At ilan po sa mga highlights na masasabi ho natin, ano, ngayong day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayun nga pong ginawa hong cross-examination ng panig ng depensa naman dito po kay Gerardo Del Rosario. Kung syempre ito ho ay sa panig ng depensa, no, sa pamagitan po ni Attorney Justin Gular. Tandaan ho natin na syempre kapag panig ng depensa, talagang didepensahan nila syempre yung nasasakdal, hindi ba? At makikita din ninyo na kumbaga eh, kanina meron akong nadinig, no? If tama ho yung aking pagkakadinig dito, ang sinasabi ho rito nitong si Attorney Justin Gular ay parang lumalabas daw po na incompetent witness, no? Ito pong si Attorney Gerardo Del Rosario, which is of course, no, ay hindi naman kumbaga parang ito ho ay tandaan natin na syempre lahat ng pwedeng ikasira, no, incompetent, ano pa, lahat ng gigibain, yan ang trabaho ng depensa. Dapat po nating maunawaan yon na panig ng depensa ay talagang pipiliting gibain, no, yung mga testimonya ng ipresentang witness ng private prosecutor. But then again, tandaan din po natin na ang pinag-uusapan ho dito ay Article 2 covering the unexplained wealth, false statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. Meron pong mga nagtatanong kung hindi ho actually si Senator Rafi Tulfo parang kahapon, no, in a nutshell, parang sa maikling salita, eh ano ba talaga yung pinag-uusapan natin dito? Parang ganon. Dahil tandaan po natin na kapag ka ho presidente, vice-presidente, or maglilingkod, I think sinabi din ito ni Attorney Del Rosario, no, kahapon, eh sinasabi niya na kapag ka ang isang government official, talagang kailangan mong maglilipat or kumbaga hindi ka na allowed na humawak pa ng mga negosyo precisely because yun nga, ikaw ay kumbaga parang nasa mataas na posisyon na, kaya kailangan ay hindi ka na maghahawak pa ng negosyo na maaaring magkaroon ng conflict of interest sa mga papasukin mo na transaksyon, lalo na sa gobyerno. So, yan po, no? Sisikapin po natin na mamaya ay may makapanayam siguro tayo na eksperto pagdating dito sa bagay na ito. Pero, ang yun nga, sabi nga ay eyes on the ball, people. Ang tanong, nag-diverse ba o hindi ang Vice Presidente, no? Kumbaga whether yung sinasabi ho kanina ng depensa, well of course talagang sa kumbaga expected na yon na sasabihin na talagang gigibain ang testimonya ng isang witness, naturalmente po yon. Pero ang tanong ay paano didepensahan ng depensa, yun nga yung tanong ni Senator Raffy Tulfo kahapon at itong ang mga nangyayari na ito, nag-verse ba ang Vice Presidente o hindi ng kanyang mga negosyo? O kasi yun yung core ng pinag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga paglabag, 'di ba? Ito ba ay nag-diverse ng negosyo or hindi? Ito ba ay babangga sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth or yung kanyang SALN, 'di ba? Yung magtutugma ba lahat? So yun yung dapat na mas malakas na tignan ng depensa. Paano nila didepensahang matibay, ika nga. Ayun, ako ho, yun ho yung pananaw ko. Since day one na pinag-uusapan ho itong impeachment at tayo ho ay nakatutok talaga since day one. So, yun ho yung take ko doon, no? Paano, kasi okay yun na kumbaga parang wasakin mo or ano ba, gibain mo yung testimonya ng inihaharap na mga witness, hindi ba? Pero ang point lang po ay sa cross examination ay ano ba na establish ba na ito ba ay talaga bang paano nyo didepensahan, no, na hindi ito labag sa batas. Yun dapat, no? Para sa akin ho, bilang nanonood since day one, no? Dapat siguro talagang makita at marinig paano didepensahan na ito ay hindi paglabag sa batas. Kaso nga, ayun na, kumbaga, sa umpisa pa lamang ay sinasabi na ho na dapat ay magda-diverse ng kanyang mga negosyo ang Vice Presidente. So, ang katanungan lamang doon ay ano ba, nag-diverse ba or hindi, 'di ba? Whether sinasabing incompetent itong witness from the SEC, which sa akin pong pananaw, no, sa akin pong pananaw ay alam naman niya yung kanyang mga ginagawa, otherwise ay hindi naman ho yan siguro tatagal sa SEC, 'di ba? At ilang taon na din or dekada pa ata na siya po ay nasa Securities and Exchange Commission. But anyway, habang naka-suspend po ang impeachment trial, dakuha naman po natin ang Palasyo ng Malacañang, no? Para po sa isasagawang Palace Press Briefing ni Undersecretary Claire Castro. Ako po si Jimmy
0: Pilipinas Tinto. Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
27: Yes, Raquel.
9: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong hapon.
10: Gagawing praktikal at madaling maintindihan ang mga lessons sa nasabing digital safety campaign para sa kapakanan ng learners, teachers, at parents. At dahil laban ito ng buong bansa, kabalikat ng DepEd ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DICT, PNP, CICC, DILG, DOH, at NBI. Kasama rin ang mga LGU at medical societies upang ma-develop ng materials, protocols at training sessions para sa mga estudyante, guro at magulang. Ayon sa DepEd, magkakaroon ng pilot testing and digital safety campaign sa mga piling paaralan bago ang nationwide rollout nito.
11: Yung security measures po natin, yung mga bakod, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan, tsaka syempre hindi lang yun eh, pati yung mental health ba ng ating mga bata, parang medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paitingin natin yung interventions natin.
10: At maali na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
12: Unang tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
13: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, the Ombudsman launched an investigation on the alleged ghost internet scheme in DICT wherein contractors allegedly used cheaper, outdated, or substandard software and hardware in government IT systems projects. And sabi po ng DICT, may mga free Wi-Fi sites daw po na hindi gumagana. Since digitalization is one of the core priorities of the President, ano po ang directive niya sa ghost internet issue?
10: Sa lahat na maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
13: Sir, are there any officials that are in hot water right now because of this issue?
10: Wala pa po ako masasabi sa ngayon at wala pa po na ibibigay sa ating anumang direktiba patungkol po dyan kung sino ang dapat na managot. Kailangan po na mas masinsinang pag-iimbestiga.
13: Last lang po on my end, do you think the ghost internet issue will affect the efficiency and the streamlining of the government transactions and services?
10: Definitely, opo. Kasi kung kulang ang mga maibibigay sa ating serbisyo, hindi magiging maganda ang epekto nito. Hindi magiging effective din yung sinasabi natin na dapat lahat konektado kasi kulang-kulang ang bibigay na serbisyo. So, panawagan naman natin sa mga ating mga kababayan, sa mga investors na ito, kayo po ay pinagtitiwalaan ang ating pamahalaan. Huwag nyo naman pong abusuhin ang tiwalang ibinigay sa inyo, ang payment sa inyo, ang mga ibinabayad sa inyo ay kompleto naman. So, huwag nyo naman pong kulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan.
13: Sir, kamusta po ang trust and confidence ng Pangulo sa DICT Secretary?
10: Sa ngayon, hindi po napag-usapan.
12: Okay, sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV4.
14: Good afternoon po, Yusek. Yusek, before pa po yung South Cotabato shooting incident, the government is pushing for a memorandum of understanding with Meta to establish safety measures kabilang po yung blocking ng mga karahasan kapag nagme-message. And Meta is yet to respond. Ano po ang gagawin ng administration to urge Meta to comply po?
10: Nadinig naman po siguro ng liderato o kung sino man yung nagmamanage ng Meta. Nakita po nila kung anong clamor ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga kababayan, pati na po ang mga mambabatas ay nadidinig po nila kung ano ang nais na mangyari sa kanilang serbisyo. Dahil kapag hindi po talaga natugunan ang mga, kung mayroon mang pagkukulang, nakakaapekto po ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. So nadidinig naman po nila kung anong nais ng ating mga kababayan at ng mga mambabatas. Ina-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hiling na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
14: Yusek, may timeline po ba tayong ibibigay or ano po yung posibleng repercussions kapag hindi po sila sumunod agad?
10: Pag timeline, pag-usapan natin, pag magandang serbisyo, agad-agad. Wala sa susunod na buwan, wala sa susunod na taon, agad-agad. Kung ano ang repercussion, hindi po ako maaaring magbigay sa inyo at wala pa po tayo sa ganong sitwasyon. Kapag siguro nandoon na po at naibigay sa atin kung ano ang nararapat na ipataw, kung mayroon man, na penalty, doon lang po natin ito masasagot.
14: Ma'am, sorry, last na lang po. Quezon Representative JJ Suarez po is pushing for social media networks to secure a congressional franchise para daw po makasunod sila sa ating mga local laws. Ano pong pananaw ng administrasyon dito?
10: Napag-uusapan din po yan at yan din po ang nais ng DICT at yan din po ang pinopropose para hanggat maaari ay magkaroon tayo ng jurisdiction at authority over these social media platforms. So, maganda pong panukala yan. Tingnan po natin, definitely, pag nabasa po siguro ng Pangulo kung ano nilalaman ng mga version na yan, ay pag nakitang maganda at nakakabuti sa ating mga kababayan, hindi naman ito maghahadlang.
12: Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
3: Good afternoon, Yusek. Ma'am, isinisip po ni VP Sara sa administrasyon yung pamamaril sa school sa South Cotabato. Bigo daw po na maprotektahan ang mga bata dahil mas nakatuon ang gobyerno sa political survival at consolidation. Nagbabala rin po siya na marami pang kabataan ang maaring malagay sa panganib dahil sa kapabayaan ng pamahalan. Ano pong masasabi?
10: Bago ko po sagutin itong kakaibang opinyon ng Vice Presidente, na is ko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano po ang nararamdaman ng Pangulo dito. Na basa niya po at nakita niya po yung ibang mga facts or mga report patungkol dito at very disturbing dahil sa kanyang pakiramdam, hindi ito normal na nangyayari na isang kabataan bigla na lang makikita mo may hawak na baril at nagbabaril ng walang ibang target, kung sino lang. So, nung nabasa ng Pangulo yung di umanong sulat nung nagsagawa nito, ang sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan. At sa ngayon po, nakausap natin si Secretary John Vic at sila po ay magkakaroon ng Memorandum of Agreement or pagkakasundo ng DepEd patungkol sa kanilang suggestion na magkaroon ng mga bantay sa loob ng paaralan na maaari ay mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon at maaaring lumabas ang kanilang agreement patungkol dito by next week. At maliban po dyan, sinabi rin po ng DSWD na sila po ay nagsasagawa ng parenting effective service na kakausapin ang mga magulang at para palakasin ang mga ang pamilya para ang kanilang mga anak ay magabayan. So ito po ay isasagawa sa mga family centers kung saan ang mga magulang mismo ang kakausapin, gagabayan nila. At magkakaroon din po sila, ito po'y pinag-uusapan nila patungkol sa trauma-informed care, kung saan ang mga guro, ang mga school personnel ay gagabayan nila at tuturuan din po mula sa kanilang departamento ang social welfare para maipaalam sa ating mga school personnel kung may nakikita na ba na red flag o ibang mga sinyales kung ano ang nangyayari sa mga estudyante. So, ilan lamang po ito sa isinasagawa ngayon na programa ng ating mga ahensya. So, hindi po totoo na walang ginagawa ang gobyerno. Hindi lang po ito pangkaraniwan kasing nangyayari ang sitwasyon po ngayon, lalong-lalo na po na merong impluensya di umano ang mga gaming apps. Hindi po siya maaari agad na marisolba ng ganun lang. So kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante. At patungkol sa sinasabing kay Pangulo na naman ibinibintang ang mga pangyayaring ito. We cannot force someone to understand the situation. If he or she is unwilling to understand or just can't understand.
3: Pero Yusek, kasi pangatlo na po yung sa South Cotabato, ano, nung nangyari yung sa Tacloban tapos sa Zamboanga, may mga pinag-uusapan na po kasi mga hakbang. Ano po ba yung konkretong hakbang na nagawa na o na ipatupad na pagkatapos ng mga insidenteng yun?
10: Katulad po nito, nung sinasabi po natin, yung mga pagsiseminar po, pagtuturo sa ating mga teachers, mga guro patungkol sa nangyayari, ito po ay isinasagawa na ng DepEd. Pero sa nangyayari po kasi ngayon, lalong-lalo na po, kung sino ang mga nag-iimpluwensya sa batang ito, hindi po natin nakikita eh. Meron silang ibang grupo, kachat, na hindi nakikita ng mga magulang, hindi nakikita ng mga guro. So ang kailangan talaga natin ay strengthen natin ang ating family relationship para magabayan mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak. At hindi po dyan. Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari nating labanan. Maaari natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment. Yung mga nakikita natin sa SOCMED na kumakapagsalita, parang lahat ng klase ng mura ay kaya nilang ibitawan sa SOCMED. Tayo na rin po ang lumaban dito dahil nakaka-apekto rin po ito sa pag-iisip natin lahat, hindi lang ng kabataan, na-normalize po kasi ang karahasan sa atin dahil sa nakikita natin sa SOCMED. So lahat po tayo ay magtulong-tulong para yung mga kabataan natin ay magabayan ng tama.
12: Follow-up question mula kay Ira Panginiban, DZRJ.
2: Yusek, clarification kung ano ang ginagawa ng pamahalaan, because if facts serve me right, karamihan dito, well, dito sa tatlong insidenteng ito ng pamamaril ng mga kabataan, ang pinanggalingan ng baril ay law enforcement. Is the government strengthening its guidelines for law enforcement so that children will have lesser access to firearms? Because we have to admit, the three incidents, law enforcement ang pinanggalingan ng mga baril nila.
10: Actually, ang pagkakaroon ng loose firearms, hindi to, definitely labag to sa batas. Kung ang mga tao naman po ay qualified at nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon, humawak, magposes, magcarry ng firearms, yan naman po sa ating pagkakaalam ay nadetermina ang kanilang qualification. Ang kailangan na lang po talaga kung sino'y naghahawak ngayon ng barel, maging maingat kayo. Lalong-lalo na kung may mga kasama kayong mga kabataan. Kasi nagsisilbi rin po kayo na daan para magawa itong mga bagay na ito dahil sa inyong mga kapabayaan. So, kung kayo man ay nabigyan ng pagkakataon ng lisensya na humawak, mag-carry ng firearms, sa gintong pangyayari, pinatunayan nyo lang na hindi kayo qualified. So, ngayon pa lang, nakikita na po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa mga nagmamay-ari po ng baril. Ingatan nyo na po yan at wag na po sanang kayo ang maging daan para magkaroon pa ng ganitong muling pagyayari.
2: Follow-up lang, one last. May kautusan na ba ang Pangulo ng mas mabigat o mas mahigpit na parusa sa mga, kung hindi man ito nakaraang tatlo, ay mga susunod pang mga insidente?
10: Meron naman po tayong batas na dapat nating ipatupad. May mga penalties na dapat naman pong ipataw. So, sa ngayon po, sa ating pagkakaalam, si Secretary John Vic ay nagsususog ng isang maaaring gawing batas para mas tumaas yung penalty sa mga nagpo-possess, no? Or illegal possession of firearms.
12: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
1: Hello. Ma'am, you mentioned about Sec. John Vic's suggestion na taasan yung penalty. Is Malacanang for that move po?
10: Sa ngayon po, kung ano po ang magiging version ng batas, hindi po natin masasabing oo o hindi. So kung ano lang po yung darating ng mga versions ng mga bill at saka aaralin ng Pangulo, dun lang po tayo makakapagsabi kung sang-ayon o hindi.
1: How about his call for the SC to rethink their standing rule na hindi po kasi sila pwedeng mag-inspect ng mga legal gun owners, yung safety storage protocols daw po? Ang panawagan ni Sec. John Vic ay payagan yung DILG. Ano pong tingin ng Malacanang dito?
10: Again, sino yung hindi pinapayagan?
1: Ang DILG po, na mag-inspect ng safety storage protocols ng mga may lisensya, may lisensyadong baril.
10: Sa ngayon, wala po tayong mababanggit na anumang pag-aproba. Sa ngayon po, ng Pangulo, dapat po kasi kung anuman po yung magiging suwestyon, ay dapat din po na nang-aayon sa batas. So, dapat aralin kung mayroon ba nalalabag na batas dito, may nalalabag ba na karapatan ng isang tao. So, aralin po muna bago tayo magkomento kung tama o hindi ang ganitong klaseng suggestion.
12: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, I'll start with Vice President Sara Duterte's business interests na natalakay po sa impeachment trial nitong mga nakaraang araw. Lumabas po kasi sa SEC records na si Vice President Duterte remained a director and shareholder of a private company even after assuming office, while the determination whether there's culpable violation of the Constitution is up to the Senate Impeachment Court. Does the President or Malacanang believe that this constitutional prohibition against the President, Vice President, and Cabinet members in the management of a business should be strictly observed and while they are in office?
10: May batas po. Maliwanag ang batas. So kung ano po yung nasa batas, yun lang dapat po ang sundin. Yun ang dapat na ipatupad. At hindi po kinakailangan na ang isang tao ay maging above the law. So hindi po dapat pinapairal yung salitang impunity. So kung ano lang po yung sa batas, dapat to pa rin.
5: Senator Judge Raffy Tulfo, sabi niya po nagtataka siya because Vice President is a lawyer, Man Scarpio is a lawyer, and marami pong legal experts na nakapaligid sa kanya, and yet wala po daw nagpayo sa kanya na mag-divest in these businesses. Nagtataka rin po ba ang palasyo on this matter?
10: Hindi na po kami magkukomento dyan. Si VP Sara naman ay malaki na at hindi na dapat binibigyan ng anumang advice. Alam niya na po ang kanyang ginagawa.
5: On another matter, si former Vice President Lenny Robredo and Naga Mayor Robredo issued a clarification or an explanation doon po sa ini-issue na 500 million allocation for Naga. So, in her lengthy Facebook post, she explained saan mapupunta to, lalo na sa pagpapagawa ng Coliseum and disaster response. Siguro po, for the public lang din, how did Malacanang nag-come up sa criteria para maaprubahan yung funding na binigay kay Mayor Robredo? And of course, dun po sa mga nang-i-issue na this is all for political purposes.
10: Katulad nga sinabi natin noong nakaraan, ang mga gitong klaseng opinion na sinasabi ito'y pang politika lamang ay isang napaka-irresponsableng pananaw. Ang mga local government units po, kapag ka po sila ay nag-a-avail ng LGSF, sila po mismo ang magbibigay sa DBM, diretso po ng kanilang request. At dun sa request na yon, ipapakita po nila kung bakit sila kailangan mapagbigyan sa kanilang request, sa pondong kinakailangan nila. Inaaral po ito at sinusuri ng DBM. Kung nandiyan ang proyekto at makikita na naaayon naman ang proyekto para sa kanilang bayan o sa kanilang lungsod, at mapapakita nila na hindi ito nanakawin lang, maaari itong ma-release ang kanilang request. Pero katulad ng sinabi natin, hindi porkit ni-request ng isang LGU ay agad-agad itong maibibigay. Hindi po, pinangangalagaan po ng Pangulo, ng DBM, ng pamahalaan, ang pondo. So, depende po yan sa request. Kung mapapatunayan nyo po, through the feasibility studies, sa mga dokumento ipamibigay po ninyo or ibibigay nyo po sa DBM, pag nakita pong qualified, i-release po ang pondo. Kahit ano po ang inyong kulay. Kasi kung sinasabi pong pamumuliti ka po ito, hindi po ba dapat hindi si VP Lenny or si Mayor Lenny ang binigyan dahil hindi sila magkaalyado? Pero bakit, kahit hindi magkakulay, hindi magkaalyado, bakit nabigyan ng pondong ni-request ng Naga City? Di po ba?
5: Last na lang po. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are set to meet this week in Washington. In July, President Bongbong Marcos said, after his conversation with President Trump, that the U.S. leader had committed to raise the South China Sea issue with Chinese President Xi. Is the Philippine government or Malacanang expecting President Trump to follow through on that commitment po?
10: Hindi po tayo privy. Hindi po tayo kasama sa kanilang usapan. So, di po natin alam kung ano ang magiging talakayan ng dalawang liderato. Pero, of course, mas magandang malaman kung mapag-usapan nila ang interes ng ating bansa patungkol sa West Philippine Sea.
12: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, good afternoon po. November 6, retirement na po ni Chief Justice Alexander Gismundo. What would be the president's criteria in choosing the next CJ? And may bearing ba, Yusek, yung seniority?
10: Ayon sa Pangulo, lahat naman po na mag-a-apply bilang Chief Justice, lahat po sila ay magagaling. Hindi po nila mararating ang ganyang estado kung hindi sila magagaling. So, tignan na lang po natin, dahil hindi pa naman po tapos ang pagsusuri at wala pa pong shortlist. At basta sa mata po ng Pangulo, lahat po naman sila ay magaling.
6: Sakasakali, Yusek, ano ba yung mga particular issue or case which the next Chief Justice must give attention to sa tingin po ng Palasyo?
10: Walang napag-usapan. Nasa kamay na po yan, ng Supreme Court. Nasa kanilang priority kung anong uunahin nilang desisyon na kaso. So, hindi po nagdidikta ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga korte.
6: Thank you po, Yusek.
12: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
15: Hi, Yusek. As we know, nagpatupad naman po ng big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo. Third week in a row. At may dalawang urgent po na panawagan kaugnay nito. Unahin ko po yung panawagan ng transportation sector para sa fare hike. Where are we at dito po sa desisyong ito?
10: Sa ngayon ay, again, pinag-uusapan pa rin yan. Mabigat po talaga kasi kung pagsasabay-sabayin lahat. So, noon pa naman, ang gusto ng Pangulo ay balansyado. Tumaas man ang presyo ng krudo ay hindi naman masyadong mararamdaman ng ating mga commuters. Dahil kung tataas man ang pamasahe. So, ang ginagawa po ng gobyerno, ng pamahalaan, ay tinutugunan naman din po ang pangangailangan mismo dito sa transport sector. At akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez.

0: receive ng Office of the President noong September 17, sinabi ni Makalintal na gusto niyang personal na makausap si President Marcos tungkol dito. May information po ba tayo tungkol dun?
1: Nagkausap kami ng Pangulo kanina pero sad to say hindi ko siya natanong. Pero mamaya po, itatry ko po itanong na wala siya, hindi siya pumasok sa isipan ko. Pero alam naman po nila na merong sulat. Hindi ko lang po na-update. Hindi lang po ako nagkaroon ng update.
0: And Yusek, I know sinabi niyo po last week that the president will review the provisions of the bill before making a decision. And kamusta na po yung review na to, especially since yung filing of COC is scheduled na po sa September 28.
1: Ito po'y patungkol sa postponement ng... Opo, sa ngayon po, itatanong ko kung nasa Office of the President na yung bills, yung version na binigay. Hindi ko po na itanong kanina kung ano ang update dito. Pero pagka po na ibigay na po, malalaman nyo naman din po ang kasagutan mula din sa akin.
2: Arlene Delgado, ABS-CBN.
3: Ay, Yusek, understand na pasadahan nyo na kanina, pero may specific call po kasi yung ilang groups ng provincial and city bus operators, and they're calling for President Ferdinand Marcos Jr. for a fair and sustainable fare because nga of soaring fuel prices plus modernization loans, and they are worried with the impending wage increase po, it will add further pressure. They said, they cautioned that the provincial and city bus industries are bleeding. Just the specific response of Malacanang.
1: Sa ngayon, kailangan pong ibigay ang recommendation sa Pangulo para po maaral ito. Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito pa kasi ayaw din naman nating sobrahang maapektuhan ang ating mga kababayan dito sa transport sector.
2: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon sa Malacañang ang meeting kasama ang Private Sector Advisory Council or PISAC Infrastructure Sector Group. Inaasama pag-uusapan sa meeting ang kasalukuyang status ng real estate sector kasama na ang iba't ibang mga pagsubok sa industriya ng real estate. Ang real estate industry ay isa sa mga napakasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya ng bansa. Lumilikha ng mga trabaho at nagsusulong ng pag-unlad ng mga lungsod at iba't ibang rehiyon. Matatalakay din ang mga rekomendasyon ng PISAC Infrastructure Group kaugnay sa pagpapatupad ng Balanced Housing Development Program Amendments at Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Kasama ng Pangulo na dadalo sa meeting sina Acting Executive Secretary Ralph Recto at Disud Secretary Jose Ramon Aliling, DepDep Secretary Arsenio Balisacan at iba pang mga opisyal ng Malacañang. Sa halin naman ng PISAC Infrastructure Group ay inaasahang dadalo sina PISAC Strategic Convener Sabin Aboitis, Alliance Global Incorporated President and CEO Kevin Tan, at iba pang representatives mula sa Ayala Corporation, Ayala Land Incorporated, Robinson's Land Corporation, at SM Prime Holdings Incorporated. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay inaaral, iniintindi ang sitwasyon bago magbigay ng opinyon. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: No. ng official ay yung proyekto ng Department of Education para palakasin yung school digital safety campaign para ito sa mga guro, sa mga mag-aaral, sa school personnel, maging sa mga magulang, magkakaroon muna ng pilot testing sa ilang piling paaralan bago ito i-roll out.

0: nationwide, lalo ng proyekto ito na mapalakas yung awareness ng school personnel at maging ng mga bata sa online environment, sa safe chatting, yung grooming at online child exploitation, responsible na paggamit ng social media, kung saan magiging kabalikat ng DepEd ang DICT, PNP, medical personnel at iba pang government agencies. Samantala, sa ibang usapin pa na itanong yung umano'y ghost internet scheme sa DICT na iniimbestiga ng ombudsman. Sabi niyo si Castro, sa lahat ng anomalya na napapaulat sa mga government projects, dapat daw yan maimbestigahan. Lahat ng mga proyekto para sa taong bayan, wala dapat kulang na ibinibigay sa mga Pilipino. Kung mayroong ebidensya ang ombudsman, dapat lamang na ipagpatuloy nila yung kanilang pag-iimbestiga upang mapapanagot yung mga nang-aabuso sa kabanang bayan at yung mga naninira sa ginagawa ng administrasyon. Ang panawagan lamang ng Malacanang sa mga investors, yung mga pinagkakatiwalaan ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino, huwag abusuhin itong tiwala na binibigay sa kanila ng pamahalaan. Kumpleto daw yung binayad ng gobyerno, kaya dapat kumpleto din yung serbisyo na ibinibigay nila sa mga Pilipino. Samantala, yung kawalan pa rin ng tugon ng Meta sa isinusulong na pagkakaroon ng FB safety measures. Sabi ni Jose Castro, naririnig naman anya ng pamunuan ng Meta yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, kung ano yung mga nais pang maipatupad ng mga mambabata. Sinexpect anya ng pamahalaan ng palasyo na mas mapapabilis yung kanilang pag-aksyon doon sa hiling ng gobyerno, habang sa isinusulong na dapat magkapag-secure muna ng congressional franchise itong mga social media sites na ito. Sabi ni Jose Castro, magandang panukala yan. Pag nabasa ni Pangulo Marcos, yung nilalaman yan at talagang magbibenepisyo yung mga Pilipino. Hindi yan hahadlangan ni Pangulo Marcos, lalo't pati ng palasyo na isa ito sa mga isinusulong din ng DICT, itong proposed na panukala na pagkakaroon ng congressional franchise para magkaroon ng jurisdiction yung pamahalaan dito sa mga social media platforms. Samantala, isa pa doon sa mga natalakay is yung napaulat na karahasan doon sa Cotabato, na sabi ni Jose Castro, nung nalaman ni Pangulong Marcos yung balita na yan, very disturbing anya, sabi ni Pangulong Marcos, at hindi normal na nangyayari ito sa kabataan, at hindi normal anya yung mga ganitong pangyayari. Ang binigyan din ni Jose Castro, mayroong ginagawa ang pamahalaan, hindi anya totoo yung mga aligasyon na walang ginagawa yung gobyerno. Ang nangyayari lamang kasi anya, hindi pangkaraniwan yung mga ganitong insidente, lalo't may influence na yung mga gaming apps, yung mga kabagong teknolohiya, at kailangan anya na ma-develop pa o matulungan yung ating mga magulang para makausap, maging magabayan nila yung kanilang mga anak. Ang DSWD niya magsasagawa o na nagsasagawa na ng parenting effective service, kung saan kakausapin nila yung mga magulang para mapalakas yung komunikasyon sa mga bahay, lalo na sa pagitan ng magulang at ng mga anak. Isasagawa niya ito sa family centers, kung saan bibigyan ng trauma-informed care yung mga magulang o yung mga guardian ng mga bata. Doon naman sa naging payag ni VP Sara na marami pang mag-aaral o kabataang Pilipino yung magiging casualty ng umano'y incompetence o neglect ng pamahalaan. Sabi ni Jose Castro, kakaibang opinion yan, at hindi anya mapipilit yung sino man intindihin yung sitwasyon, lalo na kung unwilling sila na umintindi. Habang sa ibang usapin pa doon sa nawagan ng Malacanang doon sa mga may-ari ng mga baril, na kaya naman sila binigyan ng lisensya na makapag may-ari ng mga baril, dahil lumabas na qualified sila. Dapat daw maging maingat sila, lalo na kung may mga kasama silang bata at wag sa bahay, at wag silang maging daan pa para magkaroon pa ng mga ibang ganitong insidente sa mga paaralan. Samantala, sa ibang usapin pa, natalakay din, naitanong rin kay Jose Castro yung next Chief Justice, kung meron na bang napupusuan si Pangulo Marcos. Sabi ni Jose Castro, lahat na mag-a-apply bilang Chief Justice, magagaling daw yan. Tiwala ang Malacanang dyan, dahil hindi naman daw nila mararating yung kanilang estado kung hindi sila magaling. Pero sa kasalukuyan, nagpapatuloy tulipaan niya itong proseso para dyan. Wala pang shortlist, kaya mainam na hintayin na lamang muna habang tinanong rin yung update kaugnay doon sa mga fare hike petitions. Sabi ni Jose Castro, pinag-uusapan pa rin yan dahil mabigat anya kung magsasabay-sabay na lahat magtataasan. Bunsod pa rin ito ng oil price increase, bunsod ng gulo sa Middle East. Ang tinitiya kasi anya ng gobyerno, kailangan na maibalance yan. At ang DOTR, ayon sa DOTR, pinipigapan muna nila lahat ng mga maaari pang gawin para hindi agad maipasa doon sa ating mga commuter yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at umaasa yung gobyerno na yung pagtaas ng pasahe sana daw maging last resort na lamang yan. At ibinahagi rin niyo si Castro yung ilan sa mga patuloy na ginagawa ng pamahalaan, kabilang dyan yung tuloy-tuloy na initiative ng DOTR para sa free toll sa mga buses, yung fuel discount, yung targeted subsidy para sa transport sector, pinag-uusapan pa rin yan, tuloy-tuloy rin anya yung subsidy sa mga chuper, yung toll exemption para sa provincial buses, yung monthly terminal fee waive, ilan lamang yan sa mga binibigyan na tulong ng gobyerno at hindi pa anya dyan magtatapos yan, hinahanda pa ng pamahalaan yung iba pang hakbang. Habang yung parukala para sa pagtapyas muna ng pag-alis muna ng excise tax on fuel, patapos din anya yung recommendation na yan at inaasahan ng palasyo na by this week may bibigay na kay Pangulong Marcos itong recommendation na to, at kung kakailanganin agad-agad naman yan na actionan ng Pangulo. Ito nung muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat sa iyo, Ms. Raquel Bayan. Inyo po namang napakinggan ang kabuuan ng Palace Press Briefing ni Undersecretary Claire Castro sa pamagitan po yan ni Raquel Bayan. Manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital. Mag-short break lamang po kami and then babalikan naman po natin ang Senado para po sa day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: 2 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang special coverage, ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo. At nakuha na po natin ang Senado kung saan napanumpa na po bilang testigo si Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. At alamin po natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay po ng isinasagawang direct examination ng prosecution kay Sopeña.
3: Mr. Witness, may I proceed, Your Honor?
4: Please proceed, Counsel.
3: Mr. Witness, I will be showing you documents relevant to this particular bid reference number. Can you please, this document is entitled Request for Quotation. Can you please tell us, ano ang kaugnayan ng dokumentong ito sa mga dokumento na isinasubmit mo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court?
5: Apologies, medyo malabo po yung mata ko eh, Ken.
3: May we request, Your Honor, that assisting counsel, Attorney Tricia Soon,
4: from both parties may approach. And Tech, can you kindly zoom in?
3: May she be allowed, Your Honor, to show it in the laptop so that it will be more readable. I will repeat the question, Mr. Witness. Ano po ang kaugnayan nitong request for quotation na ito sa mga procurement documents ng GenCorp Industries Incorporated na isinasubmit nyo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court?
5: Ang request for quotation po nito ay ang printed na ginawa po namin kaugnay po sa na-hour na contract with the OWA po, ma'am.
3: So you confirm na kasama po yan sa mga submissions nyo?
5: This is included po in the submission, yes.
3: Ang sunod ko pong ipapakita sa inyo na dokumento ay may pamagat namang Memorandum of Agreement. Maaari nyo mo bang sabihin sa kagalang-galang na impeachment court, ano po ang kaugnayan ng dokumentong ipinapakita sa inyo sa inyong mga isinusumiting dokumento ngayon dito sa impeachment court?
5: Ang Memorandum of Agreement po nito ay isa rin po sa mga pinrint at prepare po namin na dokumento.
3: For purposes of the record, Mr. Witness, sino-sino po ang contracting parties dito sa Memorandum of Agreement na ito?
5: The contract is between Overseas Workers Welfare Administration, Regional Welfare Office, Region 11, and the Jollibee Bolton, a corporation under the Gen Corporation Industry Inc., a franchise of Jollibee Food Corporations, ma'am.
3: Mr. Witness, binanggit niyo po yung Jollibee. Jollibee Bolton. Ito ho ba yung Jollibee na alam nating lahat?
6: Objection, Your Honor. You would be incompetent to answer that.
3: If he knows, Your Honor.
4: If he knows,
5: I am not familiar, Your Honor.
4: Already answered, counsel. Move on.

0: Bolton. Again, Mr. Witness, ito ho ba yung Jollibee na alam ng lahat ng Pilipino?
1: Your Honor, same objection as in-answered, incompetent.
0: I will move on, Your
2: Sustained.
0: Honor. Puntahan naman po natin ngayon ang LGU bid reference number 10208635 na may kagaya pong numero ng file name dito sa ating summary at USB. Pinapakita ko po sa inyo isang dokumentong may pamagat na request for quotation. Ano pong kaugnayan ng dokumentong ito? Sa mga sinusumiti nyo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court.
3: Can I again request po? Medyo hindi ko po makita yung nasa.
0: May we request, Your Honor, that

0: niya, you are excused in the meantime. Kung maaari po, na hindi ko na kayo i-issue ng subpoena, hindi na po kayo i-issue ng subpoena ng korte, ng impeachment court. Maaari ko bang makuha yung inyong commitment na dadalo po kayo muli sa Lunes? Sa Lunes,
1: yes,
0: na po.
1: Your Honor.
0: September 28, alas 10 po ng umaga. Para magpatuloy po kayo sa inyong pagbibigay ng testimonya.
2: Monday.
1: Yes, Your Honor.
0: Salamat po. You are excused, sir.
1: Thank you, Your Honor.
0: If there are no other matters to be taken up, trial is hereby suspended until tomorrow, 10 o'clock, September 23, 2026. And as a reminder to the parties and to the senator judges, the reason why we did not call Mr. Supeña tomorrow is because we will be hearing the oral arguments of the parties tomorrow. On the part of the prosecution, who will deliver the oral arguments, Honorable Luis Tro?
3: We would like to manifest, Your Honor, that it will be the Honorable Congresswoman Laila De Lima who will be representing the prosecution in the oral argument tomorrow.
0: And on the part of the respondent, Attorney Sheila?
4: May I ask, Your Honor, if we are being required now to disclose
0: not really
4: the counsel?
0: If you haven't decided, then you may not do so as of yet.
4: Thank you, Your Honor. We prefer that the assigned lawyer will be disclosed tomorrow, Your Honor.
0: Okay, and in that case, Honorable Luisa, neither are you bound with your choice of Congresswoman De Lima.
3: We are bound already.
0: In that case, then so be it. So be it. Again, each party will be given 15 minutes. Thereafter, Senator judges may propound questions before we proceed to vote on the motion or appeal motion for reconsideration of Senator Judge Irwin Tulfo. There being no other matters to be taken up, according to the Senate President, we shall call the session at 3:15 p.m. Trial is suspended.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: 2:44 na po ang ating oras at patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital, at ang day 28 nga po ay nag-conclude, no, sa pamagitan ng isinagawa pong direct examination ng panig po ng prosecution sa pamagitan ni Congresswoman Gervil Luistro, at yung ihinarap po nila na direct or yung ginawa nilang direct examination ay ito pong director, no, ng PhilJEPS, ayan, ang division chief ng PhilJEPS. At ilang beses na nabanggit din ang sinasabing Jollibee Bolton. Akala ko yung si ano, pero although wala pang pag-amin kung ito nga yung sikat na fast food chain, ang nakatawag ng pansin, no, sa akin bilang nakikinig ay halos lahat ng bids and awards ay napunta sa GenCorp, no, na ito nga po ay sinasabing may share si Vice President Sara Duterte doon sa GenCorp na ito, no, sa Gen Corporation. And yung bids and awards ng OWA and PhilHealth at mismong ng city government ng Davao ay karamihan talagang dito napunta, no, sa GenCorp na ito. Now, ako ho, bilang ikangay nakikinig lamang, ang siguro interesado ko na malaman, wala na bang ibang nagbibid? Bakit puro GenCorp napunta? At 'di ba? Kumbaga parang ano eh, kung sabihin na hindi naman directly na pag-aari nga ni Vice President Sara Duterte itong GenCorp at shareholder lang siya, dun ho nagkakaroon ng gray area na dapat nga kasi ay nag-resign or ano ba, nag-diverse siya, umalis siya doon sa korporasyon na yon. 'Di ba? Okay. So, masasabi ba ito, maganda mapag-usapan namin ni Ms. Melanie ito. Masasabi ba natin na parang nabulaga yung panig ng depensa? Kasi yun yung tingin ko ha, correct me if I'm wrong. Pero parang nabulaga ata sila dito sa mga present dahil nag-object pa, no? On a latter part, nag-object sila na mai-present yung mga bids and awards committee, or I'm sorry, yung bids and awards na nakuha or na sabihin na nating na nahakot, no, ng kampo ng GenCorp. Parang dun sa part na yon ay parang nabulaga sila. Pero ang sabi nga ni Congresswoman Luistro, eh maraming tumutulong sa amin eh, dahil yun nga, no, na nakapag-present sila ng graph, mga ganyan. Okay, so dito ho, alamin natin sa panig muna ni Ms. Melanie Valdos Reyes, si PhilJEP official na si Mr. Rendel Sopeña ay pinatunayan ang transaksyon ng Davao City Hall sa kumpanyang GenCorp Incorporated, ang kumpanyang naka-declare sa SALN ni VP Sara Duterte. Okay, Ms. Melanie?
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Tama ba ako ng yes. pagkaalaala, Ms. Melanie? Parang 20% ng GenCorp ay yun yung share ni Vice President, tama ba?
1: Hindi ko matandaan na, Jamie, kung alin yung share sa GenCorp. Kasi doon sa testimonya ni Attorney Del Rosario, batay sa kanila mga

0: doon sa kanyang business interest, nandun siya eh. Mm-hmm. Andun ang GenCorp. At wala rin, sabi ni Mayor Baste, walang sino mang Duterte doon sa listahan ng shareholders or incorporator ng GenCorp. Dahil kanina nga sa tanong ni Senator Bam Aquino, enumerate niya doon kay Attorney Del Rosario kung sino-sino yung nandito sa GenCorp, yung mga pangalan. At halos lahat dyan ay Cruz. Hindi natin alam kung ano ang kugnayan naman ito dun sa Jaime T. Cruz. Uh-oh. Na lumantad kahapon. Ano sino itong si Jaime T. Cruz? Pero nung tinanong ni Senator Bam ang prosecution, siya yung dapat na i-appoint ni, o actually in-appoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PhilHealth na tinanggihan. At itong GenCorp na ito lumalabas ay may mga franchises ng Jollibee. Although, yan yung isa sa mga objections ng pros ng depensa na hindi naman sure kung yung Jollibee Corporation na alam natin franchises. Kaya lang nung mga binabanggit yung Ketchup, Burger, Chicken Joy, yun na yun. Sinerge nga rin natin, Jollibee Bolton, ito yung parang branch ng Jollibee.
1: Ang alam ko lang na Bolton si Michael eh.
0: Oo, ako rin. Sige, ano kaya yung Jollibee Bolton? May pangalan ba ng Jollibee Bolton? So yung Bolton ay pangalan ng lugar. Lugar ng kung anong branch ng Jollibee. Na ang pagmamayari niyan ay yung GenCorp. At isa pa sa revelasyon ito ni Phil Jeps. Itong Phil Jeps kasi siya yung nagbibigay ng certification sa isang private corporation o private company na gustong makipag-transact sa isang sa mga government. Hindi ka kasi pwedeng makipag-transact sa isang government entity o government agency kung wala kang PhilJEPS. Ito ay certification kung wala kang PhilJEPS certificate. So itong PhilJEPS, itong PhilJEPS ang pagpapresenta nila, napapakita na itong GenCorp ay nakakuha na 40 na contracts sa tatlong gobyerno, no? Tatlong government agencies, yung OWA, PhilHealth,
1: at saka yung sa City Hall.
0: Yun yung first part nung sinasabi nung ating testigo na si Sopeña. Tinatanong nga namin dito kung ilan yung napunta sa City Hall, pero nung lumabas na, tama ka dun, yung isang objection ng depensa, parang nagulat sila na, oh, bakit may graph na? Sabi ko nga, madali na gumawa ng graph ngayon, di ba?
1: Yes,
0: AI, di ba sa AI, sasabihin mo na gumawa ng graph. Sa sabi ni lead prosecutor Jervy Luistro, madali na lang dahil marami silang volunteer. Ang lumalabas doon na 90%, meron tayong mga pinadalang mats dyan, 90%, ay napunta dito sa City Hall. So, onti na lang natitira doon na transaksyon ng GenCorp sa OWA at sa PhilHealth, halos sa City Hall. Sabi naman ni Mayor Baste, 19 yung kanilang contracts sa GenCorp at yung parang 4 or 5 doon, ongoing pa, hindi pa tapos. Ibig sabihin, meron pa rin, still ongoing yung kanilang transaction with GenCorp. At sabi niya, na-correct din yung unang lumabas na balita na ito ay may transaction na nasa 14 million City Hall and GenCorp. Pero doon sa binanggit ni Mayor Duterte, hindi 14 million, it's 33 million. So, dumoble pa pala yung transaction ng GenCorp sa City Hall. Nag-object itong depensa na anong kinalaman nito? Dahil nga, wala nga si VP Sara doon sa incorporator o shareholder ng GenCorp. Kaya lang nga, ito ay nakadeklara
1: sa kanyang salin.
0: Pero maniniwala ba tayo na, ang tanong nga ng ilan sa ating makasamahan, paano hindi alam ni Mayor Baste na hindi niya alam, ayun kasi ang nasa kanyang statement, hindi niya alam na bahagi ng may kaugnayan o may link yung kanyang kapatid dito sa GenCorp. Sabi nga ni Senator Bam kanina, kailangan ipatawag na. Mm-hmm. Para masagot yung pinakatanong, ipatawag na yung mga opisyal ng GenCorp, yung mga crews, halos crews ng apelyido, kung anong, sino nga ba yung mga opisyales ng GenCorp? Bakit na kiniklaim ni VP Sara na isa ito sa kanyang business interest, itong GenCorp na to? At kung ito man ay nasa kanyang business interest, balikan natin yung naging testimonya ni dating sa Ligan Bayan Presiding Justice, Amparo Kabotahitang, bawal para sa presidente at vice president na humawak ng posisyon o ng negosyo dahil ito ay magkakaroon ng conflict of interest o abuso sa kapangyarihan. At kung ganun man, nakikita natin na ang daming mga government

0: transaction na napunta doon sa isang kumpanya na kiniklaim nga ni VP Sara na isa siya sa mga shareholders or incorporators.
1: Oo. At saka ako lang, halimbawa, sige, granted na talagang wala naman. Kasi, halimbawa, talagang wala ang alam. Kasi, halimbawa, hindi naman talaga halimbawa, nag-uusap sila magkapatid. Ako, ang tanong ko, halimbawa, ay, okay, granted na hindi nga ninyo alam yan dahil hindi, halimbawa, hindi kayo talaga nag-uusap na regular.
0: O baka kung naman, nagkamali kaya si VP Sara na nailagay niya yun.
1: Oo.
0: Pero, nakakala niya, kumpanya niya.
1: Talaga, may ganun kala kumpanya. Anyway, ang
0: tanong ko niya, nabanggit yan eh, spokesman o House Child Advisor Ace Barbers na malamang pumasok yung posibilidad na paglabag sa Anti-Dummy Act na sinisiyan sa sisilipin kasi merong Jaime T. Cruz na lahat ng mga nakaling kay VP Sara ng mga kumpanya nandun yung pangalan ni Jaime T. Cruz o yung JTC.
1: Itong
0: Jaime T. Cruz na
1: yan. Ako naman, gaano ba kagaling itong kumpanyang ito, itong GenCorp na ito at lagi sila ang nagbabag or nagbubulsa pangalan niyan, nakakakuha. Paano ba tatagalogin yun? Nagbag ng contract, pinakamalaking contract, di ba?
0: Oh. Pero ang sabi naman ni Mayor Basti, in fairness to him, ang sabi niya na doon sa kanyang statement, isa rin kasi itong si GenCorp, ang mababang halaga. Di ba meron kasi tayo pag-bidding, natandaan ko yan, sinabi yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Pag-bidding, kung sino yung mas mababa, siya yung nakukuha.
1: Mm-hmm.
0: Kunwari, magkukuha tayo ng mga computers. Kung sino yung mababang halaga, yun yung kinukuha na paliwas naman doon sa paniniwala ng kanilang tatay. Mm. Ang sabi niya, hindi basta mababa, yun yung kukunin dahil yung quality naman. Pero sabi ni Mayor kasi, dahil mababa yung halaga na ino-offer ng GenCorp, sila yung nakukuha. Tapos, meron kong napakinggan mo kanina na pilit ino-object ng depensa ay yung itong Jollibee Bolton na binanggit ni Luisro na malapit lang kasi ito sa City Hall.
1: Yeah.
0: Pwede rin naman. Kasi yung pagkain, mainit-init pa, maide-deliver nga naman talaga na mas mabilis.
1: Oo. I think dapat i-revisit din talaga ng mga kongresista at mga senador natin. Ano yung batas na pwede nila pang gawin, no? To safeguard itong mga pangyayari para, 'di ba, sa maging kumbaga maging patas talaga yung pagbibids at sabihin natin kung may mga loopholes ba dyan ay at least ay matugunan this early, di ba? Para actually, hindi na maulit yung mga ganito.
0: Oo, Jamie, kagabi yan yung tanong ko kina Adyong at Barbers na sa tingin nyo ba it's time, panahon na ma-reform number one yung sa CSC. CSC dahil meron nga si VP Sara na no cash in hand, no cash on bank. Ang sagot ni Attorney Michael Poa, nakalamsam kasi. Parang kung stricto yung pagpapatupad ng pagdalagda dun sa sal-in sa mga ordinaryong empleyado kagaya natin na naka-flag pag wala kang naka-declare dyan na cash on hand, cash on bank, dahil siguro hindi naniniwala ang CSC na wala ka naman talagang hawak na pera sa banko o sa bulsa mo, ibinabalik sa atin eh. Ganun din dapat sa matataas na gobyerno kasi hindi nila na-flag din eh.
1: Yeah.
0: Parang ilang taon yun na walang cash on hand, cash in bank si VP Sara. Hindi na correct kung ganun man sila mag-file na lump sum. Number two, ay yung sa SEC. Diba, meron kasi sa testimonya nito ni Attorney Del Rosario, wala silang final na kahapon. Ang sabi, wala silang final na AFS. Yung audited financial
1: tapos ang sagot lang niya, 'di ba? Parang wala kasing parang nagda-direct daw sa kanila.
0: Oo. At saka so, maging yung pag-aari ng Vice President kasi tinanong, hindi ba flinag ng SEC na itong presidente or vice president ay nagmamay-ari ng kumpanya? Parang wala sa palisiya nila na i-call attention, 'di ba? Dapat siguro meron ng ganun.
1: Tama.
0: Para yung mga government official, like kunyari si VP na hindi alam yung mga panuntunan pagdating sa national government kasi galing siya local, eh makorek na.
1: Tama, tama. Oo. Okay. Nako, sige. Mukhang exciting bukas dahil oral arguments, no?
0: Oo, kasama, tama ka dyan, kasama Jamie. Oral arguments, ang mag-present bukas, akala nga natin si yung isa pa sa lead prosecutor nitong Article 2 ng Unexplained Wealth, kasi dalawa sila, si attorney, si Congressman Ridon, o tama, abogado naman siya, at yung isa ay si Congressman Shell Jokno. Pero bukas, ang mag-present naman ay si Congresswoman, mamayan Liberal Party List Representative, Lima, na isa rin sa House Prosecutor. Pag sa panig na naman depensa, hindi pa nila dinisclose yung ang mag-present sa defense bukas. So, hindi walang testigo bukas na ipapresenta ang House Prosecution Team dahil dito sa oral arguments na feeling natin talaga magtatagal. Kasi remember, noong nakaraan, yung oral arguments on bank records, BIR records, halos buong araw yung talagang ginugol. Ito, ina-expect natin na ganun din.
1: Mas magiging malumanay ba? Kasi si Attorney Chell ay soft-spoken, hindi ba? Tignan natin.
0: Pero bukas, Jamie, ay si Congresswoman Leila De Lima ang
1: Siyempre, medyo palaban si Congresswoman De Lima, hindi ba? So, hindi ko alam kung ang tempo ba ay magiging katulad nung dati, di ba? Kay Congressman na Chell Jokno.
0: Tama ka dyan. So, abangan natin yan. Kasi first time pa lang siya nagsalita dito sa impeachment court. Naalala mo siya
1: tapos yung... Tapos na-cut short pa ni...
0: Oo, na-cut short pa. Ilang beses na inobject ni. Tapos naging pinutol. So ngayon, ang chance to shine. Sabi ko, a chance to shine, Congresswoman Leila De Lima. At ganun din naman dito sa depensa. Ay, nahulaan na nga namin kung si Attorney Poa ba o si Attorney...
1: Sheila.
0: Justin Gular or si Attorney Sheila. Abangan natin. Alam mo kasi ang dami rin natututunan
1: Tama.
0: Dito sa impeachment. Ang dami natin natututunan. Mm-hmm. Meron palang ganun. Ito nga ang field jobs na natutunan ko na ganun pala kahigpit, no? Hindi ka pwedeng makipag-transact sa gobyerno hanggat wala kang field jobs certificate para makuha yung mga proyekto o anumang orders yan. Kailangan mong merong field jobs certificate.
1: Oo.
0: So, yan ang sa panig ng prosecution, Jamie. Abangan naman natin yung ibang other side of impeachment trial ngayong araw mula kay kasamang Nympha Asuncion. Okay. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Ms. Melanie Valdos Reyes. At mukhang nandito na yung mga taga-DSUD. Okay? Itutuloy pa din ba natin? Okay, so para lang mapakinggan din natin syempre yung ilan pang mga pag-uulat, no? Okay, sige. Si Ms. Nympha Asuncion ay abangan po ninyo, no? And tama si Ms. Melanie, no? Ako personally, marami ho akong natututunan na mga hindi lamang mga terminologies, kung hindi yung mga procedures sa gobyerno, dapat ho natin talagang malaman yan, lalo na kung kayo ho ay public servant. Okay, so yung subpoena daw po para kay Mayor Baste Duterte ay naisilbi na ng Senate Impeachment Court. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Jamie, na isilbi na nga ngayon ang bagong subpoena ng Senate Impeachment Court para kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na isa nga sa mga kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired General Alfred Corpus na Senate Sergeant at Arms, bit-bit ng kanilang mga tauhan ang subpoena at naisilbi nga ito kanina lang sa Mayor's Office doon nga sa Davao City. Batay sa request ng prosecution, pinasubpoena o pinaharap sa Impeachment Court at pinagdadala ng mga dokumento si Mayor Baste next week, September 28 hanggang 30. Ipinabitbit sa kanya yung mga dokumento ng City Hall tungkol sa kanilang milyong-milyong pisong halaga ng transaksyon o procurement sa GenCorp Industries Incorporated. Yung GenCorp ay idineklara ni Vice President Sara sa kanyang sal-in na isa sa kanyang business interest. Bagamat sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi siya nakalista bilang incorporator o director nitong GenCorp. Nauna nang sinabina si Mayor Baste para humarap sana bukas, pero pinaurong yon dahil nga kasi bukas ay nakatakda yung oral arguments tungkol nga dun sa usapin ng voting threshold o pagbibilang ng boto para sa pag-awad sa mga senator judges ng hatol na para kay VP Sara dito nga sa ginagawang impeachment trial. Kaugnay naman ng magiging oral arguments bukas, itinalala ni Presiding Officer Chis Escudero na yung bawat partido o yung prosecution at depensa ay bibigyan ng tig 15 minutes para ipresenta yung kanilang mga argumento tungkol nga dito sa kung pro o antay sa pag-iiba ng voting threshold dito nga sa impeachment trial. Sa parte ng prosecution, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Gervil Rubistro na ang mag-presenta ng kanilang argumento bukas ay si Representative Leila De Lima. Ang depensa naman, hindi pa pinapangalanan kung sino ang magpresenta ng kanilang argumento at abangan na lang natin yan bukas. Pagkatapos magpresenta ng tig 15 minutes ng defense at prosecution ay makakapagtanong naman yung mga senator judges ng kanilang mga clarificatory questions tungkol nga dun sa argumento na magkabilang panig at saka magbobotohan itong mga senator judges. At yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado para sa parte ng impeachment court. Ito si Nipa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Nimfa Asuncion. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-28 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po, September 23, ay magbibigay daan naman ang Senate Impeachment Court para po sa isasagawang oral arguments hinggil po sa voting threshold. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang Disud Kapihan sa Radyo. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.

0: dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka bond!
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Magandang hapon po. Kumusta naman ang ating mga kababayan? Kumusta naman ang mga malulusog na mga Pinoy? Sana nga lahat po ay malulusog. Sana lahat ay sasabihin ko sana lahat ay nutritious. Sana ay nasa wastong nutrisyon ang lahat ng mga Pinoy. Magandang hapon po. Ito ang ating nutrisyon at kalusugan. Kasama po natin si Ate Josie Gonzalez, kasama rin natin si Ate Otto Evangelista, at kasama rin po si Kuya Egedriz na nasa transmitter site. Magandang hapon doon sa mga estudyante natin ng Talipa National High School, yung mga estudyante o yung sumasailalim sa internship or immersion program. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Kuya Di Quase Canto, sa pangalan nito ng may-ari ng palatuntunan, si Kuya Joshua Miguel Suarez. Setyembre na. Kapag ganitong Setyembre o bukod dun sa ating laging sinasabi na ang Setyembre ang simula ng Pasko sa Pilipinas. Basta meron ng bre or bear, ang sigla-sigla na ng atmosphere, ano? Kahit po sa malls, bagamat dadaan pa ang November 1 o yung undas, yan. Bagamat dadaan pa yung undas, makikita mo na na napakarami ng Christmas decors o mga dekorasyon na makikita. So, ramdam na natin. At pagkaganyan pong Pasko, alam nyo, ang aking doktor, pagkaganitong Pasko, laging, sige, paghahandaan natin ang Pasko mo, ha? At alam natin, madaming pagkain kapag Pasko. Ito ang mga dapat nating gawin. Ito ang mga dapat mong gawin. Babalik ka kaagad sa akin ang ganitong panahon. Or di kaya naman sasabihin niya, examine muna natin na blood chem muna tayo bago magpasko para mas makita natin ang mga pinagkakain mo. At bibigyan niya ako ng mga palalao, magpapakarami ng ganito, ha. Hinay-hinay lang sa prutas, hinay-hinay lang sa mga matatamis, ha. May mga ganoong mga paalala. Pagka po ganito na meron ng bear ang pangalan ng ating mga buwan. So, September, October, November, December. Sa mga kawanin ng pamahalaan, ang November, napaka-hihintay. Sa October, may hinihintay din na mahalagang mga araw. Lalo na ang December, no? Lalo na po ang December. Yung mga estudyante, alam ko, pagka-December, masiglang-masigla, lalo na yung mga umiibig. Kasi may mga pag-asa sila na, baka ibibigay na sa akin ang pinakahihintay ko, matamis na oo kapag ka umabot ng December. Baka sa Pasko ibibigay na sa akin. Nako! Sana nga. Pero unahin nyo muna ang inyong pag-aaral. Ito muna tayo sa Department of Health. Tingnan muna po natin ang mga palaala sa atin ng Health Education and Promotion Unit ng Department of Health, Center for Health and Development ng Calabar Zone. So, alam nyo ba kung ano yung ILI or ILI? Ang ibig sabihin po niya, ng acronym na yan, ay Influenza-like Illness. So, alamin natin ang mga mahalagang impormasyon dapat nating malaman tungkol sa influenza-like illnesses, no? Pag sinabi nating like, hindi katulad, mula sa kagawaran ng kalusugan. So, ano ba yung mga palatandaan niyan? Mga nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o bacteria na nagdudulot ng infection sa ilong, sa lalamunan at sa baga. Ayon po sa World Health Organization, ang ILI ay isang impeksyon na may kasamang lagnat na hindi bababa sa 38 degrees Celsius at ubo na nagsisimula sa loob ng nakaraang 10 araw. Baka naman yung iba na sa mid lamang, sasabihin nila, nako, meron na akong influenza-like illness. Yun pala na nasa mid lang at naalaala ng kanyang iniirog. Okay. maaari rin makaramdam po ng mga sumusunod. Again, ha, ayon po sa WHO o yung World Health Organization, ang influenza-like illness ay isang impeksyon na may kasamang lagnat na hindi bababa sa 38 degrees Celsius at ubo na nagsisimula sa loob ng nakaraang 10 araw. So, maaari rin pong maramdaman ang mga sumusunod na ito. May sipon. Nako, nakakayamot pa naman ang sipon. Ano, tulong-tulo. Lalo na kung bago kang nagdi-date. At teka, sino, ano ba ang mga natatandaan kong pangalan dyan sa, ano, dyan sa intern o dyan sa ating immersives mula sa Talipa National High School? May Mart, may Mark, may Kenneth ba? Oh, may dalawang Rivadeneira. Oh, di ba? Pagka may date yung mga yan, oh, yung dalawang Rivadeneira, yung Mart at saka Mark, ano pa ba? Nalimutan ko yan. Hindi ko hawak yung listahan nila. Oh, pag may date yung mga yan, tapos hinabot ng sipon, oh, di ba? Hiyang-hiya sila. Hiyang-hiya, jahe. Na, lalo na kung ipapakilala na sa magulang, tapos biglang sinipon, ay, sasabihin ng nanay, nako, baka yun ay may COVID, huwag munang papuntahin dito. Okay, ano-ano yun? Sipon, meron din pong panghihina. Kadalasan, no, sa amin po, sa Mayaw, Mayo Castillo ako, yan, dalawang Rivadenerang interns natin ay silang ang Mayaw, magkatabi lang ho kami, realist lang ang pagitan namin. At magkaiba na ang pangalan ng barangay. So, sa amin, no, pag nilalagnat at tapos nanghihina, ang tawag namin ay hindi panghihina. Kung hindi, ano daw tayo? Ano ang tawag doon sa atin, sa Mayaw? Nangangalos. So, may pangangalos, ano? Sinisipon, may pangangalos, tapos pananakit ng katawan. Tapos, di ba, pagka masasakit ang katawan natin at nangangalos, ayaw nating gumalaw, ayaw pumasok. Sa bagay, mga estudyante nga, ambon lamang, may pasok. May pananakit ng ulo. Meron ding pagsusuka. O, tabi po sa mga nagmimerienda, ha. Pero ito po ay mahalagang impormasyon, eh. So, may pagsusuka, tapos sa pamamaga ng lalamunan, pagtatae, at panginginig. Yan. Yan po ang ilan sa mga sintomas o mga palatandaan. Palatandaan ng mga nakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o bakterya na nagdudulot ng infeksyon sa ilong, lalamunan at baga. So, paano ba na ipapasa itong mga ito? Ayon po sa Department of Health, ito po mga ito inipapasa sa droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit. Kaya, importante po na palaging merong panyo. Para pag humatsing, talsikan ng ano, in droplets noon ay kumakalat. So at least panakip. Pero alam niyo po, napaka-safe ng pagbabahing kayo at wala kayong hawak na panyo o tissue, napkin. Alin ang gamit nyo? Yung iba, ang ginagamit ay tinatakpan ng palad, tinatakpan ng kamay. Hindi po tama yon. Kasi pagka ikaw ay bumahing, itinakip mo yung iyong kamay sa bibig mo, syempre yung laway doon pupunta sa kamay mo. Tapos, magbubukas ka ng pinto ng CR, magbubukas ka, gagamit ka ng mouse, gagamit ka ng keyboard, o di kayo makikipagkamay ka, makikipag-handshake, gagamit ng cellphone, mapapasa mo rin yun sa iba. So, ang pinakamainang pong paraan ng pag-hatsing o pag-uubo na magkukover kayo ay yung ibabaw ng ating siko. Subukan nyo mga interns o OJT mula sa Talipa National High School. Yung sa siko, hindi mismong siko, hindi abot ng bibig nyo yung siko, di ba? Hindi nyo kayang abutin ng siko. Hindi, paano yun? Yung siko natin, hindi natin kayang abutin na ng ating bibig. Pero yung tagiliran, yung ibabaw ng ating, ano, yung braso natin sa may siko, maliwanag yun, ha? Diyan sa may siko, yun po ang itatakip natin. Kasi hindi yun ang hinahawakan natin. Maliban na lamang na pag ikaw ay nakikipagkamay ay siko ang gamit, ewan ko kung ganun ang ginagawa ninyo. Siko ang gamit. Pero hindi naman, syempre. Nakikipagkamay tayo, gamit natin ay kamay. So, naipapasa po natin ang influenza-like illness sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit. Kung bakit pa naman ang pagbahing ay napakasarap, ano? Napakasarap. Hindi nyo pwedeng pigilin ang pagbahing natin. May nabasa ko na pwedeng may mga maliliit na ugat na pumutok kapag ka, yung bang inimpit natin, yung pinigil natin ang bahing. Ang bahing natin, iba-ibang ano, kung ang pagtawa natin ay iba-iba ang tunog, ang style, ang pagbahing ay mayroon iba-iba din, ano? Yung iba ay achu, achu. Ay, yung iba naman ay hatching. Kayo, ano ang inyong style? Ha? Yung mga emergencies natin. Yung emergencies natin mula sa Talipa, TNHS. Tama ba? TNHS. Paano, anong tunog ng inyong ano? Achu, aching, yung iba'y bawasi, yung iba'y hugasi. Bakit? Bawasi. Bakit ganun ang ano? Bakit ganun ang sinisigaw ng iba? Pero aminin natin, ang sarap humaching, di ba? Pero huwag niyong pipigilin. Doon lang kayo, bahing lang kayo doon sa ano, bahing lang kayo doon sa safe na lugar. At saka, yun na nga, magtakip ng bibig para hindi makakahaba. Paghawak sa ilong, bibig, mata at mga kontaminadong gamit. So, ayun. Pag na-transfer nyo na yung droplet na yun, ilagay nyo na sa doorknob, tapos yung isa naman, kumapit dun sa doorknob, tapos siya naman ang humatching, ang ginamit ay bibig, itinakip, yun, nagpapasapasa na po. No? Lubos na nakakahawa ang taong may sakit sa unang tatlo hanggang apat na araw kahit walang sintomas. Kung ikaw ay may influenza-like illness na pero wala ka pang sintomas, hindi mo pa napapansin, hindi ka pa nagbababahing, hindi ka pa naglalagnat o kung ano-ano, walang mga sintomas, eh nakakahawa na rin po yon. Sabi po ng Department of Health, yung tatlo hanggang apat na araw kahit wala kang sintomas. Ano ang dapat natin gawin kung ikaw ay meron ng sintomas? O, ito ha, may sintomas na. Kung maginahawahan ka na, manatili sa bahay at iwasang makisalamuha sa ibang tao kasi makakahawa ka. Sino nga ba ang... May kilala ako din eh, na naka-absent dahil sa kanyang palagay ay siya'y nahawahan. So, manatili sa bahay at iwasang makisalamuha sa ibang tao. Nung panahon ng COVID, tanda natin, mayroon tayong isolation na ginagawa. Diyan ka muna sa kwarto mo. Diyan ka muna sa iyong ano, diyan muna sa isang kwarto. Huwag ka muna makikisalamuha. Ito muna ang gamit mong pagkain. I remember, nung ako po ay nagkaroon ng bulutong tubig, nagkaroon ako ng maliit pa, pero konti lang lumabas. Tapos nung lumaki, nung binata na ako, saka lumabas, eh hindi po talaga ako nagpakita, nagpakalabas-labas ng aking kwarto hanggat hindi clear na clear ang aking balat. Hindi yung hanggat hindi nanlalaglag, yung tawag nila nagpapagpag, hanggat hindi nalalaglag yung mga itim-itim na parang bulutong ng ano, yung sa ano uto yung tawag natin do sa malagkit na sinasangag ang bulutong, tinutong. O, di ba? Yung mukha natin kapag ka tayo nagkabulutong tubig ay nagmumukhang may balatong ng tinutong, yung may itim. O, hindi ako lumabas hanggat hindi naglalaglagan yun. At nang lumabas ako, sabi sa akin ay parang walang nangyari. So, hinahatidan lang ako ng pagkain. At sabi ko, yung maghahatid ng pagkain, hugas agad ng kamay para hindi ko rin sila mahawahan. So, ganun lang ho. Ingat-ingat tayo. So, nakakahawa po yan. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay may sintomas nga? Ayan, manatili sa bahay at iwasang makisalamuha sa ibang tao. Umiwas sa mga taong high risk tulad po ng mga may edad na 65 years old o higit pa. Aba, malapit na akong maging high risk. Pag pala 65 years old na, ay high risk na. Ha? Mga taong may ibang sakit katulad ng diabetes, asthma o sakit sa puso, buntis at mga batang 4 na taon pababa. So high risk na kahit hindi ka pa 65 years old, pero mayroon kang sakit na ito, yan, diabetes, asthma o sakit sa puso, mga buntis, mga batang 4 na taon pababa, eh matatawag na high risk. Uminom po ng gamot sa lagnat tulad ng paracetamol. At siguraduhin may sapat na pahinga. Ang paracetamol, sa akin, pag sinabing ng doktor paracetamol ay every 4 hours. Siguraduhin may sapat na pahinga. Hindi ML na ML. Ano ba yung mga laro ng mga bata ngayon na pag-uutusan mo, hindi mo mautusan? Hindi yung pwede. Mababan ako. Ano ba ang tawag doon? Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Yan. Importante po yan. Siguraduhin may sapat na pahinga. Tulog. O, kaya pag may sakit, saka tulog na tulog. Pinapatulog. Hindi ka naman... sarap namang matulog. Pagka masama ang iyong pakiramdam, di ba mas maginhawang matulog. So, yan po ang ilan sa mga sintomas. Yan po ang mga sintomas. Kung may lagnat na higit sa 40 degrees Celsius, nahihirapang huminga o may iba pang malubang sintomas, agad na magpakonsulta o magtungo sa pinakamalapit na ospital. Okay. Ngayon, paano naman tayo iiwas sa ILI o sa influenza-like illness? Siguraduhin na kumpleto ang mga bakuna ng buong pamilya. Mayroon pong mga tao ngayon na ayaw pang pabakunahan ang kanilang anak dahil natakot dahil dun sa dengue. Pero hindi po. Pati nung COVID ayaw magpabakuna. Aba, ako ay nakatatlong bakuna na dalawang booster. Hindi ako takot yan sa mga yung sa paniwala ng iba. So, tiyakin po natin na may bakuna ang mga miyembro ng pamilya. Ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay at paggamit ng alcohol at hand sanitizer. Kayo ba ay may hand sanitizer? Noong panahon ng COVID, lagi tayo may hand sanitizer, may alcohol. Ngayon ba, natapos na ang COVID, anong tawag natin dito? Tapos na ang COVID scare? Tayo ba gumagamit pa rin ng hand sanitizer, ng alcohol? Yung iba nakasanayan na, lagi naka-face mask. Maganda yon, naging way of life na nila, naging new normal na para sa kanila. Ang hand sanitizer, ang hugas kamay at saka ang paggamit ng face mask. Umiwas sa mga masisikip at mataong lugar. Kung hindi nyo naman kailangan pumunta sa mga lugar na yon, huwag na kayong pumunta doon. Dahil doon ay sa mga masisikip, lalo na doon sa kulong na lugar, kulong na room, ay mahirap po dahil ang ventilation dyan ay poor, kaya ang daming virus na palipad-lipad, palutang-lutang, suspended. Siguraduhin ang magandang airflow at ventilasyon. Yan. Kaya nga magandang pagka ang bahay nyo ay nabukas ang bintana. Sa bukid ho, kami, nung malilit pa kami, ang luma namin bahay ay yung bang ini-slide na bintana na kahoy. So pag binuksan mo yon, pasok talaga, lampasan ang sariwang-sariwang hangin. O diba, Tutoy? Dalawang Rivadeneras, hindi ko tanda ang pangalan nyo. Diba sa atin, sa Mayaw, lampasan ang baka hindi nyo na inabot . Baka ang bintana nyo ngayon ay meron na ding grills. Dati, hindi uso ang grills. Lahat ng bintana sa Mayo noon ay ini-slide. Na kapag ini-slide mo, ay bukas-kas na bukas-kas. Para kang nanonood ng sine. May tilon na gumagalaw ang pinapanood mo. Ang ganda. Ngayon, ay dahil air-conditioned na, kahit sa bukid, air-conditioned, sarado ang bintana, kaya poor ang ventilation. Kapag may sakit, magsuot ng face mask para hindi ka makahawa. At dahil susceptible ka rin, mahina ang iyong resistensya, hindi ka rin naman mahawahan karaka-raka. Takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Yan po ang ilan sa mga, yan po ang mga paraan para tayo makaiwas sa influenza-like illness. So, sasabihin, ginawa ko namang lahat yan. Bakit nagkaroon pa rin ako? Bakit nahawahan pa rin ako? Somehow, meron po kayong nakaligtaan dyan. Somehow, may nakalusot. Baka sa tabi nyo biglang may bumahing na hindi kayo nakapagtakip. Hindi siya nagtakip, hindi rin naman ikaw nakatakip ng bibig, o di nalanghap mo. So, nalusutan ka. Yan. Okay? So, yan po ang ILIO, ILIO, influenza-like illness. Again, kapag ka po may lagnat na higit sa 40 degrees Celsius, nahihirapang huminga, o kaya may iba pang malubhang sintomas, ay agad po kumonsulta na o magtungo sa pinakamalapit na ospital. Bakit ba laging sinasabi, dalhin yan sa pinakamalapit na ospital? Eh, siyempre naman. Bakit mo naman dadalhin sa pinakamalayo? O, may nababase rin naman ako. Halimbawa, yung mga nagmumotor. Tapos, eh, ang tawag nila ay kamote rider. Yung hindi sumunod sa batas, tapos na aksidente, ang makikita kong note ay, ang makikita kong message dun sa ano, dun sa comment section, ay dalhin sa pinakamalayong hospital. Eh, kasi daw kamote rider. So, dalhin po agad. Magtungo agad sa ospital para, o di kayo sa clinic na inyong pinagtitiwalaan para mabigyan kayo ng tamang lunas. Narito muna po ang ilan sa mga palaala ng himpilan. Magbabalik ang nutrition at kalusugan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ito po ang Radyo Pilipinas Lucena, Philippine Standard Time, alas 3:36 ng hapon.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: No.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Iwas sunog tips. Mga hindi dapat gawin, ipinapatong ang mga kandila at gasera sa kahon, papel at plastic na lagayan. Itinatapon kung saan saan ang mga ubos ng sigarilyo o nasindihang sigarilyo. Ikinakabit sa isang extension cord ang maraming appliances na tinatawag na octopus connection. Mga dapat gawin, ugaliin ang palagiang paglilinis ng bahay. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Siguraduhin na hugot mula sa mga saksakan ang appliances tuwing aalis ng bahay. Sakali namang may nakitang usok o apoy, dapat sabihin ito sa nakatatanda at lisanin kaagad ang bahay. Hindi dapat magtago sa ilalim ng kama o sa loob ng banyo. Paalalahanan din dapat ang mga bata na huwag nang bumalik sa loob ng bahay sa mga ganitong sitwasyon. Maaari namang mapatay ang maliliit na apoy sa pamagitan ng mga non-flammable items gaya ng takip ng palayok o basang tuwalya o kumot. Ang paggamit ng tubig o pang-aapulang apoy ay para lamang sa non-electrical fires at apoy na hindi dulot ng gasolina. Paalala ng DFP na sa ating sarili dapat mag-umpisa ang pag-iingat upang maging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Ito pa rin po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Mahirap pagka panaka-naka yung ano, yung pinch eating. Hindi ko memoryado ang ano, ang title ng ating program. Sige. O, kumusta naman ang team leader ng ano? Kumusta naman ang team leader ng Talipa National High School? Si Dennis. Akala ko Dennis. Si Jan Dennis. Jan, kumusta naman? Sino sa mga yan ang buslog? Sino sa mga yan ang pasaway? I-report mo kaagad ha. Sabihin mo kaagad sa akin kung sino sa mga yan ang pasaway. Palagay ko ang pasaway dyan ay si Albert. Tama ba, Albert? Pasaway ba ikaw? Sabihin naman ni Albert ba? Bakit ako? Ba't ako? Sige, tuloy-tuloy lang po tayo. Ngayon po ay Medical Technology Week. Saludo tayo sa lahat ng medical technologists. Ilan na bang medical technologist ang humawak sa aking baraso? No? Ilang medtech na ang humawak sa aking braso, nilagyan ng goma, rubber, at tinusukan ng aking braso dito sa may... Ano bang... Jose, anong tawag natin dito sa ganito? Sa paa, anong tawag sa ganito sa paa? Hindi mo alam yung sa paa? alak-alakan. Eh, pag sa kamay, eh, hindi naman ito alak-alakan ng kamay. Dan Mart, ano ang tawag doon? Alam mo yung alak-alakan? Yung likod ng tuhod. Diba? Yung likod ng tuhod, sa binti natin, ang tawag natin ay alak-alakan. Pero, kapag ka sa kamay, yung likod ng siko, ano ang tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Alak-alakan? Oh, barik-barikan. Alak eh. Sabay barik. Jan Mark, pag hindi mo yan nasagot. Okay, so, saludo po tayo sa lahat ng medical technologist. Salamat po, napakahalaga ng papel ninyo na ginagampanan dahil sa inyong pag sinabi nating medical technologist, sila po yung nag-e-examine. Sila po yung nagte-test, pwedeng laway, pwedeng dugo, pwedeng ihi, pwedeng tissue o laman, pwedeng hair follicle, at marami pang iba. Pwede sa pawis, secretion at kung ano-ano pa. Sila po ay tinatawag na medical technologist. Pero, meron ding, ang specialization lang naman ay yung pag-extract ng blood. O, ano naman ang tawag doon? Yung ating phlebotomist. Yan, yan ang mga humahawak ng aking baraso. Ng aking, ano, yung phlebotomist. O, sino sa inyo ang gusto maging phlebotomist? Sa mga estudyante natin. Si Kevin. Kevin, ikaw ba gusto mong maging phlebotomist? O talagang ang gusto mong hawakan ay TV at saka iba't ibang electronics at gadget. Okay, so Medical Technology Week 2026, celebrating the science behind every diagnosis. Ang gagaling ng ano? Ang gagaling ng mga ganyan, yung phlebotomist at saka ng medical technologist. Yun nga, yung mga nag-extract ng ating ano, basically phlebotomist yung nag-extract. Yung tutos, yung lalagyan ng goma. Sino sa inyo ang nakaranas ng kuna ng dugo? Pag anong tawag na hindi blood chemistry, ano pang isang tawag natin noon? May blood test, may blood chem, kung ano-ano pa. Tutusukin, kukunan ka ng dugo. Ang gagaling nila kasi hindi sila natatakot. Pero palagay ko, nung estudyante, nung intern pa lang sila, hirap din sila. Na medyo may kaba din. Ako, natusukan ako ng intern. Natusukan ako yung estudyante pa lang na nagpa-practice. Natusukan ako. Medyo may aray, pero hindi ako nagparamdam. Parang hindi naman matakot yung bata. Alam niyo naman eh, nag-aaral, di para kung ako'y nagwala doon, baka tumigil na yan, baka hindi na ituloy ang kanyang pagiging medtech o phlebotomist. Kaya tiniis ko lang para hindi niya mahalatang ako'y nasasaktan. Okay. Pero meron ding ano, meron namang nurse ba yun? Yung magkakabit ng swero. Yung anak ko ikinabitan ng swero ay nung hugutin ay napatindig. Napatindig yung karayom. Ay, napakasakit doon. Naranasan ko yun eh. Yung swero, yung karayom ng swero na nung higitin ay medyo patindig. Sobrang sakit po noon. Buti hindi nagka-phobia sa karayom mga anak ko. Okay. Sige. So, si Jan Mark pala, yung Mark na sinasabi ko ay Dulay nga pala, yung naalaala ko ng apelyedo. Si Jan Mark Dulay. Now, ano pa ang ating ano? Ang ating pag-usapan. Eto naman, pag-usapan po natin ang food and waterborne diseases. Ako, ang mga estudyante, lalo na yung mahilig bumili sa mga tabi-tabi, doon sa mga kari-kariton, o sa mga bila-bila, o hindi ko ho sinasabing marumi yun. Pero, syempre, kung hindi magandang handling, yung food handling, mga nga din po ay ang consumers o yung mga kumakain. Sa madaling sabi, yung mga matatakaw, yung mga medyo, anong tawag dyan? Mahilig kumain katulad ni Shane, ni Denmark. mukhang mahilig kumain yata si Denmark. So, yung mga ganyan, hindi po natin sinasabing marumi yun. Pero, ingat po kayo, pag napansin ninyo na walang taklob, yun na. Yun na yun. Pag walang taklob. Naku, ang sarap pa naman ng ano. Ang sarap pa naman ng, yan sa mga bilabila o. Oh. Ang sarap dyan yung minukmok. Ang sarap dyan ng palitaw, yung sinukmani. Ano pa ba? Lumpia. At saka yung saging na dinurog. Tapos may harina. At saka yung ang laman ay kamote. Ano bang tawag doon? Yung dinurog na kamote tapos inilubog sa harina tapos ni prito. Ang tawag doon. Ang gusto ko yung, may karyoka pa. Ang gusto ko yung ano, yung galapong, yung minasa. Parang ano, parang yung palitaw. Pero sa halip na ilagay sa mainit na tubig para doon lulubog lilitaw, ni prito with sugar. Ay, ang sarap po noon. Napakasarap noon. Malutong-lutong yung sugar. Eh, yun ang bihira akong makita. Nakikita ko lang madalas ay palitaw. O, sino na doon ba sa transmitter, nakapagpalit na kayo ng ilaw? Paakyatin nga si, ano, paakyatin si Rain. Paakyatin si Rain Meg habang wala pang rain. Pagka naakyat mo yan, nakapagpalit ka ng ilaw, pasado ka na. Okay, mga sintomas ng food and waterborne diseases o yung FWBD, pagtatae o diarrhea, matinding pagsusuka o vomiting. Ang sakit pa naman ng ano, naranasan ko na yan. Yung may nakain kami dito sa opisina po, may nakain kami, hindi namin malaman kung yung halo-halo o yung siniguelas. Magdalawa kasi yung kinain namin eh, matatakaw eh. Matatakaw, parang si CJ. Sabi nila, nananahimik ako dito ah. Ba't ako nadamay dyan? Oh, nagsuka kami, tapos inagtae. Ang bilis ng ano, kumain kami kanina, tapos maya-maya, ang sakit na ng dyan, ang sakit na ng sikmura namin. Pangarera kami sa CR, tapos

na walang tubig at electrolyte sa katawan. Meron na pong nabibili yung Orisol o Oral Rehydration Solution. Pwede rin naman kayo na mismo yung gagawa. Kailan naman dapat magpakonsulta na? Kasi pag minsan tinitiis na lang, sabi, iwas gastos, iwas sa bala, tiis-tiis na lang. Uy, meron pong pagkakataon na hindi pwede ang tiis-tiis lang. Hindi pwede ang ganun. Dapat kukonsulta ka talaga. Dapat kukonsulta ka sa doktor. Kailan yon? Kapag po matinding pagtatay o pagsusuka na, naku, lalo na kung tubig na talaga. Yung inaabot ka na sa salwal. Ha? Pagka ikaw ay inaabot na sa salwal, katulad ni... Magalit ka na kung magagalit ka. Kapag ka po ikaw ay inaabot na sa salwal, katulad ni Mark Jerick. Nanahimik, nananahimik na damay. Pagka po inabot na sa salawal, o yung sobra na talaga, yung sumisirit na, kailangan na pong magpakonsulta. Ha? Matinding pagtatae o pagsusuka. Matinding panghihina o senyalis ng dehydration, yung nangangalus na talaga. Tapos yung labi, namumutla na, nanunuyo na namumutla. May mataas na lagnat, may dugo sa dumi o kaya sa suka, may matinding pananakit ng tiyan. Yun ho ang naranasan ko. Sobrang sakit na talaga ng tiyan. Hindi ko na po talaga matiis, nagpadala na po ako sa doktor. At mahirap. Mahirap na. Patuwad-tuwad na, namimilipit na . Okay? So, dapat po pupunta na kayo sa doktor. Pupunta na sa ospital, practically sa emergency room para malunasan ang inyong karamdaman. Paano? Dapat iwas tayo, ha? Kompleto na yung mga estudyante. Nabati ko na kayong lahat. Sinong umaangal dyan? May umaangal? Yung umaangal dyan ay idadrop na, umuwi na, hindi nakasali. Pag may umaangal na estudyante, sasabihin na kumpleto na, nabanggit ko na yung 10, di ba? Sige na nga, magandang hapon, Ellie Jan, yun. Sige. Well, mga kababayan po na nag-iingat at nangangalaga ng kanilang kalusugan, maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig sa ating palatuntunan. Tandaan po natin yung mga bagay pang kalusugan natin para hindi tayo dumanas ng matinding hirap at hindi tayo makasagap, makamahawahan o makahawa ng sakit na ating pinag-usapan. Sa pangalan po ng ating mga nakasama, si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, si Engineer Robin Celis, at kasama rin po sa transmitter site si Kuya Ege Driz at ang mga estudyante ng unang mabibigyan ng 75 ay walang iba kung hindi si Ellie Jan. Payag ka, Ellie. Ano bang pangalan palayo mo? EJ o Ellie Jan? Anyway, sa pangalan po ng ating mga nakasama sa palatuntunan ito at sa pangalan ng may-ari ng program, Kuya Joshua Miguel Suarez, ako po si Kuya D. Quasay Cantos. Maraming salamat. Magandang hapon. Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mas maraming pamumunan at mas malakas ang kalakalan mula Europa. Inaasahan kasunod ng European-Philippine Free Trade Agreement. Supreme Court, mas pinalakas ang kaalaman sa international arbitration ng mga hukom sa bansa. Philippine Coast Guard, mas pinaigting ang kapasidad nito pagdating sa search and rescue operations. DSWD, nag-aanda na ng mahigit 3 milyong family food packs para sa bagong binabantayang low pressure area. Sa social media applications, dapat nang i-pressure na maging child-friendly ayon sa Department of Education.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ngayon ng Martes, 22 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa iba pang silog sa mga pangunahing balita, inayag ngayon ng Office of the Executive Secretary ang tatlong bagay na tinututukan ng pamahalaan sa gitna na rin ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ayon sa OES ay ang kuryente, bigas at langis na ayon sa tanggapan ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana na bagamat bumaba ang inflation itong Mayo Benda 2026 na itala sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril, mas pataas pa rin ang presyo ng nabanggit na commodities. Ang epekto ng pagtaas ng na ito, sabi ng opisyal, ay hagip ng nagpapatuloy pa rin gulo sa Gulf region na anya ay hindi nakontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawa lang anya ngayon ay magkaroon ng management approach hinggil dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino.
1: Mark in, mark out.
0: Nagkasundo naman ang Pilipinas at European Union para sa free trade agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong o kanina umaga. 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas kung saan ay nagkasundo ang dalawa na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahan naman magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo at maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
1: Mark in, mark out.
0: Mayroon na mahigit 3 milyong family food packs ang inihahanda ang Department of Social Welfare and Development para sa mga lokal na pamahalaan na maaaring mangailangan ng tulong. Ito bilang pag-aanda na rin sa bagong low pressure area na inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, ay posibilidad na lumakas ang LPA at maging bagyo. May nakalaan ding 100 at 1 milyong pisong quick response fund para sa disaster response operations. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang pangangailangan ng mga residente nasa evacuation centers.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Ay, magsasagawa nga po ang Department of Trade and Industry Region 3 ng isang trade fair. Tampok itong mga micro, small and medium enterprise. Ano ba dapat nating asahan sa ika-28 likha of Central Luzon Trade Fair? Ha? Alamin natin ngayon mismo. Mula kay Ginoong Nelson Ray Romero, mula sa DTI Region 3, Regional Information Office, gayon din ang co-founder ng LB Kaluwag Food Products, nakasali po sa nasabing trade fair. Magandang hapon po at welcome po sa Mark In, Mark Out, Sir Nelson at Ma'am Cherry Kaluwag.
2: Good afternoon.
0: Magandang hapon po sa inyo.
3: Good day, Mark. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po, Sir Nerson. Una po sa lahat, para ho sa ating mga kababayang nakatutok sa atin ngayon at inaantabayanan nga ho itong inyong magandang balita, ay una po muna, ano po ba itong Likha Trade Fair at pwede niyo po ba kami bigyan ng konting, sabi nga, background dito sa event na ito, sir?
2: Yes, Sir J. Mark, no? Sa loob nga po ng 28 years, ang Likha ng Central Luzon Trade Fair ay ang premier, no? Ang pangunahing trade fair ng DTI Region 3. So, tampok po dito ang mga 150 MSMEs o yung ating micro, small, and medium enterprises galing po sa gitnang Luzon o sa mga probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. No, iba't ibang produkto po yung makikita natin dito, no? Bukod po sa mga food products, meron din po tayo mga food, non-food items tulad ng mga home decors, home furnishings, meron din po tayo mga furniture, may mga iba-iba pa po tayong mga produkto, no, na galing dito sa ating mga MSMEs mula sa Central Luzon. Ito po ay gaganapin, Sir J. Mark, no? This coming September 23, so bukas na po yung opening natin at patuloy po ito hanggang sa Linggo o September 27 dyan po sa Mega Trade Hall 2 SM Mega Mall, Mandaluyong City.
0: Apo, gaano karami mga sasali po dito, Sir Nerson?
2: Ayun po, 150 MSMEs po natin mula sa 7 probinsya ng Central Luzon ang kasali dito. So, ayun, nahati-hati nga po sila sa kanila pong branding. Again, mula sa probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales po itong mga participants natin, Sir Jamar.
0: Pero dahil nga ang layo nito ay matulungan yung mga nasa micro, small and medium enterprise, di ba ho? Ngayong taon, ano po ba mga aasahan natin? Ano po bang sabi nga mga bago na matutuklasan ng ating mga kababayan?
2: So, say Mark, maliban nga dun sa mga sinabi natin na processed food, furniture, home furnishings, gifts and holiday decors, yung mga nagsha-shopping na para ipanregalo sa Pasko, ipang-decorate, pakikita rin natin dito. Kasali dyan yung mga bags, fine jewelry, footwear. No, meron din po tayong tinatawag na special setting. No, yun po yung makikita natin sa gitna po, sa entrance gitna ng ating Mega Trade Hall 2 na tinatampok po natin dito yung mga innovative products, yung mga bagong produkto natin, especially na po sa galing sa mga produktong galing sa programa po natin na Otok Philippines. Meron din tayo mga produkto na galing din sa programa nating SSF o yung Shared Service Facilities. At meron din po tayo ng mga produkto na sponsored din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. At kasama rin dito yung ibinibida po nating mga halal products para rin po sa mga kaibigan po nating mga Muslim. So yun po. At syempre, everyday din po, Sir J. Mark, may meron po magaganap na skills demonstration, no? Kasali dito yung ating mga ibang MSMEs na napili natin para i-demonstrate kung paano nila ginagawa yung kanilang mga produkto. Yan po yung matutunghayan natin dito sa 28 Likha ng Central Luzon Trade Fair.
0: Ayan. Sir Nerson, bibitinin muna kita, ha, dahil pupunta muna natin si Ma'am Cherry. Dahil ang kanyang produkto ay ang pamagat. Ang ganda nito pamagat. Napakasayo. Ano? Happy tofu. Oh.
3: Yes.
0: Ay, paborito ko ang tofu, napakasarap nito. Kahit sabi nga ay maraming sabi nga nito ay napaka versatile. Yan, napaka versatile, yes, ng tofu. Oo, kahit saan pwedeng eterno. Pero Ma'am Cherry, ang inyong produkto nga ay happy tofu. Ano po kay bukod sa pagiging masaya? Ano po ang kaibaan nito sa mga tofu na nakagisna natin?
3: Ayun po. Ayun, thank you, sir. Bali po, ang main product po namin is tofu chips. Ang brand name po namin is Happy Tofu. Yung tofu po na common sa ating mga Pilipino, ginawa po namin siyang chips. So sabi niya nga po, versatile po ang tofu, ang tokwa. Kaya po ang product po namin ay masasabi namin guilt-free chips na para po sa lahat. Pwede po sa bata, sa mga health conscious, lalo na, tsaka po sa mga lolo't lola natin. And yung tofu chips po namin is meron siyang 11 flavors na meron classic flavors, tapos meron din naman pong premium flavors.
0: Mm-mm. Kayo mismo yung gumagawa ng tofu na pinaprocess ninyo?
3: Yes po sir. Actually, yung husband ko po yung nag-formulate po ng recipe po niyan.
0: Wow! So, kumbaga, ginagawa nyo ito from the scratch. Ano?
3: Yes po sir. Yung po nakikita natin sa market ng mga cubes na yes. Tokwa, yun po yung ginagamit namin.
0: Yun, okay. So, talagang sabi ngayon, napakamabusisi ng pagpili niyan dahil ang tofu, no? Ay sa kabatiran ng ating mga kababayan, eh sabi nga eh napaka ano nito eh, napaka sabi nga eh madaling ano to, kailangan pag ginawa ito, kailangan makonsume agad. Kasi pag hindi,
3: yes,
0: mapapanis. Paano niyo
3: yes,
0: paano niyo minamanage 'yon?
3: Bali sir, every time po na meron kaming production, sa madaling araw po kami bumibili. Then, we always make sure po na yung pungkakwa na binibili namin sa market is bagong gawa po.
0: Ayun.
3: Dahil po sa Bulacan po, meron po kasing isang taon po doon na yun ang specialty nila, which is sa Bukawi po.
0: Oo,
3: yung
0: sa Bukawi.
3: Na gawa sa Bukawi, yun po talaga ay quality.
0: Yun.
3: Kaya po lahat po ay fresh na tokwa ko every time po na gumagawa kami.
0: Oo. Lalo na doon sa may palengke ng Bukawi, tama ba? Nako eh. Nandiyan yung gawaan ng tokwa at yung paborito kong pritsyon.
3: Yes, sir.
0: Dito, naisipan yung sumali dito sa trade fair na to, napakaganda naman ano. Pero dito ay anong aasahan ng ating mga kababayan aside dito sa yung tofu chips. Meron pa ba kayong ibang mga produkto na gawa sa tofu na pwede nyong i-cater o i-alok sa ating mga kababayan pupunta dito sa Likha Central Luzon Trade Fair?
3: Yes sir, bali po, this is our second year po sa pagsali po ng Likha ng Central Luzon Trade Fair. Bago po sa amin na bago namin i-offer sa ating mga consumer is yung pong premium flavors namin. Last year po kasi 7 flavors lang ang meron kami, which is the classic flavors. Ngayon po, nagkaroon po kami ng additional 4 premium flavors, which is nori, truffles, honey butter, and nori wasabi. So yung mga premium flavors po kasi, we think na flavor siya na pasok sa mga Gen Z.
0: Yes.
3: Sa medyo millennials. Yan. Oh. Kaya yun po yung offer namin. Mm-hmm. And also, we will offer din po the business package, the reseller, and kung meron din po, gusto maging distributor.
0: Mm-hmm. Pero paano namamanage yung lasa? Di ba matabang ang tofu eh? Ang tofu talagang natural na matabang. No, pero itong mga ino-offer ninyo, sabi nga eh mga well-seasoned na, ibig sabihin may lasa na 'to, no? Pero hindi ba 'to sabi nga pagka nalagyan ng pampalasa yung tofu eh na-absorb niya lang yung pampalasa, nawawala or napapanatili niya dahil nga sa thinly sliced na yung mga tofu at naperito na siya. So kapit na yung panlasa, tama ba?
3: Actually sir, ang ginagawa po namin sa tofu chips namin is minamash po namin siya.
0: Ooh.
3: So ginagawa namin siyang dough.
0: Oo.
3: So para po yung mga seasonings natin is kapit po siya doon sa lasa. Actually
0: ayun.
3: Sir, kung bibigyan nyo kami ng chance na matikman yung original lang namin, yung walang flavored powder, ay doon ka lang kasi ano na siya, kumbaga okay na yung lasa niya, hindi siya plain, hindi siya matabang.
0: Wow.
3: So isa yun sa best selling naman is yung original.
0: Ayun, so kumbaga yes. Doon pa lang sa plain flavor sa plain flavoring pa lang, ano na, pasok na sa banga, sabi nga na mga
3: yes,
0: mga babae natin.
3: Oo.
0: Yun. Eh dito nga pala sabi nyo nga, second time nyo nang nag-participate dito sa trade fair na ito. para sa inyo, gaano kahalaga yung pagkakaroon ng mga ganito klase ng trade fair para sa mga tulad nyong nasa micro, small, and medium enterprise, Ma'am Cherry?
3: Yes, sir. Ito pong likha ng Central Luzon ay para po sa mga katulad kong MSME na isa po talaga sa pinakahihintay namin itong trade fair na to. Kumbaga, sa buong taon, ito yung pinaghahandaan po talaga namin. Dahil po, bukod sa regional po siya, nagpwesto po po siya sa Mega Mall, which is the halos center na sa atin. Maraming consumer, maraming prospects po. And last year po kasi, hindi lang po kasi mga consumer yung na-meet namin. So, na-meet din po namin yung mga kampuha namin, MSME, na naging partners na rin po namin. Katulad po namin na galing po kami, from Bulacan po kami, ang ngayon meron na po kami sinusupplyan sa SM Bataan, na nakilala po namin sila sa likha. Hindi lang po parang buyers yung pinatarget namin.
0: Yes.
3: And also, we look forward din po sa mga possible na maging partners namin na katulad din namin mga MSME.
0: Mm-mm. So, kumbaga, mapapalaganap na yung production ninyo, makatutulong pa kayo sa mga kapwa nyo nasa MSMEs. Tama?
3: Yes, sir. Yes, po. Win-win po, kumbaga. Mm-hmm. Kumbaga, mabibigyan na namin sila ng extra income. At the same time naman po, makikilala naman din po yung product namin sa ibang lugar.
0: Mm-hmm. So, bukod sa mga trade fair, sa mga distributor nyo lang makikita itong produkto ninyo. Wala pa to sa, sabi nga, sa mga grocery store. Kasi, alam nyo, usong-uso ngayon yung mga nagbibilang ng calorie count. Oo, yung mga hindi na nagkakanin. Pero ang,
3: yes,
0: ang tofu, ang tofu, mataas sa protein yan, di ba?
3: Yes, sir.
0: Oo, paano yung mga gustong maghanap ng mga guilt, sabi nyo nga, guilt-free na mga sichirya gaya nitong tofu chips na ito na napakagandang alternatibo sa mga kasalukuyang nakasanayan na natin.
3: Opo, ayun. Actually, sir, yung tofu chips namin ay sabi ng mga nagka-calorie count, ay pasok sila, ay pasok yung tofu chips namin, yung
0: yes,
3: kapi tofu sa ano nila, sa diet nila. And matatagpuan din po, mabibili din po, available din po aming products sa mga online shops, sa Shopee and TikTok, kasi po, si Hot Tofu po ay FDA approved. Kaya po, available po sa mga online shops. And sana po soon, maging available na yun kami sa mga supermarkets.
0: Ayun, ayan ha, mga kababayan, yung mga naghahanap dyan ng, sabi nga, alternatibo, no? Na sabi nga, mga health buff, health conscious dyan, na gustong, sabi nga, gustong, kumbaga, masatisfy pa rin yung cravings nila. Ayan, pakinggan ninyo. At bukod dyan, mayroon ba kayong mga Facebook, mga social media pages na pwede nilang mapuntahan? At kung hahanapin nila kayo sa Shopee at sa saan ba? Sa TikTok? Sa anong hahanapin nila, Ma'am Cherry?
3: Ayun po, we are available po online sa social media po namin. Happy Tofu PH for Facebook, Instagram, Shopee, and TikTok shop po. Happy Tofu PH.
0: Ayan. Ayan na, nag-iisa lang yung page na yan, ha. Dapat yun ang ano yun, ha. Yun ang hanapin niyo, ha. Yung nakikita yan, nakikita niyo yung ano yan, yung sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at saka sa YouTube, pati na rin sa digital TV. Ayan, no. Makikita niyo yung pag nakita niyo yung brand na yan, ha. Tiwala na kayo, ha. Oh, dapat meron kayong verified account kasi maraming mga gumagaya ngayon eh. Oo. Paano ba malalaman na legit yung account nyo, Ma'am Cherry?
3: Sa Facebook page po namin, we have 2,400 na followers po. And Happy Tofu PH, yung profile po namin is yung logo din po namin.
0: Ayan.
3: And then makikita nyo rin po yung mukha namin as a model.
0: Yun! Oo, yan. Pag nakakita nyo si Ma'am Cherry, yun, maniwala na kayo. Kasi ang iniingatan dati, Ma'am Cherry, ang daming mga, alam mo naman, di ba? Kapag kayo mga, yan ang kalaban ng mga MSMEs eh. Mga poser. O, di ba? Gumagaya ng logo, gumagaya na, ginagaya talaga yung page. Yan ang numero unong kalaban ng mga MSMEs eh, mga poser na yan. Kaya dapat talaga mag-ingat at doon lang pumunta sa mga lehitimong page. Di ba, Ma'am Cherry?
3: Yes po, sir.
0: Ayan. Si Sir si Sir Nelson naman, balikan natin. Sir Nelson, ito panghuling tanong ko sa inyo. Bukod doon sa trade fair, paano niyo po ba inaalalayan yung ating MSMEs gaya nila Ma'am Cherry para sabi nga mas mapalago pa nila yung kanilang negosyo?
2: Yes, Sir Gmark. No? Ang ating ahensya po ay bukas para po sa mga MSMEs natin, no? Lahat sa bayan-bayan natin. Actually, dito po sa Central Luzon, meron po tayong 139 negosyo centers na nakakalat po sa ating mga munisipyo, sa ating mga bayan-bayan. Kada negosyo center po natin, meron po tayo nakatalaga na business counselors natin. No? So, maaari po tayong lumapit sa kanila, even po sa mga potential pa lang po, sa mga gusto pa lang magnegosyo. Kasali po tayo dito kung gusto po natin magnegosyo, gusto po natin humingi ng idea, no, kung paano magsimula, at maging sa mga maliliit po na negosyante dyan, mga entrepreneurs natin, kung paano naman po palakihin yung kanilang mga products, yung kanilang mga market, kung paano i-improve yung kanilang mga products, pwede po tayong lumapit sa ating mga negosyo centers para magpa-assist po sa ating mga business counselors at ma-assess po natin kung ano po yung mga programa po ng DTI na paari pong makatulong sa kanila. So ito pong mga kasama po ngayon sa 28th Dekan ng Central Luzon Trade Fair, ito po yung mga MSMEs na inalagaan natin. So sila po nakapagbigay na po tayo sa kanila ng iba't ibang klase ng trainings, mga workshops, at nabigyan na rin po ng mga iba't ibang programa tulad po ng business counseling. Meron din pong iba na nag-undergo na po sa product development. Meron din po tayong mga programa sa packaging and labeling natin kung saan ini-improve po natin yung kanilang mga labels sa mga packaging para medyo maging maging maayos, maging presentable at kaaya-aya. At syempre, para po maging competitive ang kanilang mga products kumpara po sa mga established na po. At ang ilan din nga po rito, Sir J-Mark, ay yung mga ilan sa ating mga MSMEs dito dahil sa mga programa po ng DTI ay napalago po nila yung kanilang mga negosyo at yung iba nga po nakakapag-export na rin dahil po sa pagsali po nila sa ating mga programa at sa ating iba't ibang mga activities tulad po ng likha ng Central Luzon Trade Fair. Kaya bukas po yung ating opisina, ang ating ahensya, Sir J-Mark, para po sa mga MSMEs po natin na gustong mag-avail ng mga iba't ibang programa po ng Department of Trade and Industry.
0: Ayan. Sir Nelson, Ma'am Cherry, nasa inyong pagkakataon, imbitahan natin ating mga kababayan dito sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Nasa inyong pong pagkakataon, Sir Nelson, Ma'am Cherry.
2: Yes, Sir Derek. No, iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga tagapakinig, no, na sumali, bumisita po, pumasyal at syempre mamili. Suportahan po natin itong ating mga MSMEs mula sa Central Luzon, sa gitnang Luzon. Bukas na po magsisimula ang aming 28th likha ng Central Luzon Trade Fair na gaganapin po sa 5th floor, Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. So please support local and support our MSMEs from Central Luzon. Maraming salamat po.
0: Ayan, oho. Lalo na, sabi nga, marami sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Central Luzon, naging apektado no, ng mga nakalipas na mga pag-ulan dala ng habagat. Ito ang pagkakataon para sa lay ating matulungan sa ating mumunting paraan na suporta natin sa kanila, pagsuporta natin sa kanila. Ma'am Cherry, nasa inyo pagkakataon, saan kayo makikita sa trade fair?
3: Ayun po, come and visit po our booth. Nasa booth 86 po kami. Pagpasok po sa entrance, diretso lang po, second box. So makikita niyo po, please support local po. I-discover niyo rin po ang iba't ibang produkto ng Central Luzon, mapapagkain po or non-food. Marami po ang nag-aantay po sa inyo na mga iba't ibang produkto na pwede nyong pagkakitaan o pwede nyo din naman pong magamit sa pang-araw-araw nating buhay. Salamat po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon at sa asahan po namin ang inyong pagdalo bukas hanggang sa Linggo po.
0: Ayan. Sir Nelson at Ma'am Cherry, kami nagpapasalamat po sa inyong pagpapaunlak ng aming paanyaya at sabi nga pagtulong na rin natin sa mga MSME na sabi nga sa kabila ng mga hamon, ito nagpatuloy pa rin kayo sa pag-aalok ng mga dekalidad at sabi nga magaganda mga produkto para sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
3: Salamat po.
2: Magandang hapon din po.
0: Ayan, mga kababayan, si Sir Nelson Ray Romero, ang Regional Information Officer ng DTI Region 3, at si Ma'am Cherry Caluwag, ang co-founder po ng LB Caluwag Food Products. Sila po yung gumagawa nito pong Happy Tofu!
1: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko!
0: Alas 4:50, 10 minuto bago ang alas 5.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac.

0: ang 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in muna yan! Disinformation. Fake news.
8: Fake news.
7: Disinformation.
8: Disinformation.
7: Mark out muna yan!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pamahalaan tuloy sa paghahanap ng paraan upang hindi maipasa sa commuter sa mataas sa presyo ng krudo. Rekomendasyon kaugnay sa excise tax, sinihintay na lamang ng palasyo. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
10: Pinintigapan ng pamahalaan ng lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo kasunod pa rin ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, umaasa ang gobyerno na magiging last resort na lamang ang pagtaas ng pasahe. Batid kasi anya ng pamahalaan na magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, ang krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Sabi ni Castro, napag-usapan na sa uplift meeting ang targeted subsidy para sa transport sector sa pamamagitan ng

0: sa kasalukuyan umiiral pa anyang iba pang tulong sa mga tsuper at operator tulad ng toll exemption sa provincial buses, extended PITX terminal fee para sa PUVs, pati ang 50% discount sa MRT 3 at LRT 2. Nariyan rin anya ang Piso Roro terminal fee, libreng sakay program at iba pa. Sabi ni Castro, ilan lamang ang mga ito sa ginagawa ng gobyerno upang matulungan ng mga tsuper at operator. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng krudo at upang hindi maibaba sa mga commuter ang bigat ng presyo nito. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan lalo't marami pang mga pinag-aaralang hakbang ang administrasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, inaasahan na rin ng palasyo na maibibigay na sa Office of the President ngayong Linggo ang rekomendasyon kaugnay sa excise tax sa petrolyo.
1: 10% discount sa MRT 3, LRT 2, pati po yung Piso Roro terminal fee at mga libreng sakay program with various government agencies. So, ilan lamang po ito sa mga ibinibigay na tulong ng ating pamahalaan para maibsan kahit na papaano or kakaunti ang nangyayaring krisis sa Middle East. Hindi pa po dito yan magtatapos. So, hinahanda po ng Pangulo ang maaari pang mangyari dahil hindi po talaga natin kontrolado ang nangyayari sa Middle East.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakay Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Paano nga lang alisin naman ang systems loss charge sa electric bills na ipresenta na sa plenaryo ng Senado? Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
4: Yeah. Karating na nga sa plenaryo ng Senado ang panukalang balas na alisin ang system loss bilang pass-through charge sa mga consumer sa ilalim niya ng Senate Bill 2486 o yung panukalang System Loss Charge Removal Act. Sa sponsorship speech ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo, sinabi nito hindi dapat pasanin ang mga consumer ang gasto sa kuryente hindi naman na nagamit, lalo na kung ang pagkawala nito ay dulot ng pagnanakaw ng kuryente, illegal connection silang metro, poor maintenance at inefficiency ng mga distribution utility. Ayon kay Senator Erwin, may mga system loss na teknikal at hindi maiwasan dahil natural na nawawala ang bahagi ng kliyente habang dumadaan sa mga linya, transformer at iba pang pasilidad. Gayunman, sinabi niyang maaaring mabawasan ang non-technical system loss at dapat itong sagutin ng mismong utility. Sa ilalim ng panukala, ang ERC ang tutukoy kung alin sa mga gastos ang prudent, reasonable at necessary para sa isang mahusay na operasyon ng distribution system. Hindi rin maaaring ipasa ng distribution utility sa electric operatives ang naturang gastos sa consumer sa pamamagitan ng iba pang singil gaya ng distribution billing, supply metering at universal charges, subsidies o iba pang items sa electric bill. Ayon kay Tulfo, layunin itong bigyan ng insentibo ang mga utility na pigilan ang pagnanakaw ng kuryente, ayusin ang mga metro, palitan ang mga lumang gamitan at pagbutihin ang kanilang serbisyo. Samantala, pinunto ng senador na sa panukala ay may hanggang 3 taon na transition period para maprotektahan ng consumers habang pinananatili ang reliability at viability ng distribution utility. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yun naman daw, pansamantalang tapya sa suspensyon ng VAT at excise tax sa langis. Suportado po ng Agriculture Department. Detalye, Kathleen Forbes. Kat?
5: Suportado ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbawas sa suspensyon ng 12% value-added tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng matinding pagtakas ng presyo ng langis. Ito ang sinabi ni House Committee on Appropriations Vice Chair Anayek Bondok, budget sponsor ng DA, sa pagtalaki ng panukalang 2027 budget ng kagobaran sa Kamara. Nausisa pa si Gabriela Portales, Representative Sara Ilago Angensya, kung ano ang mga hakbang nito para matulungan ang mga magsasaka at nangingis na apektado ng sumunod na oil price hike. Sa opisyal na posisyon ng DA na binasa ni Bondok, sinusuportahan na ahensya in principle ang pansamantalang suspensyon ng pagbawas sa VAT at excise tax sa produktong langis kapag umabot na sa exceptionally high ang presyo ng mga ito. Isinama na rin umano ng DA ang fuel assistance sa Quick Response Fund o QRF at naghahanap pa ng karagdagang pondo para dito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ay, doon po sa mga uuwi, ha? Ay. mga uuwi na ngayon, rush hour na, eh nako, lalo na't yung mga sasakay po ng LRT 2 o LRT Light Rail Transit Line 2. Ito po yung biyahe ng Recto patungo Antipolo Station, ha, sa Rizal. Tinamaan ko kasi ng kidlat kaninang hapon itong catenary wire, ito pong kable dito sa may bahagi po ng Antipolo Station. Kaya nagpapalubad po ito ng provisional na biyahe. Mula Recto hanggang Cubao at pabalik lang po. Yung Cubao hanggang Antipolo, yung Santolan hanggang Antipolo rather. Sabi nga hanggang Antipolo rather, wala pong biyahe, no? Hanggang ngayon, provisional service pa rin o yan. Kaya doon sa mga uuwi ng Rizal, ingat-ingat to kayo, ha? Lalo na dyan, kaya Kuya Victor Reyes sa Malaya. Oo, Kuyang. Ingat-ingat, ha? Si Kuyang Winner Contino, nakikinig din sa atin ngayon. Kuyang Winner, nasa bahay na ito at kanina pa duty nito, eh. Oo. Kuyang, ha? Kumusta mo na lang ako kila Ate Belin, ha? Kilagab. At ang dalawang magkapatid na tukoy na nasa likod doon ng mga online threat sa mga paaralan nyo sa Lipa, sa Batangas. Ito ay natukoy na nga eh. Detali mo, Dayan Liar, Dayan!
6: Yes, J. Mark, natukoy na ng Philippine National Police o PNP ang magkapatid na lalaki na 26 years old at 18 years old na nasa likod ng mga online threat sa ilang paaralan sa Lipa, Batangas. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na na-trace na ng mga otoridad ang pinagmula ng mga banta. Kaninang umaga, ipinatupad ang warrant to search, seize, and examine computer data kung saan nakumpirma na sa magkapatid nga nang galing ang mga banta. Nakumpiska sa kanila ang dalawang cellphone at isang tablet na isa sa ilalim sa pagsusuri. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Rico.
7: Fair warning again. As we keep on saying sa Philippine National Police, we will find you. Hindi po kami titigil para hanapin kayo. Ito po kasi ay alarming na nagiging trend. At ang masakit pa dito, although dagdag pa pala sa ginawa nila, ito'y wala silang reason kundi in street parlance ay trip lang nila gawin.
6: J-Mark, nagsimula umano ang mga banta noong Agosto sa isang paaralan kung saan nag-aaral ang nakababatang kapatid. Nang maramdaman umano nilang malapit na silang batukoy, sa ibang paaralan naman sila nagsimulang magbanta. Sinabi naman ni Ko na walang kakayahan ng mga magkapatid na isakatuparan ang mga banta dahil wala silang access sa baril o pampasabog at layon lang talaga nilang manakot. Sa ngayon, naharap ang mga suspect sa kasong alarm and scandal, grave threats at paglabag sa anti-bomb joke law kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Malawang ang dredging, desilting at pagpapalalim ng Pampanga River, pinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa DPWH. Detali mula kay DK Sarate. DK!
8: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang dredging, desilting at pagpapalalim ng Pampanga River at karating na ilog bilang isa sa mga agarang flood management intervention sa probinsya. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, prioridad na unahin ang mga highly populated area sa Pampanga upang maiwasan ang matinding baha na nararanasan ng mga residente kahit wala namang pag-ulan. Dagdag pa ng kalihim, tutulong din ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng agarang flood management measure habang nagpapatuloy ang consultation sa mga foreign consultant sa pamamagitan ng nature-based solution sa pagbaha sa Pampanga. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, intern, ito muna. Oo, posibleng rollback sa presyo ng mga produkto ng petrolyo na mumuro sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Pagkatapos ng big time oil price hike, magkano naman kaya ang rollback? Baka naman kasaginit ang kapanili yan, ha? Katiting. Pagdadagdagan, dagdagan. Parang ano lang eh, no? Parang roller coaster ride lang, oo. Alam natin, nandali mo na kay AJ Ignacio. AJ!
9: Dito, J. Mark, bagaman pasakit sa mga motorista ang ikatlong sunod na big time oil price hike na epektibo nga simula ngayong araw. Abay, magandang balita, Tito J. Mark, dahil nakikitaan na ng Department of Energy ang posibleng pagbaba ng presyo sa produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. At sa isang na pulang balitaan nga sa Department of Energy, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumaba from 7 pesos to 8 pesos ang kada litro ng diesel, habang sa ngayon pa lamang, Tito J. Mark, ay piso pa lang ang posibleng ibaba naman sa kada litro ng gasolina. Batay yan sa pinakauling trading sa world market. Dahil nga dito, Tito J. Mark, posibleng hindi na muling bumalik ang presyo sa dating 150 pesos sa kada litro ng diesel. Ito yung natala, Tito J. Mark, nitong nakarang Abril ngayong taon. Malaking tulong nga, Tito J. Mark, ayon kay Abad, ang naging pagkalma ng merkado at ang naging deklarasyon ng Saudi Arabia na maglabas ito ng supply para sa mga kontrata nito sa pamamagitan ng bansang Oman na naging resulta ng pagbaba ng presyo ng Dubai crude oil. So kapit-bisig muna sa mga motoristang nakikinig sa atin dahil ito na yung napoporecast ng Department of Energy at sama.
3: Oh.
9: Yes, ito din, Mike.
3: Isa lang ang nangyayari. May nangyayari na, sabi nga ni General Luna. May nangyayari na, mga kababayan.
9: Sabi ni General Luna, may nangyayari na. Oo. At ito nga ay dahil naging pagbabangan ng presyo sa Dubai crude oil, Tito Jim. Meaning, pagka nagbaba na ang Dubai crude oil, isa rin to sa malaking oil producing continent o oil producing countries. Kaya naman malaki ang magiging indikasyon ng pagbaba. Kaya nga ang lead-in natin ay namumuro. Kasi dapat kung sasabihin ko, Tito Jim Mark, nakikitaan na ng liwanag. Dahil na maganda-ganda na yung sitwasyon sa gitnang silangan. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: May nangyayari na, mga kababayan. Pwede nang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hallelujah! Sana magtuloy-tuloy na ang gumanda-ganda naman ng Pasko natin. Diba? Wag kaya hindi mo pag hindi natin sabi nga, pag hindi natin nahatak yan, nako po, mararamdaman na ang Pasko kapag bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Diba? Mararamdaman na ang Pasko pag bumaba na ang mga presyo ng produktong petrolyo.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Samantala, Investment Coordination Committee na aprobahan na po ang mahigit sa 2 bilyong pisong public-private partnership para sa mga national ID. May mga national ID na ba kayo? Ito na! Malapit na. Yung mga may virtual, pwede na kayo magkaroon ng physical card, ha? Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
10: Aprobado na ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee, ang 2.48 bilyong pisong public-private partnership project para sa pag-upgrade at pagpapalawak ng National ID System. Layunin ng Philippine Digital National Identity Project na mapahusay ang digital infrastructure at mga serbisyo ng National ID. Saklaw nito ang registration, card production, authentication services at technical integration ng mga privado ng sektor na gagamit ng National ID. Kasama rin sa proyekto ang operasyon at maintenance ng mahalagang ICT infrastructure ng National ID System. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General, ipatutupad ang proyekto sa ilalim ng Build Transfer Operate Arrangement sa loob ng 20 taong concession period kasunod ng 6 na buwang transition period. Uusad na sa procurement stage ang proyekto kung saan maaaring hamunin o pantayan ng ibang private proponents ang proposal ng original proponent hanggang sa ikapat na quarter ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, PowerPoint presentation at grab sa ginawa na at ipinresenta po ng prosecution sa impeachment trial. sinita ng defense team.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ang detalye niya mula kay Luisa Irispe. Luisa?
11: In Western and Defense Team, ang ipinresenta ng House Prosecution na graph o summary ng mga halaga ng kontrata na ini-award ng OWA Region 11, PhilHealth Region 11 at Davao City sa GenCorp's Industry Incorporated. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial ngayong araw, ang pinagbasihan ng prosecution para ipakumpirma sa PhilJEPS ang halaga ng mga awarded contracts sa GenCorp's ay nakasummarize na graph. Ayon kay Attorney Roberto Batumbacal, Defense Counsel, katakataka na kahit sinabi ni House Prosecutor Jervel Luistro na bago lang sa kanilang mga mata ang mga dokumento ay may graph na agad na naianda at naipalabas ang prosekusyon. Bagamat hindi na naman dinagdaga ng abogado ang kanyang komento, anya ito ay interesting o nakapukaw ng kanilang atensyon. Sumagot naman si House Prosecutor Luistro at sinabi na may mga volunteer lawyers na kumikilos sabay-sabay para lang sa kanilang eksaminasyon at kayang-kaya nitong gumawa ng visual presentation para madaling maintindihan ng Senator Judges. Imbis naman na magkaroon ng ruling ang impeachment court, ayon lang kay Presiding Officer Francis Escudero, pwede itong questionin ng depensa sa panahon ng kanilang cross-examination. Patatandaan na sa unang bahagi ng impeachment trial ngayong hapon, humingi ng 10 minutong recess sa korte sa House Prosecutor Jervel Luistro dahil ngayon lang anya na-transmit ng PhilJEPS ang mga dokumento sa kanila. Pinagbigyan ito ng korte at saka nagpatuloy ang kanilang examination sa testigo na si PhilJEPS Division Chief Rendel sa Peña. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: ASEAN at European Union nagsanib puwersa sa pagtugon sa mga hamon sa global economy. Yan naman po ang tinutukan ni Quincy Cahilo. Quincy!
12: Pinangunahan ni Trade Undersecretary Alan Gepti ang konsultasyon sa pagitan ng ASEAN at European Union bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN 2026 o kasama sa ginanap na puno ngayong Martes si Dita Yul Jurgensen, Director General Directorate General for Trade and Economic Security ng European Commission, na kumatawan kay EU Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič. Natalakay sa pagpupulong ang mga hamong dulot ng lumalalang geopolitical tensions at mga regional conflicts na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kabilang nga dito ang krisis sa Middle East na may malaking epekto sa daloy ng kalakalan, lalo na sa mga micro, small and medium enterprises. Dahil dito ay binigyang diin ang pangailangan sa mas maigtig na pagtutulungan sa pagitan ng ASEAN at European Union upang matugunan ang mga hamon, kabilang ang pangmatatag ng supply chains. Isinusulong din ang patuloy na dialogo para maresolba ang trade concerns at maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Ang EU ay pangatlo sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025 ay umabot sa $318.8 billion ang merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Samantala, bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagsasara ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings na asahang magsasagawa, si DTI Secretary Cristina Roque ng media briefing ngayong hapon. Yan muna ang ating update mula dito sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in.
13: Mark in.
2: Mark out.
13: Mark out.
2: Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
3: Meron na lamang po tayong 94.

0: Ay, with that, kami po nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot engineer. Uy, nandiyan, nagbabalik na ba? Nagbabalik, ayan! Nagbabalik na ang mutya ng Bicolandia. Sumampa pa kay ina. Oo. Ayan, aba, talaga naman, dala-dala niya ng pansit bato. At syempre yung kanyang ang kanyang miniature ina. Yan. Oo. Maraming salamat, Engineer Matet Segovia. At syempre kay Binibining Rosa Nerno sa ating wildcast, si Aiza, Myla, Isabel at oy, si Binibining Jamie Quinto, mga kababayan. At tabayan niyo po ang post game kasama si Jan Magol at dito po sa inyo ng Sports Radio. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tapos, tsaka siya sumipa down low. Ayun, na kasi off balance na si Saklag dun eh. So, bagsak na ulit si Saklag and from there, he got the back position, then nag-side control, and while he was doing so, bubabato siya ng short punches para makascore sa laban. Pinatayo ulit sila ng referee pero naka-takedown na naman siya and he landed more short punches. Now, pagdating sa round 2, syempre, simula niyan, nakatayo pa sila. So, Saklag went back to his striking. But after niyang magmintis ng isang wild swing, Rajabov was able to close the distance. Nakuha niya yung katawan ni Saklag and he was able to get the takedown. And hanggang matapos yung laban, yung round 2, until the final bell, kontrolado niya on the ground. Ito pong si Jean-Claude Saklag. Talaga hindi na niya hinayaang makatayo pa. Every time na susubukan ni Jean-Claude na tumayo or gumapang pa nga, talagang ano eh, inihila niya pabalik dun sa original position para talagang siguruhin na hindi na makakaporma pa etong si Jean-Claude Saklag. So, ayun, natapos yung laban with Rajabov on top position habang nasa ground sila netong si Jean-Claude Saklag. So, overall, para kay Saklag, ito po ang kanyang ikalawang silver medal in the Asian Games. Because back in 2014, nakakuha na rin ng silver medal si Jean-Claude Saklag. In Wushu naman yun. So again, ito pong fighter na to is a multifaceted fighter. He competes in kickboxing, he competes in Wushu. Tapos pro MMA fighter na nga rin ito. And now, he made itong kanyang Asian Games debut in mixed martial arts bilang first time din naman na nilaro ang sport na yan in the Asian Games. So, second silver sa Asian Games for Saklag. And overall, sa Team Philippines, dito sa ginagalam na Asian Games, ika-apat na medalya yan para sa Team Pilipinas. The other medal na nakuha ng Team Philippines today ay bronze sa Women's Team Kata in Karate. Ito pong grupo ni Samantha Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres. Ang nangyari, in the quarterfinals, tinalo nitong trio ang Cambodia 5-0 but natalo sila sa Iran 0-5 in the semis. Okay? So, eto, pakinggan natin yung naging panayam kina Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, Rebecca Cyril Torres. Ganun na rin yung interview kay Karate Pilipinas Sports Federation Corporation President Mr. Richard Lim.
3: Yes, bronze medalist, Team Philippines.
4: Pilipinas, andito!
3: Wow, first time pala to, women's kata for Team Philippines at the Asian Games. Cyril,
5: opo.
3: How do you feel?
5: Masaya po super kasi ito nga po yung first na na medal po ng Team Gata sa Asian Games kasi dati po si Sir Rigi sa 94 last SEA Games po si Sapphire sa individual po sila pareha. So ito po first sa Team Gata. So sana po mas maka-inspire kami ng mga bata na mag-gata.
3: Yes. Sam, anong what was it that delivered the bronze?
6: I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagte-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other, and yeah.
3: Yes. Isabel, gaano kahirap yung finals against Southeast Asian rival? And kanina yung tinalo din natin, Cambodia. Yes.
7: Actually, ano po, parang wala na po talaga sa isip namin na kung sino yung kalaban namin. Basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. Wala na po kami iniisip kung ano pang country yan, kung sino man yan. Basta kami to, amin yung bronze.
3: Yes. Cyril, gaano kahirap na makuha ito? Anong sacrifices ng team before this bronze, historic bronze, ha?
5: So, it's been a long journey po talaga. Kasi ang dami ko rin po naging teammates. Pero I think yung pinaka-backbone dun is yung trust. Tsaka yung mga sacrifice nga po. For example, ako po, marami po akong dinrop na work. Sila yung school nila, tsaka family time. Tsaka po, kasi isang sabi ko lang, sabihin ko lang na 6 a.m. training, dadating sila 6 a.m. Sabi ko 7 p.m., 8 p.m. andyan po sila. So, buong araw na po yung magkasama kami.
3: Isa sa inyo nagsabi, underdog kayo. Nakatulang ba to be labeled as underdog? Cyril?
5: Yun nga po kasi po, syempre ang dami namin pinagdaan ng mga losses over the years. So, every time naman po nagko-compete kami na, ang nasa isip ko lang, lagi ko nagsasabi sa mga teammates ko na, perform lang, laban lang, perform lang talaga hanggang dulo. Yun po talaga.
3: Kanino dedicated ang panalo na ito? Sam?
6: I think sa mga coaches namin po, yung teammates na nandun para sa amin palagi sa training, yung mga friends namin, yung families po namin palaging sumusuporta sa amin. Tapos, I think yung buong Karate Pilipinas po.
3: Yes, Cyril? Okay lang yan.
8: Ever since nag-start ako mag-national team po, lagi po yun sa namatay namang Sheehan, Sheehan Pacholo. Kasi nga po yung the night before na wala siya. Lagi sabi niya sa akin, Srika, laban, gold. So lagi po, yun po nasa utak ko. Siyempre po, yung asawa ko, yung parents ko po, yung dad ko, lalo na po.
3: Yes, Isabel?
7: Ayan, to my parents po, kasi wala silang asawang sumuporta sa akin. Kahit hindi na ako umuwi sa amin para mag-training. Sinasabi nila lagi na, sige na, ano lang, go lang, training ka lang, laban mo yan. Yes. And sa lahat po ng coaches namin, na wala asawang sumusuporta sa amin, sa mga teammates po namin, and all the Filipinos back there. Sa inyo talaga yan.
3: Yes, ang galing. So what's next para sa ating women's kata team? Sam? May competition pa ba kayo malaki before after this?
6: After this po, we have the Karate World Cup for team in November. So, kaka-qualify lang po namin, kahapon lang po namin nalaman.
3: Wow.
6: So, yeah, we're going to prepare for that after this.
3: Wow, inspired pala in playing today, you know? Because qualify tayo sa World Cup.
5: Talaga namin hindi isipin.
3: Yes. And then one more thing. Since 2018, merong female kata ng Pilipinas na nasa podium, di ba, ng Asian Games from Juna. And then likewise, kay Sakura. And then ngayon, eto na, team. Wow, female! Anong ibig sabihin nun, Cyril?
5: Wala po, fighters po mga Pinoy.
3: Yes.
5: Tayo mamaya si Alvin sa komite. Bukas po si Marie June din sa komite po.
3: Yes. May gustong pasalamatan?
5: Ako, thankful po ako sa mga coaches namin
3: okay.
5: Na gumagabay sa amin.
3: Mm-hmm.
5: Sa family
3: yes.
5: Din namin.
3: Okay. Thank you very much and congratulations. Mabuhay! Isang sigaw pa dyan. Kahit umiyak. There you have it. Women's Kata Team of the Philippines. Congratulations, bronze medalist. Asian Games, Aichi Nagoya. POC Media. Karate Pilipinas President.
9: Magandang umaga.
3: NCDM. Napakaganda ng umaga. Richard Lim. Yes. Panalo tayo ng bronze medal in this women's kata team. Expected ba ito?
9: Well, of course, we're targeting the gold. No? Unfortunately, we lost to Iran. And then, we won in the quarterfinals and then the semis, we lost to Iran. And then eventually, we had to fight with Thailand. We fought with them before already. So, alam ko na kaya ng mga team.
3: Yes.
9: So, but again, syempre, laro yan eh. Hindi natin masisigurado eh. But I was already confident that we will get it.
3: Wow.
9: But I was really hoping for the goal.
3: Gaano ka-smooth? Gaano ka-powerful yung performance?
9: Well, Are you referring to the semi-final match?
3: Yeah, the semis in the final.
9: The semi-final match with Iran was, I think it was even. I mean, it can go either way.
3: Mm-hmm.
9: Unfortunately, from our point of view, syempre, bias ako, tingin ko panalo tayo. Mm-hmm. But of course, yung tingin din ng mga judges na sila yung malapit. Yeah. So, hindi natin...
3: How about the final? The bronze medal match against Thailand?
9: The bronze medal was really overwhelming. Talagang atin yun. Mm-hmm. Talagang kitang-kita na panalo tayo.
3: Yes. Okay, so sabi mo mahusay sila, expected naman, but really, anong meron ang mga girls na ito na nakatulong para talaga maka-medal ulit? Sabi ko nga 2018 until now, parating may female Filipina kata.
9: Yes. So,
3: medalist.
9: I would say, though, yung sacrifice nila dito, I mean, the time that they dedicated to the training, some of them quit school, not even quit, but stop temporarily, just to concentrate for the Asian Games.
3: Yes.
9: Away from the family, you know, so wala nang family time dahil more on the demand of the training is just really talagang malaki ang hinihingi sa kanila ng mga coaches nila.
3: Yes.
9: So talagang yun talaga nakikita ko, talagang yung sacrifice nila.
3: How significant this medal, Akata team event, tapos Asian Games?
9: Well, I would say that we are getting there. And to show that we are already there, 2 days ago I just received an email that we were selected in the Karate World Cup this coming November in China, and only top 16 countries per category are invited there. Out of the 100 plus countries that are participating, only the top 16. So we are there in the top 16. That means we are in the elite stage already.
3: Yes.
9: So, andun na tayo.
3: But generally, what's next with this bronze medal? Paano ito makakatulong sa ating Philippine karate?
9: It's going to be a big boost, no? Makikita talaga ng mga kapwa natin Filipino karatekas na napapagaling natin ang mga player natin.
3: Yes.
9: So, tiwala lang. Tiwala sa proseso. Darating din tayo doon.
3: Yes. Third bronze to for the Philippines, di ba?
9: Yes, for the Asian Games.
3: Makaka-inspire to for the rest dahil ang dami pang araw. Today is just the third day.
9: I hope so. I'm still waiting for two more players today and tomorrow.
3: Yes.
9: So, let's pray for Alwin and Marijun Adriano.
3: Yes. Salamat po and congratulations.
9: Thank you very much.
3: CDM Richard Lim, Karate Filipinas President, POC Media.
2: Salamat, Ms. Judith Karingal, for those interviews dun sa ating women's kata team of Samantha Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres, bronze medalist in the women's team kata. So they lost. They defeated Cambodia 5-0 sa quarterfinals, natalo sa Iran sa semis 0-5, and then tinalo ang Thailand 4-1 in the battle for bronze. Now, alam mo ba si Sir Richard Lim is also a medalist in the Asian Games back in 1994. Nung unang beses na nilaro ang karate in the Asian Games, Japan ang host nun sa Hiroshima, na he got a bronze in men's kata. Ayan, si Mr. Richard Lim, ang Pangulo ng Karate Pilipinas at ang chef de mission for this edition ng Asian Games in Japan. So, with one silver and three bronze medals, nasa ng Pilipinas in the medal tally, nasa number 21. Ayan. Solo natin yung pwesto, number 21. One silver and three bronze medals. Nangunguna pa rin ang China. Nakakatatlumpung gold medal na sila. Distant second pa rin ang Japan with 9 gold. Pangatlo ang Kazakhstan, 6 na ginto. 5 ginto naman para sa Korea Republic at number 4. And then number 5 ang Thailand with 4 gold medals. And completing etong top 10 sa medal standings, Hong Kong, China, Tajikistan, India, Uzbekistan, at ang Chinese Taipei. Ang ating oras, mga kaibigan, is now 5:29.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill. chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid ka bond.
12: Hindi ko na. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
13: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
13: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
13: Nanay naman eh.
14: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: 5:31 po ang ating oras. Tayo po nagpapatuloy pa rin dito sa post-game sa Sports Radio 918. Dalawang medalya ang nakuha natin ngayong araw. Meron ding dalawang beses na kinapos, ano, for a medal. Itong ating Filipino athletes in Kumite sa karate, minus 75 kilogram men's division, natalo si Alwin Batikan for in the battle for bronze. Ang nakalaban niya, itong gold medalist sa Asian Senior Championship na si Azikanov Nurkanat ng Kazakhstan. 10-1 ang naging final score dyan sa kanilang bronze medal bout. Ang nangyari dito kay Batikan, panalo siya sa unang laro niya kay Omar ng Kuwait via disqualification, and then 5-4 over Xu Jiaxing ng Macau sa quarterfinals. And then, natalo siya kay Asian champion Morteza Nemati ng Iran 2-8 sa semifinals, tapos napunta in the bronze medal bout, pero hindi pa rin pinalad against Azikanov Nurkanat of Kazakhstan sa score na 1-10. So, I don't know kung mag-5th place ba o 6th place finish para kay Alwin Batikan. Si Kayla Sanchez naman, 4th place sa women's 100-meter freestyle final. Ang kanyang oras, 53.63 seconds. Pumapangatlo si Kayla after the first 50 meters. Ang kinuha niya yung first 50, 25.83 seconds. Pero dun sa last 50, naunahan siya ni Yu Yiting ng China. Ayan. So, 0.43 so far si Kayla Sanchez sa mga final events niya dito sa 2026 Asian Games. Si Siobhan Hoffi ng Hong Kong ang nanalo rito ng ginto with 52.45 seconds. Si Yu Yiting, yung nakauna kay Kayla, finished in second, 53.21 seconds. And then another Chinese in third, si Yu Ji Cheng in 53.47 seconds. In the same event, Heather White ng Pilipinas finished 10th and last in 56.01 seconds. Meanwhile, si Shandy Chua, pangwalo in the men's 200 women's 200-meter backstroke final. Ang kanyang oras, 2 minutes 16.37 seconds. Now, by the way, ito pong swimming competition ng 2026 Asian Games. Hindi po ito nilalaro sa Aichi, Nagoya. Nasa Tokyo ginaganap ang swimming competition sa Tokyo Aquatic Center. Ano pa ba yung mga iba nating inabangang resulta ngayong araw na to? In football, nakapagtala ng kanilang unang panalo in this Asian Games ang ating men's team, 2-1 na panalo laban sa Kuwait. Ito rin ang kanilang unang panalo in the Asian Games since 1958, ganun ho katagal. So natapos ang kanilang laban in Group C, isang panalo at dalawang talo. Ang atin namang Alas Pilipinas Women lalaro sa battle for ninth after nilang talunin kahapon ito ang Mongolia sa classification round 25-13, 25-11, and 25-20. Pinangunahan ni Angel Canino with 14 points, Alisa Solomon 12 puntos, and Bella Belen with 11 points. So, lahat ng scoring departments, angat ang Alas Women, 49-31 sa attacks, 20-10 sa blocks at 7-2 pagdating naman sa service aces. Sa iba pang resulta for Team Philippines dito sa 2026 Asian Games, si Ira Villegas eliminated na po sa women's 51kg division after matalo kay Sakshi ng India sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang pinaka naging problema rito ni Ira Villegas, yung tangkad at saka yung reach advantage. I think more on reach advantage nitong si Sakshi kasi nahirapan si Ira na pasukin yung depensa nung kanya pong kalaban from India. Eh, yung kalaban niya, bukod dun, siya, I mean, alam niya kung ano yung advantage niya. Alam niya, lamang siya sa reach and maganda yung pagkakagamit niya, especially with her jab. Again, in boxing, especially in amateur, tingin ko napaka-importante talaga nung jab kasi it sets up your offense and it also disrupts yung pace ng atake nung kalaban. At yun yung nangyari kanina dun sa kanilang naging opening round match. Pinahirapan ni Sakshi si Villegas gamit yung kanyang reach advantage. Every time na papasok si Ira, masasapul siya nung jab nitong si Sakshi. May mga times din naman na nakakatama si Ira but she had to get up close. Kailangan niya i-close yung distance and pag makakatama siya, lagi ring may counter. Ano, etong si Sakshi ng India. So, 4 judges, 30-27 yung score. Yung isa naman, 30-26 for the Indian boxer. And for the second straight time sa Asian Games, ay hindi po umabante from the first round si Ira Villegas. Kahapon naman, si Norlan, of course, ay umabante sa round of 16 ng men's 70kg division after niyang talunin si Sophos V ng Cambodia 5-0. Ang sa ating 3x3 basketball, 2-0 na ang Gilas Pilipinas Women. Una, tinalo nila ang Mongolia 17-12. Pagkatapos, ang Macau 21-4. Casey De La Rosa, Kenan Ka, Victoria Pasilang and Amya Espanol ang bumubuo ng ating Gilas Pilipinas 3x3 Women. Sa shooting, si Enrique Leandro Enriquez 32nd sa day 2 ng men's skeet individual qualification. He tinamaan niya yung 88 ng kanyang mga targets pero nasa lower half siya nung 43-man lineup. Sa baseball, natalo ang Pilipinas laban sa China 8-15 after nung kanilang 12-0 na panalo kahapon. Nag 7-0 agad ito pong China in the first 4.5 innings bago nakascore ng 3 etong Pilipinas. But in the 5th inning, 5 runs pa ang dinagdag nung China para isara yung pintuan ng pag-asa para sa Pilipinas. Ngayong araw din ito, ang Gilas Women natalo po sa Japan 67-89 sa kanilang huling laro sa group stage. Pero pasok na naman yung Pilipinas in the quarterfinals dahil nag 2-0 sila before etong talo sa Japan. Si Elizabeth Means had 16 points, Afril Bernardino with 13, and Janine Ponteos 11 points para sa Pilipinas. Quarterfinals ay sa darating na Thursday. So ano pang aabangan natin ngayong araw na to sa Team Pilipinas? Ngayong alas 6, yung laro ng Alas Women laban sa Hong Kong, battle for 9th place sa women's volleyball. And then at 7:30 p.m., Susubukan ni Gideon Padua na umabante sa semifinals ng Wushu Sanda. Kalaban niya si Si Shuo Tang ng China sa men 60 kilograms. And then after niya, si Sander Alipio naman, kalaban si Kak Chien Nguyen ng Vietnam in the men 65 kilogram quarterfinals sa 2026 Asian Games. Alas 5:40 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
18: Ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
2: Last 18 minutes ng ating programa ngayong araw po na to ng Huwebes. Usapang Asian Games pa rin tayo, tropa, dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Yesterday, Carlos Yulo, ang ating pong double Olympic gold medalist, ay nag-qualify sa apat na final, four event finals in men's artistic gymnastics sa floor exercise. Kasama niya dyan yung kanyang kapatid na si Eldrew. Pasok din siya sa vault final, sa parallel bars, at sa team all-around final. Yung vault, may halong swerte na siya dyan. Kasi yung unang attempt niya, kung napanood po nyo yan, eh, he wasn't able to land on his feet. Kasi pagbagsak niya, puwetan ka agad eh. But nakita ng mga judges na I think mukhang iniskoran, nakakuha pa rin si Carlos Yulo ng score o ng okay-okay na score, dahil the judges deemed na I think tumama muna yung paa niya before he completely landed on his backside. Kasi kung hindi, sinasabi ng mga commentators, he would have gotten a zero, so he would have missed that final. But still, nag-qualify pa rin siya sa final. Ang matindi nito pag nanalo ng gold dyan in the vault, di ba? Ang laking sakit ng ulo siguro ng mga kalaban niya ron. Isipin mo, pagkakataon na nila para hindi makalaro sa final yung Olympic champion in vault. Pero hindi pa rin, nakalusot pa rin. Ano? So, a good qualifying run para dito kay Carlos Yulo. And I guess for the rest of the Philippine Men's Artistic Gymnastics Team. Pakinggan natin si Carlos and Eldrew Yulo after yesterday's qualifying round. O sige, huwag na lang kung ayaw nyo eh. Ano, game na? O mag-iiba na ako ng topic. Anong gusto nyo mangyari? O sige, mag-commercial break na lang muna tayo. O, commercial break muna tayo ha. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
28: The 20th Asian Games.
27: Dito sa Sports Radio 918.
2: 546 mga kaibigan, take 2 tayo. Eto muli, sina Carlos and Eldrew Yulo.
29: Naging performance nyo kanina?
30: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na.
29: Naging performance nyo kanina?
30: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na performance today. And nag-prepare po talaga ako para dito. And hindi siya lumabas na yung preparation na gusto ko. And daming learnings. Sobrang daming learnings today na pwede kong maunin po sa mga susunod na araw and sa mga susunod na competition. And, mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team, and actually sa lahat po ng gymnast today, safe naman po lahat. At walang nangyaring masama sa akin. Doon pa lang, papasalamat ako. Really grateful na ganun po yung nangyari
31: today. For me, I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako. But I'm really grateful that everyone is safe and I wish sa susunod na subdivision or sa susunod na compete, na magko-compete is safe sila and I wish wala silang matamong injuries and anything. So yeah, I'm really satisfied with my my performance today.
29: Carlos, pwedeng kayong dalawa. What is the immediate thing that you tell yourselves kapag yung result na inaasahan nyo, hindi nyo nakuha?
30: Ako po, kanina, I was telling myself na una-una buti ganun lang yung nangyari. Buti ganun lang talaga yung nangyari. Kasi sobrang, delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Una-una yun talaga yung lumpa ako, pumasok sa isip ko. And sinabi ko din sa sarili ko agad yun. And, stay in the moment palagi ko sinasabi ko kanina sa sarili ko na kasi medyo napupunta yung isip ko dun sa pagkakamali ko, hindi sa mismo dapat na ginagawa ko, which is mag-focus sa performance. So yeah, stay in the moment, okay lang yan, kalmado lang, buti ganun lang yung nangyari, bawi tayo sa mga susunod na aparatos mo.
31: I think same, but kapag nagkakamali ako, of course, unang-una na na-frustrate ako, hindi yun may iwasan as an athlete, but sinasabi ko sa isipan ko na change mo, like all the time, like hanggat sa maiba na yung mood ko, hanggat sa, you know, like kaya ko nang, hindi naman totally buhatin yung team, but yung mapalas yung bigat ng stress sa team, like kailangan mo lang maging, well, focus pa rin, but you have to enjoy the every moment of the competition. And yeah, so yun, change mood lang palagi every time na nagkakaroon ng mistakes, but kasama rin yun sa laro. So yeah, ganun na lang iniisip ko, like change mood.
0: Carlos, parang tama ba, correct me if I'm wrong, Asian Games Gold medal na lang kulang sa collection mo?
31: Yes.
0: Tama ba?
31: Oo. Yes.
0: Yeah. So, yeah, what is your thoughts on that?
31: Yeah, hindi naman din siya ganun kadali po kasi magaling talaga dahil magaling siya yung mas siya in Japan, China, Korea. Lakas na kasaksan niya. So, siya sinasabing madali siya pero naniniwala akong kaya talaga natin po makuha po magandang resulta, magandang performance sa mga susunod na araw. And para sa akin, Olympics na ako na po eh. Olympics talaga, pinaka the best na resulta para sa akin po yun na na-achieve ko sa sarili. So, this time I'm really also enjoying yung nangyayari sa akin right now. Even hindi siya yung magandang

0: bigat kapag isa naman mag-compete. And I feel like mamotivate niya din ako sa mga iba't ibang aspect ko ng competition, trainings. Na-inspire niya din po ako. Especially magaling siya sa hyper. Madalas ko siyang tinatanong kung paano niya nagagawa yung skill. Especially kasi na hindi ko kaya gawin yung ginagawa niya sa high bar. Nagtatanong ko sa kanya na inaalam ko yung feeling and yung technique kung paano niya ginagawa po yung skill na yun. And, siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid, nagtatanungan, nagkukulitan sa specialty training. Sa outside kasi hindi pa din ganun kami hindi magka-level po siguro yung thing.
1: Because of the gap,
0: yung age gap po namin.
1: And yung common naman sa magkapatid. Yes.
0: Kasi 8 years din po yung agwat namin.
1: Yes,
0: so
1: yes.
0: Yung mga trip ko, iba sa trip niya. And yung trip niya, parang hindi ko din. Sometimes hindi pasok sa akin. Pero hindi ko naman po siya gina-judge pagdating.
1: Pero ang takeaway namin, habang nagmamature kayo, nagde-develop yung camaraderie niyo, nakikilala niyo isa't isa. Anong feeling na humingin ng tips sa'yo yung two-time Olympic champion?
2: Sobrang, of course, nakaka-overwhelm na hindi ko rin naman po in-expect. I mean, hindi rin naman po ako yung pinakamagaling sa high bar, but unexpected na nagtatanong siya kasi unang-una sa lahat, ako yung laging nagtatanong and gusto ko laging nagsisik ako ng help kasi gusto ko rin po talaga matuto. Gusto ko pong mag-improve, gusto ko pong gumaling din, of course. And siya yung mas experienced, so ako po yung palagi nagtatanong nung una. But nagulat na lang ako one thing, nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin itong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and na-inspired din na gawin lahat ng mga bagay na gusto ko. And ayun din yung nag-push sa akin na, what if ibang tao nagtanong sa akin? What if yung mga bata nagtatanong sa akin? So, I have to keep up or I have to do my best or my very best to do my best. So, other young athletes can see how I can do it or I can mabigay ko lahat ng mga techniques ko sa kanila kasi hindi rin naman po ako madamot pagdating sa techniques. And sinisimulan ko na rin po na, I mean, magturo or magbigay ng tips sa mga juniors po namin na every time na kakamali sila, sinasabi ko rin sa kanila kung ano yung mga tips na pwede nilang gawin or mga bagay na pwede nilang gawin. Kung yung technique ko is gumagana sa kanila, pwede mong itry yun. Kapag hindi, mag-try tayo ng iba and i-improve natin yun. So, tinutulungan ko rin po yung mga younger generation din po. So, yan. Doon din po ako na-inspire na turuan yung mga mas nakakabata sa akin. Doon din po ako na-inspire na i-push yung sarili ko rin po.
3: Sabi nyo, open kayo na matuto. Diba? Kaya nagtatanong ka, Carlos, kay Eldrew kay Carlos. Sa inyong dalawa, between the two of you, anong natutunan nyo sa isa't isa this time around na magkasama kayo?
0: Ako, ano ba, siguro yung style po eh. Magkaiba talaga kami ng style ni Drew. More on
3: natutunan niyo
4: sa style.
0: Magkaiba po kasi kami ng style eh. So siguro yung kulit ni Drew, hindi ko talaga siya kaya gawin. Kapag sa training, more on ano po ako. May sarili po akong mundo kasi. May sarili akong kulit. May sarili akong energy na feeling ko ako lang meron din. And naiintindihan ko kung hindi din ako naiintindihan siguro ng ibang tao. Mas kahit kanina talaga sobrang matanong ako sa pagdating sa ginagawa ko. Kahit sa ibang coaches, tatanong ko ano yung pagkukulang ko, pagkakamali ko sa skill na yun. And ano po, siguro ang natutunan ko, okay lang na iba-iba yung style natin. And okay din na i-try mo intindihin.

0: especially kapag gymnast ka, gymnast din yung itatry mong siguro i-replicate kung paano sila mag-training. Sobrang iba yung feeling kasi out of the ano mo siya, character and personality. So, yeah, yung mga ganung things yung natutunan ko pag nagte-training kami. Siyempre, yung sa high bar nga ako last time, may isang maganda ako na muntik ko na siya makatch. Ayun yung skill ni Eldro na ginagawa ko, which is G-value. And hindi ko siya talaga totally kaya sa competition. But sa training, tinry ko na siya. Nag-ask ako ng help paano siya gawin. And sa tatlong tira, may maganda akong nagawa. Sa sobrang nakakatuwa, nakaka-proud na meron akong kabatuhan po ng ideas and ng technique nakaka-share ako ng technique ko sa kanya, nakaka-share din siya ng technique na meron siya. Alam kong para sa akin, hindi talaga ako magaling sa high bar ko, eh. So kapag may mas magaling sa'yo, you really have to ask po if you want to level up yung game mo. So, yeah. Ayun din, siguro na matutunan ko, huwag tayong matakot magtanong kapag may gusto tayong malaman kasi hindi naman sila madamot na magbigay ng information. Especially yung mga top level gymnasts, kaya si Shinosuke. Lagi kapag nagda naman sa kanila, for sure magsasabi ko sa ating information.
1: Yes. Okay, how hopeful?
2: Ako, hindi naman natapos sumagot si Carlos Yulo, eh. Oh, pero yun po yung magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo after nung kanilang naging qualifying campaign in men's artistic gymnastics. Okay, mga haters, makinig! Ito ang schedule nila bukas. Kahit ano yata ang gawin nito si Carlos Yulo, ang dami talagang haters, eh, no? Kung ako sa inyo, ilaan nyo na lang sa ibang bagay ang lakas nyo, eh. So, bukas is going to be the men's team final. So, buong men's team natin, Justin Ace De Leon, si Eldro Yulo, Carlos Yulo, Zachary Nunez, and Juancho Miguel Besana. Ayan, anim na aparatos na naman ito bukas. Mag-uumpisa sila sa first rotation rings, rotation 2, vault naman, rotation 3, parallel bars, rotation 4, horizontal bar, rotation 5 nila, floor exercise, and rotation 6, ang pommel horse. And then, on Thursday, September 24, ayan, yung men's floor exercise, Carlos Yulo, at saka si, etong si Eldrew. And then on Friday, September 25, yung men's vault at saka men's parallel bars. So yan ang magiging schedule ni Carlos Yulo at ang ating men's artistic gymnastics team starting tomorrow until Friday in the 2026 Asian Games. Ang ating oras, eksakto alas 6 po ng gabi. Ngayong Martes ng ngayong Martes na to, and that's it for post-game. For more updates at syempre ibang balita patungkol sa Asian Games, manatili pong nakatutok dito sa Sports Radio 918. Meron pa tayong Sports 918 kasama si Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening. And I guess maya-maya magsisimula na yung laro o baka nagsisimula na yung laro ng Alas Pilipinas laban sa Hong Kong, battle for 9th. And then later, pasado alas 7, yung dalawa nating Wushu Sanda Fighters. Susubukang umabante sa semis, Gideon Padua and Sander Alipio. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa inyong paboritong sports station. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Boom!
1: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. For league service. Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radio Pilipinas.
6: Radio Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Ngayong araw, nagkabisa ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman pagtitiyak ng pamahalaan, sisikapin nilang hindi maipasa sa commuters ang pasanin ng mataas na presyo ng langis.
0: Sa ilalim ng fuel subsidy program, hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng i-avail ng bawat operator o nasa 1,800 na savings bawat linggo.
2: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
0: Nakatakda nang isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon sa pagsuspende o pagbawas sa excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang mula.
3: Patapos na po ang kanilang rekomendasyon. Siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
4: Yan ang pahayag ng Malacanang hinggil sa inaabangang pagsuspinde o pagbawas sa excise tax ng petroleum products sa harap ng pagsirit ng presyo nito. Bagaman hindi patiyak kung ano ang lalamanin ng rekomendasyon ng economic managers, pagtitiyak ng Malacanang.
3: Kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na aksyon ng Pangulo.
4: Yan ang inaabatan ni Larry lalo't umabot na sa mahigit 100 kada litro ang gasolina. Hiling din niya ang taas pasahe para naman madagdagan ang maiuuwi niyang kita at hindi lang mapunta sa boundary.
5: Malaking bagay po para sa aming mga driver yun. Kahit papano po, siyempre, kung mag-uwi ka ngayon, nag-uuwi ka ng 500, kahit papano, madadagdagan po yung kikitain namin. Sana po payagan.
4: May kaparehong sentimiento ang samahan ng mga provincial at city bus operator. Kailangan daw nila ito para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bagay na naiintindihan at batid naman ng pamahalaan, kaya hindi isinasara ang posibilidad ng dagdag pasahe. Pero hanggat kaya raw, pipigain muna ng gobyerno ang mga resources para umagapay sa mga apektado. Dahil alinsunod sa direktiba ng Pangulo, kailangan itong balansihin.
3: Akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chopper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahay ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AX.
4: Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng subsidy sa mga chuper, toll exemption para sa provincial buses, extended PITX terminal fee waiver para sa PUV hanggang matapos ang taon, libreng buwan ng terminal fee sa 86 transport terminals sa buong bansa at iba pa. Kasunod nito, ipinunto ng palasyo na hindi kontrolado ng Pilipinas ang mga gulo sa Middle East at nakatuon umano ang pamahalaan sa mga hakbang na maaaring makatulong sa mga maapektuhan.
3: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga chuper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Inilatag sa consultation meeting ng ASEAN Economic Ministers at European Union, UK, India at Russia ang mga programa para lalong mapatatag ng kanilang kooperasyon at kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binigyan diin ni Department of Trade and Industry Under Secretary Alan Gepti ang kahalagahan ng pagtutulungan ng rehiyon sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at kasaysayan. Sa naging consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at European Union, sinabi ng opisyal na nananatiling malakas ang pundasyon ng dalawang regional bloc. Noong nakaraang taon, pangatlo ang EU sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN at pangunahing pinagmula ng foreign direct investments. Ayon naman kay European Commission Director General for Trade Duarte Jorgensen, umabot sa 275 billion euros ang naging kalakal sa mga produkto noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 139 billion euros ang naging kalakal pagdating sa mga serbisyo noong 2024. Pagdating naman sa foreign direct investments, umabot sa 31.3 billion US dollars ang pumasok sa ASEAN mula sa EU. Handa rin ang regional bloc na palalimin ang ugnayan nito sa ASEAN.
7: ASEAN continues to play a central role in the European Union Indo-Pacific strategy. You are an extremely dynamic region with which we share very similar views on many of the most important issues that the world is currently facing.
6: Sa naging consultation naman ng ASEAN Economic Ministers kasama ang United Kingdom, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na malayo na ang naabot ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Britanya. Anya, sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, mahalaga na ituon ang pansin sa mga praktikal na pangangailangan ng mga negosyo tulad ng mas mabilis na kalakalan at tulong sa digitalization at green transition.
8: Geopolitical tensions, energy uncertainty, shifting trade policies, and supply chain disruptions are making it harder for governments and businesses to plan. At the same time, technology is moving faster than many of our rules and institutions can keep pace with today. We may not know exactly how the global economy will evolve, but we know what businesses need from us.
6: Para naman kay British Minister of State for Trade Anna Sarwar, nais na kanilang bansa na maging pinakakonektadong ekonomiya sa mundo. Ayon kay Sarwar, mahalaga ang ASEAN sa UK at sa mga mamamayan nito. Kung saan ibinahagi nito na umabot na 62 billion British pounds ang naging kalakalan sa pagitan ng UK at ng regional bloc, habang pumalo naman sa 9.1 billion US dollars ang naging foreign direct investment nito sa Asia noong nakaraang taon. Dahilan para maging pangpito sa pinakamalaking investor sa regional bloc ang UK.
9: The UK continues to work with trusted partners including ASEAN to ensure we tackle the most critical of issues including economic resilience and security. Such work is vital and respect for the independence, sovereignty and territorial integrity of all nations is critical at such a fraught time in line with our and ASEAN's charter values.
6: Sa naging ASEAN Economic Ministers India Consultation, naging paksa sa pagpupulong ang pagrepaso sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o AITIGA. Dito ay nagpahayag si Indian Additional Secretary of Commerce Nitin Kumar Yadav ng pagkabahala sa mabagal na usad ng pagrepaso sa AITIGA at umaasang magkakaroon ng mas mabilis at patas na resolusyon ukol dito. Hinimok naman ng kalihim ang India na magpakita ng flexibility at pragmatismo upang matapos ang kasunduan at mabawasan ang mga balakid sa kalakalan.
8: Our task now is to turn that potential into results. For AITIGA, this means keeping the talks moving, showing flexibility where we can, and being ready to find balanced solutions to the issues before us.
6: Ayon kay Secretary Roque na umabot na sa 100 billion US dollars ang naging two-way trade sa pagitan ng regional bloc at ng India noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 3.55 billion US dollars ang naging bilateral trade ng Pilipinas at India noong nakaraang taon at umakyat ng 34% ang naging exports ng Pilipinas sa India. Gayunpaman, binigyan din ito na hindi lamang sa mga numero dapat sukatin ang tagumpay ng alyansa, kundi sa mga konkretong benepisyo para sa mga negosyo, partikular sa mga MSME. Sa consultation kasama ang Russia, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan upang harapin ang mga bagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Inihayag naman ng Russia ang pagpapatibay ng strategic program para sa ASEAN-Russia cooperation hanggang taong 2035 na layong gabayan ang economic at trade relations ng dalawang panig sa susunod na 10 taon. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Sa kanyang muling pagbisita sa Pampanga, hindi sumusuko si DPWH Secretary Vince Dizon na tugunan ang pagbahang nararanasan pa rin hanggang ngayon sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
10: Nasilayan na ng lalawigan ng Pampanga ang sikat ng araw matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Pero nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang komunidad at tila na walan na ng pag-asa ang mga residente na huhupa pa ito. Mula San Simon, Pampanga, nadaanan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bayan ng Apalit, Makabebe hanggang Masantol, Pampanga, kung saan ganito rin ang naging reaksyon ni Secretary Dizon matapos niyang maabutan ng ilang barangay na tinitiis na lang mamuhay sa gitna ng lubog na bahay.
11: Nung papunta nga ako dito, sabi ko parang hindi ko ma-imagine yung hirap ng mga kababayan natin dito. Pero kahit na mahirap, hindi naman tayo pwedeng sumuko.
10: Matatanda ang nakipagpulong na noong nakaraang linggo sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng Pampanga para umpisahan na ang flood mitigation intervention sa kani-kanilang lugar. Ayon sa Kalihim, sa sobrang tagal na ng pagpaplano ng mga proyekto sa lalawigan, ilang bagyo at habagat na ang nagdaan ay hindi ito matapos-tapos.
11: Yung mga detention basin, yung mga ganyan, yung parang hindi uubra dito sa Makabebe at sa Masantol eh. Kasi lubog na to halos buong taon eh. Sabi ng Pangulo hindi tayo pwedeng sumuko. No? Kailangan kung ano ang pwede natin kahit na konting solusyon man lang para lang mabawasan.
10: Giit ni Dizon, kailangan na ng agarang solusyon na magpapababa ng baha sa mga komunidad.
11: Hindi natin pwedeng tanggapin na lang na wala na tayong magagawa. Kahit na konti man lang para mabawasan naman natin yung hirap dito. Kahit man lang sana pagka umaaraw, walang baha dito. Tingin ko, malaking bagay na yon.
10: Tuloy-tuloy na dredging operation ang unang kinakailangan gawin sa Pampanga River at tributaries nito dahil masyado na anyang maraming lupa ang nasa waterway. Kaya kaunti na lang ang kaya nitong maimbak na tubig. Uminit naman ang ulo ni Secretary Dizon matapos marinig ng Kalihim ang suwestiyon na taasan ang kalsada.
11: Hindi solusyon ang pagtataas ng kalye. Kasi pag tinaas mo yung kalye, hindi mo sinusolusyonan yung problema ng tubig. Hindi ba? Tataas mo nga yung kalye, saan pupunta yung tubig? O di pupunta sa mga kabahayan? Pupunta sa mga community? It does not address the fundamental problem of water management.
10: Maglalagay ng mga flood wall at mobile pumps sa ilang bahagi ng MacArthur Highway na hanggang ngayon ay bahagya pa rin baha, habang makikipagpulong naman ang ahensya sa mga mayor at foreign consultant para sa flood mitigation intervention sa probinsya. Tiniyak naman ng Kalihim na hindi na niya hayaan na abuti na naman ng ilang taon ang mga proyekto bago mabawasan at maibsan ang problema sa baha ng lalawigan. Samantala, agad namang tumugon ang DPWH sa nasirang pader at ilang kabahayan na malapit sa Santo Niño Creek sa San Fernando, Pampanga dahil sa lakas ng daloy ng tubig dulot ng malalakas na pag-ulan. Tataasan ang bakod o pader lalo na sa mga critical areas na napinsala.
11: Ngayon pa lang, hindi na natin hihintayin itong next year. No? Gagawin na natin itong ngayon. It could be magsimula na tayo as early as this week, Mayor, or next week magsisimula na tayo ng trabaho dito para lang maproteksyon na natin yung mga area kasi hindi natin alam kung kailan uulan ulit. So habang maganda ang panahon, magtrabaho na tayo.
10: Dumiretso naman si Dizon sa pagpupulong kasama ang mga kawanin ng DPWH at Department of Transportation para pag-usapan ang epekto ng ginagawang North-South Commuter Railway sa flood management sa lalawigan ng Pampanga. Tinitiyak ng dalawang ahensya na maayos ang kanilang koordinasyon para masiguro na hindi magiging hadlang ang ginagawang NSCR sa tuloy-tuloy na programa at proyekto ng DPWH kontra baha. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Tinawag na very disturbing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong school shooting incident sa South Cotabato. Kaya kumikilos na ang DepEd, DILG at DICT para maprotektahan ang mga kabataan mula sa karahasan online. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
12: Binabantayan ni Lola Merly ang mga pinupuntahang website ng kanyang mga apo. Natatakot kasi siya sa mga grupo at content umano na nagahasik ng karahasan sa internet na iniuugnay sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan.
13: Tinanggal po yung Facebook. Wala silang Facebook, walang Messenger. At yung mga cartoons na pinapanood. Bakit po? Para iwas ng mga sa mga karahasan. Siyempre na minsan pag naano mo yun, minsan gagamitin sa mga kapatid niya, nananakit.
12: Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lubhang nakababahala ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng eskwelahan sa South Cotabato. Sinasabing lulong umano ang shooter sa dark web at online communities na nagujok ng nihilistic violent extremism tulad ng pananakit sa kapwa.
3: Sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan.
12: Nakatakdang bumuo ng kasunduan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government para magkaroon ng bantay sa loob mismo ng mga paaralan.
3: Mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring maging mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon.
12: Ilulunsa din ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Target itong protektahan ng mga mag-aaral laban sa mga panganib online at ituro ang responsable at ligtas sa paggamit sa mga digital platforms sa mga estudyante, guro at mga magulang.
3: Layunin ng kampanya na turuan at gabayan ang kabataan tungkol sa mga usapin gaya ng safe chatting and online behavior, grooming and online child exploitation, cyberbullying and online harassment, at ibang paksa gaya ng privacy, scams at pagbabantay sa kanilang personal information online.
12: Naniniwalang Malacañang na dapat nang ipatupad sa lalong madaling panahon ang paglalagay ng safety measures sa Facebook na pagmamay-ari ng Meta. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Meta na magbablock sa mga content o conversation na may kaugnayan sa sexual na pang-abuso, karahasan at NVE. Sabi ni DI City Secretary Henry Aguda, malaki ang problema sa social media at nararanasan na rin ang epekto nito sa ibang bansa. Sa New Mexico halimbawa, inatasan ng Meta na magbayad ng halos $942 million matapos hatulan itong liable o may pananagutan sa mga reklamong nalalagay sa panganib ang mga kabataan sa Facebook at Instagram. Noong Agosto naman, nakipag-settle ang Meta sa mga estado sa US sa isang hiwalay na kaso kapalit ng mas mahigpit na child safety measures kabilang ang age assurance at parental controls.
14: Sa Facebook, minsan maraming mga dark web content na nakikita doon, di ba? So, aside from yung mga bullying, yung harassment, yun dapat bawal yun.
12: Itinutulak na rin ngayon sa Kamara ang panukalang batas na mag-obliga sa mga social media platform na kumuha ng prangkisa para matiyak ang pagsunod sa batas sa Pilipinas. Una nang sinabi ng DI City na hamon na mapasunod ang mga foreign social media platform gaya ng Meta dahil hindi ito nakarehistro sa gobyerno. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
0: Ipatutupad ang mas maigting na seguridad sa mga paaralan sa Davao City kung saan gagamitan na ng metal detectors ang mga papasok sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
15: Dahil sa mga nakaraang insidente sa ilang paaralan sa bansa, ilang mga magulang sa lungsod ng Davao ang nababahala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Isa na rito si Evelyn na bilang isang ina ay masakit umano para sa kanya na malaman ang nasabing balita hinggil sa nagpapatuloy ng mga untoward incident sa mga paaralan. Kaya dapat umano na mas mapahigpit pa ang seguridad sa mga paaralan mula pa lamang sa pagpasok ng mga estudyante sa gate.
16: Estudyante, tarungon lang, tanan ba, unsan itong mga matulis na bagay, ibawal jud niya. Malay mo, dirigi sa gisoksok, wa takabalog, asa nila gipang butang ano nakalusot. So, unta pod nga maaksyonan ba nga our tanan nasa ko mga gwardiya, unta ang mga ginikanan.
15: Kabilang din ang magulang na si Florinda na nababahala, patuloy niyang pinapaalalahanan ng kanyang anak na agad na ipagbigay alam sa kanya kung sakali may problema ito sa paaralan.
17: Kasi ang kuwan ako sa akong mga anak, dili sa mo pwede magkuwan ka ng dili maayo nga binuhatan, kaya dili po na maayos alang sa tanan, alang po sa imuhang kaugmaon. dili na maayo kung magbuhat ka ng dili maayo. Dapat, ipeskula mo sa inyohang ginikanan para mo sa inyohang kayo, ha? Kada yun.
15: Sa paaralan ito sa Bangkal, Davao City, puspusan ang pagpapaalala nila sa mga estudyante maging tuwing flag ceremony ukol sa tamang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa loob ng paaralan. Dagdag pa, nagsasagawa ang paaralan ng mga aktibidad para sa kanilang teaching staff at personnel upang mabigyan sila ng pagsasanay sa pagbibigay ng psychological intervention sa mga estudyante kung sakaling may mangyari mga kahalintulad na insidente.
18: Naatay 2 days na inset how to give psychological first aid to our children. And ang mga bata po, dapat ay symposium sa kanang drug awareness, shooting incident awareness para sa mga bata so that they will be aware of the pros and cons of having kanang weapons, no?
15: Gumagamit din sila ng metal detector matapos ipag-utos ng Department of Education at DepEd Central Office ang paggamit nito. Puspusan din ang kanilang koordinasyon at komunikasyon sa pulisya upang agad na matugunan ang mga kahinahinalang pagyayari at iba pang posibleng magdulot ng panganib sa kanilang paaralan. Israel Damaulao, para sa Bayan.
0: Natunto ng PNP Cyber Patrolling ang magkapatid na umano'y nag-post ng mga banta ng pagbomba sa ilang paaralan. Nasampahan na din ang mga patong-patong na kaso ang dalawa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
19: Treat gun wrong. Ito ang sinapit ng magkapatid mula sa Lipa, Batangas dahil sa paulit-ulit na pananakot sa ilang paaralan sa kanilang lugar. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, buwan ng Agosto nang magsimula ang 18 taong gulang na lalaki na takutin at pagbantaan ang kanya mismong paaralan. Kasabot niya sa pagbabanta ang kanyang 26 na taong gulang na kapatid.
20: This has to stop. Kailangan pong they should realize that yung ginagawa, what we are doing in the cyber world has real world consequences.
19: Gamit ang dummy account, nagpo-post ang magkapatid sa wall ng official Facebook account ng target nilang paaralan. Sa kanilang post, nagpapakilala silang killer na kasaad din sa kanilang banta na may bomba silang itinanim sa paaralan. Ang kanilang plano, hindi daw kayang pigilan ng pulis at ng sundalo habang tumatagal. Ay mas nagiging ganado pa ang magkapatid sa kanilang pananakot dahil mula sa isang paaralan, umabot sa 4 ang kanilang pinagbabantaan. Pero ang trip ng magkapatid, natapos na dahil sa cyber patrolling ng PNP, nakilala at natuntun na sila ng mga otoridad. Kanina, isinilbi sa kanila ang search warrant.
20: We will find you. We will not stop until we find you if you make these kinds of threats. Ang sa atin po, this should stop. Kailangan na po matigil itong mga klaseng gawain na ganito na nagkikreate po ng fear sa ating mga community, unnecessary fear and panic. Again, we will find you and we will prosecute to the fullest extent of the law.
19: Nakuha sa kanila ang 3 cellphone na ginagamit daw ng magkapatid sa kanilang pananakot.
20: So, it created fear, some panic siguro dun sa mga estudyante, siyempre with what's happening sa ating mga kababayan dun sa Lipa. So, we were able to recover 2 cellphones and 1 Galaxy tablet. So it's now being subjected to examination and analysis.
19: Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tila bagot lang sa buhay ang magkapatid dahil ayon sa mga otoridad, walang kapasidad ang mga ito na gumawa ng krimen at karahasan. Sa ngayon, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawa, kabilang na ang grave threat at alarm and scandal. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas. Para sa Bayan.
1: Sa pagbubukas ng Philippine Maritime Convention 2026, binigyang diin ang mga ahensya ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binuksan ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila na layong patatagin ang posisyon ng Pilipinas bilang world leader pagdating sa kapakanan, proteksyon at kahusayan ng mga Filipino seafarers. Sa kanyang talumpati, pinalutang ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang mga hamon na kinakaharap ng maritime sector dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim na dapat maihanda ang mga Pilipinong marino para sa mga bagong skills at teknolohiya na kakailanganin ng maritime industry pagsapit ng taong 2030.
21: The world is changing and changing very quickly. The maritime environment
2: is becoming more exciting, yes, but more complex. New security risks are emerging and affecting routes and operations as international standards continue to evolve. Technology, digitalization, and artificial intelligence are changing the way work is done at sea. At the same time, the transition toward greener shipping will require our seafarers to develop new skills and competencies. And these developments compel us to look beyond the systems that we have today.
6: Kinilala rin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona ang mahalagang papel ng mga marinong Pilipino sa paggalaw ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng epekto ng mga geopolitical tension. Muli ring nanawagan ang Pilipinas para ayusin sa mapayapang paraan ang mga sigalot sa karagatan alinsunod sa international law. Binigyan din naman ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bagong patakaran sa pagsasanay, digitalization at modernisasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor.
21: Behind every successful maritime operation is a workforce that remain to be competent, their welfare protected, safety is prioritized, and well-being remain at the center of our policies and reforms. This is why the goal of becoming a global leader in maritime excellence must go hand in hand with our commitment to ensure and protect the rights, the welfare, the dignity of every Filipino seafarer.
6: Para naman kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, mahalaga ang mabilis at maasahang tulong para sa mga marino lalo na sa panahon ng krisis. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapatayo ng mga Seafarer Welfare Center sa Metro Manila at Iloilo, alinsunod sa Magna Carta of Seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
22: A seafarer should be able to seek guidance, access free legal assistance through our partners, and find information on training and available support. We must organize our services around the time and circumstances of the people using them. Ang hangad natin ay makauwi ang ating mga marino ng ligtas, may ipon, at may tunay na pagpipilian para sa kanilang kinabukasan kasama ang pamilya.
6: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
0: 50 insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng menor de edad ang naitala ng Philippine National Police o PNP mula lamang nitong Hunyo. Kaya naman binigyan diin ni OPAPU Secretary Mel Senen Sarmiento na hindi dapat natatapos ang pagtuturo ng kapayapaan sa apat na sulok ng silid aralan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Nababahala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa mga paaralan. Sa inisyal na datos ng pambansang pulisya, nasa 50 insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala sa mga eskwelahan mula pa noong Hunyo. Kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananaksak, illegal possession of firearms at iba pang kahalintulad na banta. Kaya naman sa pagtitipo ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states para sa peace education, binigyang diin ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng pagiging host ng Pilipinas sa pagtitipong ito. Anya, hindi dapat matapos sa apat na sulok ng silid-aralan ang pagtuturo ng kapayapaan.
24: Education is one of the most powerful instruments for doing that. At the end of the day, I think we can all agree on one thing. Peace is a shared aspiration. Peace education cannot stop at the four walls of the classroom. It must teach empathy. It must deepen intercultural understanding. It must give our young people the ability to resolve differences without violence.
23: Giit ni Sarmiento, sa panahong madali nang makuha at maipasa ang impormasyon gamit ang teknolohiya, mas mahalagang mahubog ang kabataan sa pagkilatis ng katotohanan at kasinungalingan, lalo na sa social media. Kasama rin dito ang responsabling paggamit ng teknolohiya para ang akses sa impormasyon ay maging daan sa pagkakaunawaan sa halip na maging sanhi ng pagpapalala ng hidwaan. Para sa ASEAN, hindi lang isang subject ang peace education na dapat ituro sa mga estudyante. Layo nitong maipaunawa sa mga kabataan kung paano haharapin ang pagkakaiba, paano makikipag-usap ng hindi humahantong sa karahasan at paano magiging bahagi ng pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Si Dr. Amina Rasul Bernardo, President ng Philippine Center for Islam and Democracy, naniniwalang hindi lamang gobyerno ang may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa at sa rehiyon. Binigyang diin ni Bernardo na may papel ang bawat mamamayan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan.
4: Peace cannot be sustained by governments alone, by agreements, and by institutions. Peace is sustained by people. We cannot wait for conflict to begin before we teach peace. And today, that lesson has acquired a new urgency.
23: Habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente ng karahasan at sinusuri ang mga posibleng sanhi nito, binibigyang diin ng mga kinatawan ng ASEAN ang isang mas pangmatagalang hakbang. Ang paghahanda sa mga kabataan at komunidad na humarap sa pagkakaiba at hidwaan ng hindi humahantong sa karahasan. Sa ASEAN Peace Education High Level Conference, nagtitipon ang mga policy maker, educators, kabataan, civil society at development partners para magbahagi ng mga karanasan at hakbangin sa pagpapaigting ng peace education sa mga paaralan, komunidad at iba pang learning spaces. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Hinatayang 163 million single-use plastic ang ginagamit ng Pilipinas kada araw ayon sa Global Alliance for Incinerator Alternatives. At isa yan sa mga pangunahing hamon na naisolusyonan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
5: Inalakay ang sustainable production at green economic transformation sa ginanap na ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy. Ipinakita dito ang mga makabagong teknolohiya sa recycling at upcycling para mabawasan ng mahigit 2 million metric tons ng plastic waste ang bansa taun-taon. Para tugunan ang lumalalang polusyon at pagkasira ng kalikasan, ipinatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR Act. Naglabas na rin ang DENR ng show cause orders laban sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa batas. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kailangan ng Pilipinas ang mas makabago at epektibong paraan ng pamamahala ng basura. Pero dapat din itong maging makamasa at pangmatagalan.
7: The transition to a circular economy must be understandable, affordable, and sustainable beyond a pilot project or a single funding cycle. Circularity is ultimately about value, not only the value of materials, but also the value of work, local knowledge, entrepreneurship, and community participation.
5: Kabalikat din ng bansa ang European Union sa pagsusulong ng 60 million euro o 4.2 billion pesos na green economy partnership sa mga LGU. Paliwanag ni Dr. Marco Gemmer, Head of Cooperation ng European Union, nakatutok ang kanilang inisyatibo sa panlokal na solusyon at inobasyon para sa mga komunidad.
8: We are not trying to bring a model that works elsewhere which will not work here. But we can work on inspiration. Part of the 4.2 billion pesos that are mentioned in the grant is used for innovation actions, for civil society engagement. So we work in Baguio, Quezon City, Pasig City, Ormoc, Iloilo, and so on and so forth.
5: Ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, ang paglalabas ng National Roadmap on Plastics ang isa sa mga estratehiya para sa mas murang mga eco-friendly alternatives sa bansa.
9: So through this conference, we will be identifying what is there, what are the partners doing, and hopefully we can identify gaps and possible investments to make sure that we are on the same page. And we are not duplicating the incentives, initiatives of those development partners.
5: Kasama sa mga pangunahing hamon na naisolusyonan ng kagawaran, ang araw-araw na paggamit ng mga Pilipino ng tinatayang 163 million sachets ng single-use plastic. Kaya naman, umaasa ang pamahalaan na kapag matagumpay na naisagawa ito, ay makatitipid ang bansa ng halos $200 million worth of annual loss mula sa irresponsableng pagtatapon ng basura. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Pahina na po ang epekto ng habagat ngayong buwan, pero sa mga susunod na araw, may posibilidad nitong ma-enhance dahil sa bagyo, pero hindi na rin gaanong kalakasan kumpara noong nakaraang buwan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo, pero nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok ito ng PAR sa araw ng Huwebes o sa Biyernes. Mangyari yan ay tatawagin itong bagyong Queenie, ang unang bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Base sa initial forecast, hindi naman ito nakikitang tatawid sa kalupaan, pero magpapaulan ang buntot o trough nito sa mga susunod na araw. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw panahon, maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Magdadala naman ang maulap na panahon at kalat-kalat at pag-ulan ang trough ng bagyo sa Sorsogon, Masbate at Misamis Oriental. Sa Visayas, ramdam din ang epekto ng trough. Abot yan sa gitnang Visayas, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, particular sa Caraga Region, Davao Region, Bukidnon at Camiguin. Papatuloy ang maulap at maulang panahon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood. Abangan sa aming pagbabalik, iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines tulad ng Philippine Army magtutulong-tulong para protektahan ang West Philippine Sea.
1: Testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System, iniharap ng prosecution sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: At filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK Elections tuloy sa September 28. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, kapag laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bagamat nakatuon sa internal security, tiniyak ng Philippine Army ang suporta nito sa external defense ng bansa, katuwang iba pang units sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Sa mga karagdagang larawan na ito, makikita kung paano napuruhan ang BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos banggain noong Biyernes ng isang barko ng China Coast Guard malapit sa Abad Santo Shoal sa West Philippine Sea. Halos natanggal ng buo ang main railings sa starboard side ng barko. May mga bakal pang nabaluktot at naputol, kabilang na ang metal stanchions at support structure. Nakabalik na sa home port sa Suwal, Pangasinan ang BRP Datu Magat Salamat at walang crew na sakay nito ang nasaktan. Una nang umapela ang BFAR sa China para bayaran ang danyos ng pinsala na abot umano sa 1.4 million pesos. Higit sa pagkukumpuni sa barko, binigyang diin ng isang Maritime Rights Advocacy Group na isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong nasa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa paggiit sa lehitimong karapatan at soberanya ng bansa. Samantala, patuloy na inilalatag ng Philippine Army ang plano sa pagkakaroon ng isang unit sa Palawan na nakatuon para sumuporta sa mga operasyon na protektahan ang West Philippine Sea.
2: The guidance is that we will be increasing yung coverage ng Philippine Army, and of course that would be a long-term goal. And what we are doing now is that we are continuously coordinating with the other services, the Philippine Air Force, the Philippine Navy, and even sa commander ng Western Command.
1: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 35 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang nasa West Philippine Sea. At pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na 16. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Sumentro sa ika-28th day of impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontratang inaward sa GenCorp Industries Incorporated na umabot sa milyong-milyong piso. Kabilang din sa tinalakay ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City at ang pagkakadawit ng pangalan ng bise bilang shareholder ng kumpanya. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: 5.8 million pesos ang kabuuang kontrata na inaward sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon sa testigong si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Randel Sopeña, kung saan 95.37% dito ang awarded sa City of Davao, habang nanunungkulan bilang pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte.
4: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po ma'am.
0: Magkano naman po ang inaward ng PhilHealth Region 11?
4: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po ma'am.
0: At magkano naman po ang inaward ng OWA Region 11?
4: For OWA po, 330,000 pesos ma'am.
3: 49 contracts sa inaward sa GenCorp, kung saan 15 contracts sa Davao City LGU, 33 sa PhilHealth Region 11, at isa sa OWA Region 11.
0: I respectfully move that the Honorable Impeachment Court take mandatory judicial notice of the following. Number one, Your Honor, that Ombudsman Records Division, OIC, already testified before the Impeachment Court, particularly with respect to the 2024 and the 2025 salin of the respondent Vice President, where she herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. As a matter of fact, Your Honor, she even indicated in those salin that the same was acquired in 2013.
3: Dagdag pa ni Luistro, sa ilalim ng Article 7, Section 30 ng Konstitusyon, hindi pinapayagang makilahok sa negosyo ang presidente, vice-presidente, cabinet members at ang kanilang deputies o assistants habang sila ay nanunungkulan sa kanilang pwesto. Ang head of the procuring entity o HOPE, ang duly authorized representative, ang nag-aaproba o hindi nag-aaproba ng recommendation ng Bids and Awards Committee o BAC.
0: Your Honor, Section 5 RA 12009, the hope of the LGU is the local chief executive. And ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
3: Batay sa inilabas official statement ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, 33.16 million pesos ang gross total ng transaksyon na lungsod sa GEMCORP na binubuo ng 19 na kontrata, kung saan 13 na ang nakumpleto habang 6 ang patuloy pa. Aniya, dumaan ito sa tamang proseso na report at nailathala sa PhilGEMS. Sinabi rin ng alkalde na walang alam ang City Government of Davao kasama siya sa sinasabing interest si Vice President Duterte sa GEMCORP.
5: Ipaku-confirm yan, no? Kasi in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award, no, ng City Government ng Davao City sa GEMCORP.
3: Natanggap na ng opisina ni Mayor Baste Duterte ang subpoena na ipinadala ng Senate Impeachment Court at inaatasan ng alkalde na humarap bilang testigo sa paglilitis sa September 28, 29 at 30. Samantala, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na si Representative Laila De Lima ang sasalang sa oral arguments sa panig ng prosecution bukas kaugnay ng voting threshold sa conviction. Habang nakatakda muling tumestigo si Sopeña sa susunod na linggo para sa cross-examination ng Defense Counsel at interjection ng Senator Judges. Vel Custodio para sa Bayan.
6: Sa intervention ng mga senador kay Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario sa impeachment trial, nabusisi ang isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ikinakabit kay Vice President Sara Duterte, habang sumalang din ang ika-apat na testigo ng prosecution. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: So 1% of share or 80% of shares, that's all participation regardless of percentage of ownership.
8: Apo, it constitutes ownership po.
9: Yan ang sagot ni Securities and Exchange Commission Director Attorney Geraldo del Rosario sa tanong ni Senator Judge Rafi Tulfo kung ang pagkakaroon ng shares sa isang kumpanya ay sapat ng batayan para masabing may direct participation dito ang isang individual, anuman ang porsyento ng pagmamayari. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets na isumite sa SEC, may 20% ownership si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Food Corporation. Nauna nang lumabas sa pagdinig na si Vice President Duterte ay incorporator at miyembro ng board of directors ng kumpanya. Naging bahagi rin umano siya ng executive committee, kabilang ang compensation committee.
7: Ayon sa Article 7, Section 13, bawal sa isang government official tulad ng VP o presidente na magkaroon ng participation in any company.
8: Ayon po sa nakasaad sa ating constitution.
7: That's violation of the constitution, right?
8: Opo.
9: Tinanong naman ng Senator Judge Del Rosario tungkol sa pangalan na lumitaw sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte.
7: Sa Metro City Chow Foods Corporation, lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
8: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Chow Food Corporation based po sa Articles of Incorporation.
7: Sa Great Jolly Times Food Corporation, nandyan di ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan din po.
7: Sa Davao New Royal Taipan Foods Corporation, nandyan din ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan po.
7: Sa Davao Emerging Taipans Corporation, nandyan din ba ang pangalan niya?
8: Nandun din po.
7: Sa Davao Bounty Times Food Corporation, nag-appear din ba ang pangalan niya dyan?
8: Nandun din po ang pangalan niya.
9: Tinanong din ni Tulfo kung ang Jaime Tan Cruz ay siyang parehong individual na appointee sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: Mr. Prosecutor, ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
10: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
7: Same person.
10: Yes,
7: is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
10: Yes, Your Honor.
7: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment.
10: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
7: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint at, as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
10: I believe so, Your Honor.
9: Samantala, sunod na sumalang sa witness stand si Rendelso Peña.

0: The ward ay ang Owa Region 11, PhilHealth Region 11, at City of Davao LGU. Ano pa ang mga dokumentong iyong nakita, kung mayroon pa?
1: So, meron po kaming mga na-download na mga related documents pertaining to the 49 awarded contracts po.
0: Ilan po, Mr. Witness, itong tinutukoy nyo na related documents to 49 awarded contracts to GenCorp Industries Incorporated?
1: We extracted a total number of 231 documents po.
2: Ang GenCorp ay dineklara umano ni Vice President Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kumpanya na isinumite sa Securities and Exchange Commission, hindi lumitaw ang pangalan ng Vice Presidente bilang Incorporator o Director. Nabatid din sa pagdinig ng pagmamayari ng JTC Group of Companies ang 54.98% ng GenCorp. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Tuloy pa rin ang pagtanggap ng DepEd ng mga guro para sa 8,000 bakanting posisyon kahit walang bagong slot sa 2027. Pero apektado ang ilang programa tulad ng school-based feeding program dahil bumaba ang kanilang budget sa 975.96 billion pesos, mula 1.015 trillion pesos. Kaya naman, humihingi ang kagawaran ng karagdagang 145 billion pesos para sa pagpapatuloy ng maliliit na programa at dagdag benepisyo sa mga guro. Samantala, mabilis na inaprubahan ng Kamara ang 785 million peso budget ng Office of the Vice President kung saan hindi na ito dumaan sa mahabang tanungan.
4: Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme kung saan palabas lamang umano at walang internet na nagagamit ang publiko. Nakatutok ang fact-finding investigation sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology or DICT, kabilang ang free Wi-Fi program. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bagaman ini-install ang mga hardware, hindi naman gumagana ang mga software. Sa inilabas naman na pahayag ng DICT, bagamat wala pang formal notice na natanggap ang kagawaran, handa raw sila sa investigasyon kaugnay nito.
5: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free Wi-Fi, wala naman talagang lumalabas na Wi-Fi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
3: Nakahanda ang COMELEC para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng posibilidad na maging ganap ng batas ang panukala nagpapalawig ng termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay bago maisa batas ang Senate Bill 2387 o pagpapalawig ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Mula sa dating 4 na taong panunungkulan ng mga opisyal, plano na itong gawing 5 taon. Pero ang Commission on Elections, matuloy man o hindi ang nakatakdang halalan sa November 2, ay nakahanda pa rin para sa schedule ng filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28.
7: Kailangan pong ready ang COMELEC dahil po, kung titignan ninyo, yung pong panahon namin na natitira ay talaga naman pong limited. At kung sakali man pong hindi pirmahan, kailangan ready kami. Kung pirmahan, ready rin po kaming ipagpatuloy, ready po kaming sumunod sa mga dikta ng bagong batas.
6: Hanggang October 5 ang paghahain ng kandidatura, pero hanggat hindi nagiging ganap na batas ang panukala, may mga inihanda ng pasilidad ang field offices ng COMELEC para rito. Partikular ang mga mall sa Metro Manila. Pero kung halimbawang nagpapatuloy na ang COC filing sa iba't ibang lugar sa bansa at biglang maging batas ang panukala, ang sabi ng COMELEC, ihihinto nila ang operasyon bilang pagtalima sa bagong batas. Ibig sabihin, kung lalagdaan ito ng Pangulo, hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections.
7: Hindi ito first time na nangyari sa COMELEC. Kung matatandaan nyo, yung barn elections supposedly naggagawin natin noong 2013-2025, tapos na po yung filing ng COC bago po nangyari yung mga postponed, yung Republic Act 317, at na nangyari po doon, binaliwala natin yung mga COCs na natatanggap at nagpapafile tayo ng panibagong COCs.
6: Kung hindi rin tuloy ang halalan,

bubuksan ulit ng COMELEC ang registration para sa mga hindi pabutante. 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa pag-imprenta ng balota, ballot boxes at iba pang election paraphernalia. Pero may kakayahan ng komisyon na gumawa ng resolusyon para magamit pa ang mga balotang na-imprenta na kahit 2026 ang taong nakalagay doon. Kaya naman giit ng COMELEC, hindi masasayang ang anumang kagamitang nabili na. Ang mga ballpen, thumbprint takers at indelible ink, dahil isang taon lang ang shelf life, hindi na muna ipinadeliver ng COMELEC sa kanilang tanggapan. Para kung tatanggapin na nila ito, ay nasa ilalim pa rin ng warranty. Wala pa sa kamay ng COMELEC ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSK 1 Nobyembre na primaryang nakalaan para sa honoraria ng poll workers at deputized agencies. Pero kung hindi man ito matuloy, pwede pa itong magamit para sa national and local elections sa 2028 sa pamamagitan ng pagbuo ng isang batas na magpapahintulot dito. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Galit at pagkadismaya ang naging reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos madiskubre ang hindi pulidong pagkakagawa ng City Camp Proper Barangay Hall Project sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: That's where your taxes go. Sa busa ng mga politiko, sa busa ng mga napaka-corrupt na mga contractor at mga engineer. Mga nila. Papapamura kayo.
2: Hindi napigilan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang galit sa mga politiko sa Baguio City na nakialam sa pagpapatayo ng barangay hall sa City Camp Proper dahil hindi natapos at hindi pulido ang pagkakagawa nito. Ininspeksyon ni Mayor Magalong ang barangay hall matapos ireklamo sa kanya ng mga opisyalis ng barangay ang hindi maayos na pagkakagawa at hindi natapos sa nakatakdang panahon ang proyekto.
3: Delayed pa nag-paimiti servisyo katagigay kliyente may nga umay. At siyempre, nabasa ti barangay. Siyempre, pagtugawan may pa isuda, imbis nga maasikaso may nga dagos isuda.
2: Ayon sa punong barangay, nasimulan ang proyekto noong 2021 na phase by phase depende sa aaprobahang pondo. 37 million pesos ang nagamit sa gusali, ngunit hindi dekalidad ang pagkakagawa at marami pang hindi natapos na bahagi nito.
4: Ang gusto lang sana namin, magawa na yung may hindi pa nagagawa. I-priority yung mga dapat. I-repair yung mga dapat i-repair. Yun lang. Kasi ongoing na kami.
1: According to the project engineer, tapos na sana yung first floor and second floor. Pero kung titingnan mo, talagang pati ikaw, tataas yung dugo mo rito. Na hindi siya fit for occupancy. It does not even give you a semblance of a working environment.
2: Habang hindi natatapos ang gusali, plano ng DPWH na ilaan ang 40 million pesos na karagdagang pondo para rito. Ngunit sa pag-aaral ng LGU, 20 million pesos lang dapat ang kakailanganing pondo upang matapos ang pasilidad.
1: Babantayan ko na ito. Babantayan ko na kasi nakita niyo naman siguro pati yung mga senior citizen umiiyak dito, pati mga empleyado umiiyak dito. Nakakalungkot itong lugar nila, kita mo itsura.
2: Jezreel Kate Lapizar, Para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 94 days na lang, Pasko na! At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Ito ang
13: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Publiko!
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Al culo.
1: Pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado na lampas na sa $80 per barrel threshold upang determinahin kung ano ang akbang ukol sa excise tax, kung ito ba itatapyasan para natilihin o aalisin muna. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakuha na silang update patungkol dito at patapos ng balangkasi ng economic managers ang kanilang rekomendasyon. Sa harap nito, binigyan din ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maging balansyado ang lahat sa gitna ng patuloy na pagsipa ng produktong petrolyo. Patuloy anyang isinaalang-alang ang bawat sektor gaya ng nasa hanay ng transport groups at mga commuters at ito'y sa harap naman ng inihirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Patapos na po. Ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Samantala, pag-iimbak ng supply ng langis sa mga ASEAN member countries, usulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa Middle East. Ang report si Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stockpiling o pag-iimbak ng supply ng krudo sa mga ASEAN member states. Layunin itong matiyak ang sapat na supply ng langis sa rehiyon, lalo na sakaling magkaroon ng kakapusan nito na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Sa press briefing itong Martes, sa pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Pasay City, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na maaaring makatulong ang mekanismo upang makapag-ambag ang ibang ASEAN member states sa mga bansang nakararanas ng kakapusan ng supply sa gitna ng sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque.
5: In case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries. So, five have already joined and UAE has also signified its intent to actually store.
4: Samantala, sinabi ni Roque na naging matagumpay ang serye ng mga pagkupulong ng ASEAN Economic Ministers at kanilang mga dialogue partners na kanyang pinangunahan tungkol sa pagpapatatag ng ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa rin si Roque na tuluyan ng mapagtitibay sa Nobyembre ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makasabay sa patuloy na paglago ng digital economy sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, mariing pinabulaana ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawisis na nagawang rally sa Maynila noong Setyembre 21. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naiulat na casualty kaugnay po ng nasabing rally. Kaniya, walang nasawi sa sinagawang pagtitipon noong Lunes. Dagdag pa ni Asilo, inaiiral nilang maximum tolerance sa nasabing pagtitipon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tensyon. Muli namang siniguro ng NCRPO na walang katotohanan ang nasabing kumakalat na balita. Dagdag pa ho ng ahensya. Patuloy naman ang kanilang pinairal ang maximum tolerance sa mga nagsasigawa ng Quezon Modesta sa buong Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manoy paggamit ho ng drone ng militar sa opensiba nito kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Bisigyan na po ng Philippine Army. Si Mike Dagala sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Binisiganan ng Philippine Army ang nag-viral na video sa social media hinggil sa manoy paggamit ng drone ng militar sa opensiba nito kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito'y sigitan na rin ang pagmamalaki ng militar na kanila nang nalupig ang naturang grupo na dahilan ng pagtatag ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binigyan din ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran na hindi nakaapekto sa nakalipas na Barm Parliament parliamentary elections ang mga naitalang isolated incidents gaya ng nangyaring pamamaril at pagsabog sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Ngayon ni Gumiran, ginagamit lamang nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng intelligence, surveillance at reconnaissance, hindi ng humanitarian assistance at disaster response operations. Sa kasalukuyan, sinabi ng Army Chief na biniberipika na ito ng 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa barangay Manaulanan sa Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong Setyembre 19.
7: Comparing yung nangyari ng recent elections with the previous elections, again, I can say that we were able to achieve yung objective ng recent elections is credible, peaceful, and orderly.
6: Ang tinig ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 5 minuto na makalipas ay 6:00 AM, samantala Department of Social Welfare and Development at Department of Education naigting ang crisis response sa Bangas, South Cotabato. Report po dyan si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy ang pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education o DepEd para agad na maihatid ang psychosocial support at iba mang serbisyo sa mga apektado ng school incident sa Bangas, South Cotabato. Sa isang coordination meeting ng DSW Field Office 12 at ng DepEd Region 12, sinalakay ang mas mabilis at magkakaugnay na response para sa mga mag-aaral, school personnel at buong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ng pagpapalakas ng emergency response protocols, paghahanda para sa multidisciplinary psychosocial first aid plus at ang capacity build training at ang pagtatatag ng malinaw na referral pathway sa pagitan ng mga paaralan at social welfare offices. Layo nitong mas mabilis na maikonekta ang naangkop na serbisyo at intervention sa mga individual na nangangailangan ng karagdagan pang suporta. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Bastos Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sentro sa mga kontrata ng GenCorp Incorporated sa pamalang lungsod ng Davao. May report si Melanie Valdos-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa sentro sa mga kontrata ng Davao City Hall sa GenCorp Industry Incorporated, ang inaabangang pagharap ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mahalaga at relevant ang magiging testimonya ni Mayor Basti dahil siya ang head of the procuring entity o HOPE ng City Hall. Matatanda ang nauna ng inamin ni Mayor Basti na nagkaroon ng pamahalaan lungsod ng Davao ng 19 na transaksyon sa GenCorp na nagkakalaga ng mahigit 33.2 milyon pesos. Iginit niya na dumaan sa tamang proseso ang mga ito at wala umano siyang alam na may kaugnayan ang pangalawang pangulo sa nasabing kumpanya base sa kanyang salin. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Ace Barbers.
10: Well, yes, definitely. No, ipaku-confirm yan. No? Kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya. Eh. So, meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no, ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pantala butuhan para sa pagresolba sa voting threshold sa impeachment trial, tibling mayurong po sa susunod na linggo. Sa Senado, ulit dyan si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Posible pang ma-defer o maipagpaliban sa susunod na linggo ang nakatakdang pagboto ng mga Senator Judge tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, may ilang Senator Judge na humihingi ng karagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral arguments. Pinunto ni Tungol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosecution sa gagawing oral arguments ngayong araw na hindi natalakay ng mga amici curiae o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible anyang kailanganin ng ilang Senator Judge na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpasya at bumoto. Kaya hindi anya malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng botohan para sa ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tonggol.
12: Din pong mga senator judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow senator judges nila ng additional na oras kasi nga po baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amici curiae and they would need to study it further. Siguro over the weekend para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto.
11: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dala Senior Associate Justice Leonen, pansamantalang halili bilang punong maestrado habang inaantabayanan ang appointee po naman ng Pangulong Marcos Jr. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinumpirma ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na si Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen ang pansamantalang magsisilbing Acting Chief Justice habang inaantabayanan ang appointment ng bagong punong maestrado. Ayon kay Ting, ito ay alinsunod sa Section 12 ng Republic Act Number 296 o yung Judiciary Act of 1948 na nagsasaad ng pinakamatandang Associate Justice sa serbisyo ang gaganap tatungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice kapag bakante ang posisyon. Sa ilalim naman ng konstitusyon, kailangang mapunan sa loob ng 90 araw ang bakante sa Supreme Court o SC. Ang bagong Chief Justice ay itinatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng Judicial and Bar Council o ng JBC. Alinsunod sa nakasanayang proseso ng JBC, iniimbitahan ang limang pinakamatatagal ng nanunungkulang Associate Justice sa Supreme Court na mag-apply bilang mga pangunahing kandidato sa posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 17 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18 minuto na makalipas ay ganin po naman ng umaga. Balik-balik tayo sa RBNN. Mahalaga ang pagbabantay sa cybersecurity at online environment upang maprotektahan ang mga kabataan laban po sa posibleng impluwensya ng karahasan. Tom Tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nang tanungin sa posibleng paggamit ng online platform sa pag-impluwensya sa mga kabataan at gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Padilla, hindi lamang computer system, network at data ng kailangan nilang protektahan, hindi magiging ama at information environment. Ito ang dahilan kaya't nagtatag ang AFP ng mga bagong units gaya po ng Cyber Command at Civil Military Operations para tugunan ang mga bagong banta gaya ng information at cognitive warfare.
15: So kung titignan mo yung information, napaka ano na to, no, volatile nitong space na to because of the proliferation of fake news, no? Hindi lang ito sa violent extremism but pati itong mga issues na kinakonfront natin sa ngayon. Napakaraming lumalabas na iba't ibang haka-haka, iba't ibang ano. So we really need our people na maging mas mapanuri. So this is not for the AFP alone to address. This is a whole of government, whole of society approach.
3: Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 40 kabataan nasigip naman sa posibleng school violence. Ito'y ayon po naman sa Department of Interior Local Government. By report dyan si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Higit 40 kabataan ang masanggip umano ng Philippine National Police dahil sa intelligence reports na may kaugnayan sa mga posibleng banta sa mga paaralan. Ito ay inilahad ang budget sponsor ni DILG na si House Appropriations Vice Chair Arnie Fentebella sa plenary deliberations ng 2027 National Budget. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Federico Fortiles, Representative Presley De Jesus, kaunay ng mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Fontebella, bukod sa tatlong naiulat na deadly school shooting incidents, may mga insidente rin na agapan dahil sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na kailangan palakasin yung koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, barangay, LGU, mga magulang at parent-teacher associations upang agad manatukoy at matubunan yung mga posibleng banta. Mahalaga rin ang napaitingin ang police intelligence at data capabilities upang mas maagap na matukoy at mapigilan ang mga posibleng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pantala, paglikhat, magtiyak sa safe spaces ng mga bata, pinalalakas ng Council for the Welfare of Children. Ay report naman dyan si Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kaugnay ng nalalapit na paggunita ng National Children's Month, pinaigding ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan sa paglikha ng safe spaces para sa mga bata na dapat magsimula sa tahanan, paaralan, komunidad at maging sa online world. Paliwanag ng CWC na hindi sapat na pagbawalan lamang ang mga bata na gumamit ng internet dahil higit na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang ugnayan offline upang maiparamdam na sila ay ligtas, naririnig, nirerespeto at kabilang. Paalala pa ng CWC sa mga magulang at guardians na maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan at aktibidad kasama ng mga anak, gayon din ang pagtuturo sa mga bata ukol sa red flags o mga banta tulad ng online grooming at manipulation. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pantala, ikinatuwa rin po ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasas ng Senado na ikatutuling magbasa sa Sagip Bata Act. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong ng Sagip Bata Act, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Iwanag niya, sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse or exploitation of children. Niya, sama na rin dito ang pagbabantay sa online recruitment, manipulation, at pag-ikayat sa mga bata na gumawa ng mga seryosong violenting aktibidad.
18: Para sa CWC, this is really very important dahil paulit-ulit namin sinasabi na huwag na nating intayin na merong karahasan pa mangyari o may maging biktima ang mga bata. No? Of course, para sa amin, prevention is very crucial at talagang yan po dapat ang talagang unang iniisip natin at hindi po yung reaction lang sa mga violent na mga incidents po.
3: The Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pantala, imbestigasyon sa Manoy Ghost Internet Scheme, tado po ng palasyo ng Malacanang. Sa Malacanang, natungulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Suportado ng Malacanang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umani Ghost Internet Scheme sa mga Information Technology Project ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng taong bayan. Dapat din anyong masusing imbestigahan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga public officials na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ni Castro na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupontuhan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan din ang palasyo sa mga contractor at investor na tuparin ang kanilang obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binayaran ng pamahalaan.
1: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
19: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, bumalo na sa 2.2 milyong mga Pilipino o 5 milyon na mga pamilya ang naabot po ang programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang Department of Health. Kaparehan ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na halos parehong bilang din ang mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilampo naman para sa programa. Abot-anya sa 27.4 billion piso ang pondong idinagdag para po naman sa MAIFIP at nasa 70% nito ang katumbas po naman 19.145 billion piso ang ilalaan para sa mga Regional DOH Center for Health Development o CHD. Ayon kay Mercado, pwede itong gamitin sa mga CHD, Local Government Unit, Hospital, maging sa mga pribadong ospital. Dagdag pa po ng Health Secretary, ang naturang bagay ilalaan pa sa iba pang mga pampubliko specialty hospital sa ating bansa.
20: Kasama din po dito ay 4.35 billion para po dito sa mga DOH hospital sa Manila, 2.9 billion po para po dun sa ating mga GOCC specialty hospitals. Kasama na po dito yung Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. At 950 million po ay para po sa UPPGH. At may 52 million po pa tayo dun sa ating mga drug abuse treatment and rehabilitation center.
3: Si Health Secretary Edwin Mercado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, Malacanang idiniklarang November 16, 17 at 18 bilang special non-working days sa Metro Manila. Dahil po naman sa sigawang 49th ASEAN Summit and Related Summits. Sa Palasyo ng Malacanang, itong ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Walang pasok sa November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o Kalakang Maynila. Sabisa na din ito ng inilabas ng Malacanang na Proclamation Number 1447 na nagdedeklara na special non-working day sa nabanggit na mga petsa at ito'y kaugnay ng isa sa gawang 49 ASEAN Summit and Related Summits dito sa Metro Manila. Layunin ang hakbang na makatulong sa pagpapalawag ng trapiko at matiyakang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok sa summit. Ilan sa mga pagpupulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules ang November 16 hanggang November 18, 2026. Ang proklamasyon ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Precto nitong nakaraang September 17. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita po naman sa Ibayong Dagat, G7 Foreign Ministers, nawagan po sa Iran na itigil na ang suporta sa mga Houthis sa Radyo Pilipinas World Service. At umuulat ni Wayne Panyano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nanawagan ng foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa Iran na ihinto na ang pagbibigay armas at suporta sa militanteng grupong Houthis sa Yemen. Sa isang pahayag matapos ang kanilang pulong sa sidelines ng United Nations General Assembly, ipinahayag ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States ang mariin nilang pagkondena sa anilay hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng rebelding grupo sa Yemen at sa Saudi Arabia. Panawagan pa ng G7 sa Houthis, ihinto na sa lalong madaling panahon ang lahat ng military actions, mga banta at pag-atake sa mga daanang pang-sibilyan at bumalik na sa political na proseso ng may buong katapatan. Maalalang isa ang Houthis sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan bilang bahagi ng forward defense strategy nito at pinalawak na axis of resistance. Ilang linggo lamang ang nakalilipas nung muli na namang umatake ang Houthis sa Yemen at Saudi Arabia dahilan para tuluyang masira ang 4 na taong tigil putukan doon at magbukas ng panibagong gulo sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Palakasan Jean Cloud Saclag ng MMA. Asungkit po ang unang pilak para po naman sa Pilipinas ongoing na HE Nagoya Asian Games. Tali! Apo naman kay Sports Region 918 Correspondent Aaron Bayato.
22: Nakapag-uwi ng pilak na medalya ang ating national MMA fighter na si Jean-Claude Saclag sa MMA Men's Traditional 65 kilograms ng 2026 Asian Games. Ito'y matapos siyang mabigo sa finals kontra sa kanyang karibal na si Otabel Rayabov ng Tajikistan sa score na 3-0. Ito ay ikalawang pilak o silver ni Saklag mula noong 2014 Asian Games kung saan dati siyang lumahok sa Wushu Competitions. Maliban kay Ginoong Saklag, nakapagdagdag din ng tanso ang ating women's karate team sa women's team kata. Sa ilang events naman kahapon sa pagpapatuloy ng Asian Games, panalo ang Philippine U23 men's football team kontra Kuwait 2-1 sa kanilang huling group stage football match. Bagamat eliminated na, ito na ang unang panalo ng Pilipinas sa men's soccer tournament mula pa noong 1958 Asian Games. At sa basketball, Tuesday sweep ang naitala ng Gilas 3x3 women's team matapos talunin ang Mongolia 17-12 at tinambakan ng Macau 21-4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At 31 minuto na makalipas, ay kanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Walang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Hindi po ba dapat panauna na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
23: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAKSINICA. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
7: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
23: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Orasyon natin sa buong kapuluhan, 35 minuto na makalipas sa ika-6 ng maga. At dako tayo sa mga balita po naman manggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo natin ang Luzon ay sa Radyo Pilipinas na buka. 1,500 ng mga 4-piece monitor children na sa Kalinga umasa sa kanilang licensure examination. Ay detalye po dyan si Estrella Loken ng Radyo Pilipinas na buka.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: 54 na 4-piece monitor children sa Kalinga ang nagsisilbi ngayon nagtagpatunay na mabisang pantawid sa kahirapan ang programang 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay makaraang tagumpay na maipasa naman ito ang kanilang licensure examination bilang social workers. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 19 sa Tabuk City, 7 sa Balbalan, 2 sa Buagan, 3 sa Rizal, 9 sa Pinokpok, 6 sa Pasil, 4 sa Tanudan at 5 naman sa bayan ng Tinglayan. Matatanang mahigit 5,000 na lamang ngayon ang bilang ng mga pamilyang nakikinabang sa 4-piece sa Kalinga. Nag-umpisa ito sa original na bilang na mahigit 16,000 bago magpandemya at naging mahigit 13,000 noong COVID-19 pandemic. Hindi naman nakasagabal ang pandemya para patuloy na gumaan ang pamumuhay ng mga ito kaya't marami ang nagpugay tagumpay mula 2022 hanggang 2025 para sa bagong Pilipinas. Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamandala, 2 tranche ng rice subsidy program ng gobyerno na itid na sa mga beneficiaryo sa bayan po naman ng Santa Barbara, Pangasinan. Detalye naman dyan si Clara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tulong na bigas ng pamahalaan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa kanilang lugar sa isinagawang distribusyon ng rice assistance sa 29 na sakop na barangay. Saklaw ng ginawang distribusyon ng unang 2 tranche ng rice subsidy na pinondohan sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF ng National Government. Kabuang 20 kilong bigas ang natanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at maibsan ang gastusin ng kanilang pamilya, partikular sa pagbili ng pagkain. Pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga kwalipikadong senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng Tricycle Operator and Drivers Association o TODA sa nabanggit na bayan. Pinangasiwaan ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang ginawang distribusyon sa pamamagitan ng maayos at organisadong sistema para matiyak ang epesyenteng pag-atid ng rice subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa lahat ng 29 na sakop na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ordinansa na magbabawas sa pagbebenta ng alcoholic beverages sa panahon po ng kalamidad. Sinusulong naman dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay detalye si Tom Luang Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Isinusulong na maging ordinansa ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o QPDRMC ang pagbabawal sa pagbenta, distribusyon at pagkonsumo ng alcoholic beverages sa panahon ng disasters, kalamidad at iba pang emergency situations sa lalawigan ng Quezon. Isinagawa ang pagpupuro ng QPDRMC, tinalakay na sabing pagsulong ng ordinansa bilang isa sa mga pangunahing solusyon para maiwasan ang aksidente o disgrasya sa panahon ng emergencies sa lalawigan. Nilalayo ng ordinansang ito na mapalakas ang public safety at disaster risk reduction measures sa panahon ng imminent hazards, disasters at ibang emergencies sa probinsya. Anila, naapektuhan ng sound judgment ng isang individual kapag nakakainom ng mga nakalalasing na inumin. Makakatulong din anila ito para maging maayos ang evacuation sa panahon ng mga bagyo, emergency response, crowd management and protection of life and property. Kasama sa panukala ang guidelines para sa implementasyon nito at kaukulang parusa o penalties for violations. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 40 minuto na makalipas, sa ikanim po naman ng umaga. Samantala, DSWD Bicol nakapagdating po ng 25 milyong pisong halaga ng tulong. May higit namang 3,000 individual na apektado po ng dengue sa rehiyon. Ay detalye si Sir Arnold Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Nakapaghatid na ng higit 24.1 million pesos na tulong ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa mahigit 2,500 individual na apektado ng dengue sa buong rehiyon base sa pinakahuling talan ng ahensya. Ayon sa DSWD, kabilang ang medical, cash relief, food at funeral assistance sa mga naipagkaloob na asistensya sa pamamagitan ng crisis intervention section, satellite offices at malasakit centers. Sa Albay, 661 kliyente ang nabigyan ng tulong na nagkakahalaga ng higit 8.3 million pesos. Samantala, 745 kliyente sa Camarines Norte na may higit 7.4 million pesos at 372 kliyente sa Camarines Sur na umabot sa higit 2.4 million pesos. Maliban dito, nakapaghatid din ang ahensya ng tulong sa 172 kliyente sa Catanduanes na nagkakalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Napaglingkuran rin ang 38 kliyente sa Masbate na may halagang higit 432,000 pesos at 351 kliyente naman sa Sursugon na umabot sa higit 4.2 million pesos. Iniulat pa ng ahensya na patuloy ang assessment at pagbibigay ng assistance sa mga individual at pamilyang nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na nakatutok ang DSWD sa paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis, kabilang ang mga pamilyang naapektuhan ng mga health emergency alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kapatapod 2 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan muna ang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
25: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dapat na minuto na makalipas ay kanin po naman ang mga dako tayo sa mga balitang galing naman sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Iloilo. Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng Cebu na kumpiska sa bypass operation sa Estancia Iloilo. Ay detalye po dyan si Paul Darosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Poblacion Zone 2 bayan ng Estancia, Iloilo. Inilalang suspect na si alias Dave, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 416 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2.84 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, resulta ang operasyon ng malawakang information validation at suporta ng mga mamamayan sa kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mandala 20 milyong pisong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients magagamit po para sa serbisyong medikal ng mga benepisaryo sa Southern Leyte. Ay detalye si Ria Makate ng Radyo Pilipinas Sugod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Magagamit na sa Provincial Hospital ng Southern Leyte ang 20 million pesos na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFI fund para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Ito ang inanunsyo ng Salvacion Opus Iñiguez Memorial Provincial Hospital, sorry, MPH, nitong Martes, Setyembre, Martinos. Naging posible ang paglalaan ng pondo sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health Regional Office 8 Provincial Government of Southern Leyte at pamunuan ng Soy MPH, kabilang sa mga tumulong sa pagsasakatuparan nito sina DOH Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Mercado, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Medical Center Chief Dr. Ayune Castillones. Inaasahang makatutulong ang pondos sa mga indigent at financially incapacitated patients, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Layunin itong matiyak na may maasahang tulong medikal para sa mga kapuspalad na mamamayan ng Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Provincial Government ng Sulu na ipagpulong kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-unlad ng probinsya at Muslim community. Detalye naman dyan si Farmagino ng Radyo Pilipinas Sulu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Sulu Vice Governor Abdul Socor M. Tan kasama ang iba pang opisyal mula sa mga lalawigang Muslim sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Vice Governor Tan ang delegasyon kasama sina Basilan Governor Mujib Ataman, Lando del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at dating Sultan Kudarat Governor Socar Tumanguda Dato. Dumalo rin sa pagpupulong si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdad Mayo Jr. Nakatuon ang pagpupulong sa mga pangunahing usapin hinggil sa pag-unlad ng mga lalawigang may malaking populasyong Muslim, particular sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Tinalakay rin ang mga hakbang upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng mga komunidad sa pamamahala. Gayon din ang mga programa para sa kapayapaan na papanatiling kaunlaran at mas mahusay na paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamayan. Mahalaga rin ang naging representasyon ni Vice Governor Tan sa pagpupulong bilang pagpapagitan ng paninindigan ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu na maihatid sa pambansang pamahalaan ang mga hinaing, pangangailangan at mga prioridad ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program, tuloy-tuloy po naman ang serbisyo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ay detalye si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong medikal para sa mga pasyente ng Zamboanga Regional Medical Center sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City sa pamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MIFI program ng pamahalaan. Ayon kay Giselle Tampos, Social Welfare Officer 3 ng ZRMC, nasa higit 52 milyong piso ang inilang pondo ng pamahalaan para sa naturang ospital sa taong 2026 sa pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, aabot na sa 27,619 na pasyente ang nakinabang at natulungan sa ilalim ng MAIFIP. Inaasahan pa niyang tataas ang nasabing bilang, lalo na't marami pang mga pasyente ang matutulungan sa pamagitan na natulang programa. Samantala, sinisiguro naman ni Tampos sa publiko na walang pinipiling lugar at walang halong pamumulitika ang paghahati ng MAIFIP sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal sa naturang institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Mindanao, dako tayo ng Davao. Red Rice Model Farm, nagpakita po naman ang potensyal ng mas matasani sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay detalye si Sheila Alessandra Salosia ng Radyo Pilipinas Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinakita ang magandang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sa pamamagitan ng hybrid rice modern farming. Una na isinagawa ang Harvest Festival ng Scalable Hybrid Rice Modern Farm Project sa Barangay Pantaro na dinaluhan ng mga magsasaka, lokal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno, agricultural extension workers at iba pang stakeholders. Layunin na aktibidad na ipakita ang naging resulta ng model farm at may bahagi ang mga karanasan at pamamaraan sa produksyon ng hybrid rice. Ayon kay Department of Agriculture Davao Regional at Technical Director for Operations Marianne Constantino, hindi lamang dekalidad na binhi ang kailangan para makamit ang mas mataas na ani. Mahalaga rin aniya ang wastong pamamahala sa sakahan, paggamit ng angkop na teknolohiya, technical na suporta mura sa agricultural technicians at matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, national government agencies at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita ang aktual na resulta ng hybrid rice technology at matutunan ang mga angkop na pamamaraan sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Solosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon po araw nito ng Miyerkules, September 23, 2026. At sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianique, ako naman yung nakasama, pero Ilustre Robregado. Maraming po salamat. Magandang umaga, bayang sinilangan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
4: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
5: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano
3: ang Islam. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapulungan, ganap ng 7 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Taong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po'y napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Taong magandang Wednesday morning, mga kababayan! Po ang palatuntunang boses, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong humahalili kay Ginoong Alan Alanige, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Musta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ilan po sa mga itatampok natin na mga pag-uusap ngayong umagang ito? Sa ilang saglit lamang po ay maririnig natin ang tinig mula po sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Partikular na dito mga kababayan, yung sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Alamin natin sa ilang saglit mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. E matutuloy nga ba itong BSKE? If I'm not mistaken, gagawin itong halalan ng barangay at sangguniang kabataan around November. At yan po ay depende pa rin sa wisdom ng atin pong mga mambabatas kung nais po nilang itong ituloy. Kung sakali po kasi nagugustuhin ng atin pong mga mambabatas at mga miyembro ng Kongreso, maaari nilang muling ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang ilang mga bahagi at mga issue sa nasabing topic na yan. Pero bago yan, mga kababayan, makipag-ugnayan muna tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong Jojo Diendo.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
7: Hi Sir Jojo, good morning.
8: Gandang umaga po sa inyo, Sir Al.
7: Yes, magandang umaga po Sir Jojo. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila?
8: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Narito po ang ating traffic update ngayon sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang dito po sa A. De Sousa ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Apolonio Samson ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. At tuloy-tuloy na traffic po ang maranasan natin pagdating po ng Roosevelt hanggang dito po sa West Avenue ay maranasan po natin ng bahagyang pagbagal po ng trapiko. At pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue ay mararanasan po natin ng mabigat na dali ng trapiko. At hanggang dito po dumating sa Shea Boulevard. At paglagpas po niyan ay mabilis na dala ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella ay muli tayo makakaranas ng bahagyang bagal ng trapiko hanggang dito po sa Buendia Avenue. At dito naman po sa Ayala Avenue hanggang dito po sa Magallanes ay mararanasan po natin ng moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na traffic po ang maranasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pasay Cabrera Street hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan po natin muli ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang dito na po yan sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa FB Harrison hanggang dito sa Top Avenue ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin, subalit pagdating po dito sa Magallanes hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang heavy to moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Madison hanggang dito na po yan sa Guadix ay muli po natin maranasan ng bigat ng daloy ng trapiko. Maglagpas po niyan ay dito po sa Cambaguinaldo hanggang Bonisirano ay moderate to heavy po ang lagay ng trapiko. Mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang sa makarating po muli tayo ng monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanong at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD at line 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo. Magandang umaga po sa inyo, nag-uulat.
7: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang ating po kasamahan mula po sa MMDA ang Metro Base. Mantala, bago ang ating panayam mula mismo sa Chairman ng Commission on Elections, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat ng ating pong kasamahan sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon haharap bilang testigo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakatakdang humarap ngayong araw bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan. Ito'y para sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay na umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, nakatakda ang testimonya ni Dizon ngayong alas 8:30 ng umaga. Ang kaso ay nag-ugat sa road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro na nadiskubring may mga structural deficiencies. Una na rin humarap sa pagdinig ang tatlong testigo ng prosekusyon sa kaso kabila ang cashier officers mula sa DPWH Mimaropa. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang palatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. kaya namin na, lalo na ang mga senior, binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Publiko! Boses, kasama si Alan Alanige.
7: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Bang inaantabayanan po natin ang ating panayam mula naman sa Commission on Elections o COMELEC. Alam nyo mga kababayan, ang personal kong opinion hinggil dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, ano man akong problema kung matutuloy or mapopospone. Alam po, siyempre, with every postponement, ginugugulan po yan ng pera mula po sa ating mga buwis. Hopefully, ano, maging klaro na kung matutuloy o hindi itong barangay at sangguniang kabataan elections. Mantala, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Australia naglaan ng 2 bilyong pisong grant para sa Pilipinas para sa pagsuporta nito sa sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, kinakapatid na yan, magbibigay nga ang bansang Australia ng 45 million pesos na Australian dollars o tinatay na sa 2 billion pesos na grant para suportahan ang mga negosyo at prioridad sa sektor ng Pilipinas. Inilunsad sa Maynila ang 5-taong programang progress na tatakbo mula 2026 hanggang 2031. Kabilang sa mga tututuhan nga nito, kinakapatid na yan ng renewable energy, offshore wind infrastructure, carbon market at digital economy. Layon din yung ng programa na mapadali ang pagninegosyo, mahigayat ang mas maraming pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ayon sa Australian government, binigyan pansin din ang pantay na oportunidad para sa kababaihan, persons with disabilities at marginalized sector. Pinakunahan nila Australian Minister for Foreign Affairs at Trade Matt Thistlewhite at Finance Secretary Frederick Goh ang paglulunsad ng programa sa ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia! Dagdag talino.
4: Yung mga ilang kagamitan po sa amin upang maihanda namin para naman ma-deliver sa iba't ibang parte ng ating bansa.
5: Apo, Attorney George, kaugnay po ng mga preparasyon natin for the barangay at sangguniang kabataan elections. Eh, at what stage na po ba ito sa ating Kongreso? Ito po ba, if I can remember correctly, mga tatlong araw ang nakakalipas, eh, kinatigan na po ito ng Senado. Ano na lang po yung mga inaantay natin para malaman ng COMELEC kung talagang matutuloy o di kaya naman ay mapopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
4: Sa ating pong pagkakaalam, Sir Ali, ito ay nasa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito ay nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay na SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo pinaghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
5: Opo, and we are waiting still dun sa magiging desisyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections. Kognay na rin ng filing ng mga Certificate of Candidacy. Ito po ay magsisimula, if I'm not mistaken, September 28. Ano po? Hanggang kailan po ito, Chairman George, sir?
4: Yes, po, yan po yun. Hanggang September 28 to October 5, ang amin pong, ang rule natin hanggat wala tayong batas, magtutuloy-tuloy po yung lahat ng filing. Kung sakaling, halimbawa, dumating na yung filing ng candidacy tapos tsaka po biglang lumabas ang batas, ay bigla po tayong hihinto sa filing ng candidacy at ide-declara natin na tapos na, wala na yung lahat ng mga ginagawa natin dahil nga sa hindi matutuloy yung halalan kung sakali mangyari po yon.
5: Opo, and Chairman George, kadalasan po ano, kapag ka hindi natutuloy ang for example in this case, yung barangay at sangguniang kabataan elections at alam naman po natin na nakailang postponement na rin po tayo. Ginugugulan po ito mula po sa kabanambayan, ginugugulan po ito ng ating mga kababayan. Kadalasan po ba kapag ka napopospon ang barangay at sangguniang kabataan elections, ano po yung mga nasasayang for the lack of a better term? Kapag ka napopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
4: Alam niyo po, para lang po mailagay natin sa tamang perspektiba, ano po, tama po kayo napopospon ng mga nakakaraan ng halalan ng barangay ng SK, pero technically po, isang beses pa lang napospon ang barangay ng SK simula nung huling halalan natin ng 2023. Natatandaan ng lahat na dapat ay may halalan tayo ng December 1, 2025, subalit ito'y naipagpaliban dahil na-extend ang termino at naging 3 taon papuntang 4 na taon. Ngayon naman 4 na taon ginagawang 5 taon. Sa part po ni COMELEC, kahit tayo ay nagkakagastos, ngayon po mga 8 bilyon na po tayo sa nagagastos natin. Wala naman po masasayang sa lahat ng mga na-prepare natin ng mga kagamitan. Kahit po yung mga balotang na imprenta ay magagamit at magagamit pa rin natin kahit na reset o mare-reset ang barangay SK election. So technically po wala namang nasa

0: Kabayang, sapagkat naandyan lamang yan ang atin lang pong ngayon na maaari ay yung mismo mga indelible ink, ballpen, at thumbprint takers, kasi nga baka matuyo, pero may mga strategy po kasi gagawin din ng COMELEC para po masigurado na kahit paano hindi masasayang yung mga gamit na yan.
1: Opo. Chairman George, sir, ano, maraming salamat po, ano, sa inyong pagtutuwid kanina. Kadalasan po ba kapag halimbawa po, napos po na nga po ng isang beses itong barangay at sangguniang kabataan elections, magsasagawa po ba tayo ulit ng registration kung sakali naman po na ito ay muling mapospon? Naman po na ito ay muling mapospon.

0: hindi pa pwede maipamahagi, maipamigay nang walang karampatang pahintulot ang Commission on Elections. So lahat po halos ng national government agencies at local government units ay pupunta kay COMELEC, dumudulog upang bigyan ng exemption yung kanilang mga social services. Lalo na yung mga patuloy naman na ginagawa talaga ng mga ahensya at hindi naman ito naisip lamang dahil sa maghahalalan. So yan po ay kalimitan binibigyan natin ng pahintulot at na maituloy-tuloy. Tulad po ng sa LTFRB, yung pong fuel subsidy. Sa kasaysayan naman po ng ating fuel subsidy na tulong sa ating mga lalo na po yung mga ating mga kababayang mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan, lagi po natin binibigyan ng exemption ng LTFRB yung fuel subsidy bilang pakikisama natin at pakikadalamhati rin doon sa nararanasang hirap ng mga kababayan nating nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So again, yung fuel subsidy po ay binigyan namin ng pahintulot kaagad. Isang araw lamang ay inaksyon ng kaagad natin at binigyan natin ng tinatawag na exemption.
1: Maraming salamat po, Chairman George, ano, dun sa mabilis na aksyon natin at sa atin pong pakikidalamhati sa ating mga kababayan. Naintindihan natin na yung ating mga kababayan ngayon ay talagang hirap na hirap, ano, dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. But at this point in time, ang exemption pa lang po ba na iginagrant natin ay fuel subsidy? Ano-ano po yung mga iba pang exemptions na nagrant na natin?
0: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4Ps nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SHED, ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan. Pero syempre, kinakailangan siguraduhin namin na yung mga ganyang klaseng programa ay hindi naman nagagamit sa pamamulitika o sa pagtulong sa mga kandidato dahil yan po ay lalabas na may problema tayo sa access to opportunity. Ibig sabihin, dapat fair naman ang halalan. Hindi porket nakaupo o dahil may sinusuportahan ay magagamit yung pondo at kaba ng bayan.
1: Opo, and on that note, susamantalahin na po namin, Chairman George, ang inyo pong oras sa umagang ito. Makikibalita na rin po kami dito sa fast tracking ng anti-dynasty law. Asan na po tayo at what stage na po tayo dito?
0: Well, kami po si COMELEC ay sumuporta po tayo sa ating kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado doon sa naging panukala niya. In fact, nag-propose din po kami ng mga pagbabago, yung sarili po namin na idea kung paano po maipapatupad na maayos yung ating pong anti-political dynasty law. Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang papapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law na batas, and dapat sabi ko na namin sana bago matapos ang taon na ito sana maipasa po ito.
1: Opo, and lastly, Chairman George, sir, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig at of course sa ating mga kababayan po, especially yung ating mga tumatakbo para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Maraming salamat, Sir Al. Una po sa mga kababayan nating planong magtumakbo para sa barangay and SK election on November 2, hanggat walang batas, tuloy po ang filing natin sa darating po na September 28 to October 5. And therefore, available po kahit po sa website ni COMELEC ang ating mga form. Sa mga local COMELEC natin, pwede po kayo makahingi at ma-fill upan po natin, maayos na kaagad natin, mapaghandaan. Sa atin naman po mga kababayan, syempre, alam natin, November 2 kasi nakaschedule pagkatapos ng undas, pero kung magkatuloy man, ina-expect po namin sana ay tayo po'y makaboto pa rin. Ganun kami po'y may request din na ang November 3 ay ma-declare na wala rin pasok para po kung sakali na uuwi kayo sa mga probinsya o doon sa mga tadalo sa puntod ng ating po mga yumauna, ay pwede pa rin tayo makaboto na hindi na mga nagmamadali.
1: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Chairman George, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa COMELEC.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: At 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo mag-break. Isa sa mga tinutulak ng Commission on Elections. Na kung mapopostpone, malaman ng atin pong mga kababayan. But ayon nga sa ating panayam kay Attorney George Irwin Garcia, inaantay na lamang po natin ang magiging desisyon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito po ay hahayaan o pipirmahan ng ating Pangulo into a law, kaya naman ay kanyang i-veto. At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3 FM.
6: 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
14: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 40 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pagulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ayusin lamang po natin yung ating linya ng komunikasyon. Ngayon ang ating panayam kanina with COMELEC. Ang inaantay po natin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Commission on Elections para po sa filing naman ng Certificate of Candidacy na gagawin sa pagitan po ng Setyembre 28 hanggang Nobyembre 5. Nobyembre. Ayan, yun medyo ano. If I'm not mistaken, November 2 ano, ang BSKE. Kung sakaling hindi po mapopospon na. Halika natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala, LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ng kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
14: Report.
15: In full operation sa nga muli ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito yung linya na bumibiyahe mula recto sa Maynila patungong Antipolo City sa Rizal. Ito yung matapos nga makumpuni na ang nasirang catenary wire na tinamaan ng kidlat kahapon na bunsod nga ng napakalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, naayos na itong mga nasirang kable kaya nagpasya na ang pamunuan na ibalik na muli sa buo ang kanilang operasyon ngayong araw. Dahil dito ay nagpasalamat itong si Cabrera sa mabilis na pagkilos na kanilang mga engineer at maintenance personnel, gayon din sa pangunawa ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin itong si Cabrera sa mga naperwisyong pasahero nito dulot nga ng nasirang kable sa Antipolo City. Kahapon nagpatupad ng provisional biyahe itong LRT Line 2 mula lamang sa Recto patungong Cubao at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Linawin natin mga kababayan yung sinasabi natin kanina, ano po ang filing ng Certificate of Candidacy kung sakali pong hindi mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan election sa isapagitan po ng September 28 hanggang October 5. Pero as early as now, ang panawagan po ng Commission on Elections, malaman na nila kung matutuloy ba o di kaya naman mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kapag ba napopospone ang eleksyon, in this case, Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga bagay ba o may mga pondo ba na nasasayang? Nilinaw po ni Commission on Elections Chairman Attorney George Irwin Garcia, wala po. Meron po tayong mga ginagawa na mga mekanismo para po hindi masayang yung mga ginugol na natin o yung mga ginastos na po natin. Kanina nga, sabi ni Chairman George, nasa 8 billion pesos na po nagagastos ng COMELEC para po sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. It would make no difference kung sakali pong mapospone po ito ulit. Alang, syempre, ang gagawin lamang po ng Commission on Elections kung sakali pong ito ay mapospone ulit, filing po ulit nung rather yung registration po ulit para po sa ating mga botante. Samantala, alamin naman natin ang kalagayan po ng ating panahon dito sa ating bansa. Makakasama po natin mula sa ating mga kasamahan, mula sa DOST Pag-asa, Ms. Grace Castañeda.
16: Rancho Pilipinas Weather!
17: Sa ating lahat, sa ngayon po yung tropical depression na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay hinumataan sa 1,920 kilometers east of southeastern Luzon. Naglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow at bibigyan natin ng local name na Queenie. Generally, west-northwestward yung pagkilos nito at intensifying din po ito, possible na mag-reach ng typhoon category by this weekend. But within the next 3 days, wala pa po itong direct effect, pero yung trough or extension nito magdadala po ng mga pag-ulan for the area of Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga areas po na yan, mataas yung chance sa mga pag-ulan, dala ng trough netong bagyo na po ito na nasa labas ng PAR and magpapatuloy po ito hanggang weekend. And then posible naman po na first half ng next week, habang mas papalapit pa itong minimonitor natin na bagyo, is possible po or may scenario tayo no, mag-cross po ito sa extreme northern Luzon area or lalapit lang ito sa extreme northern Luzon area and may possibility din po tayo na mag-trigger ito ng habagat. So medyo mahaba pa po yung duration, so mataas pa rin yung chance na magbago yung ating scenario, kaya patuloy pa rin magkatabi sa updates na ipapalabas ng PAGASA. For dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayo mga pag-ulan o yung mga biglaan, pero panandali ang pag-ulan lamang po lalo sa hapon at gabi, dala pa rin ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAG-ASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda, mula pa rin sa ating mga kasamaan sa DOST PAG-ASA Weather Forecasting Center. Ang kababayan, yan po ang lagay ng ating panahon. Ito pa rin sa atin pong bansa. Yan ay inihatid sa atin ni Ms. Grace Castañeda. Ang oras po natin, mga kababayan, 48 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Apo, ano, balikan lamang natin. Bukod doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa mga pinag-uusapan din po kanina, yung may kinalaman po doon sa mga suspensyon ng pagpapatupad ng ilang mga social services para po sa ating mga kababayan. Pinabalansi po kasi ng COMELEC ang interes hindi lamang po ng pakikinabang ng ating mga kababayan sa mga nasabing social services. Ang ba po kasi ng COMELEC, baka ginagamit no, para sa pangangampanya ng mga kandidato. Hindi naman po tama yon. Tandaan po natin ang mga social services o yung mga paglilingkod sa atin, mapa national government man yan, mapa local government man yan, ay hanggang doon sa level ng sangguniang kabataan, yan po ay binabayaran ng ating buwis. Hindi po yan dapat ginagamit as a condition para iboto nyo ang isang kandidato, kundi kaya naman isang politiko. Tapos sa ilalim ng batas sa atin pong Omnibus Election Code, ilamang po yun, ano, pati sa ating konstitusyon, eh bawal po yung ganun. Pagka nahulihan o nahuli, nakita ang isang kandidato na ginagamit o nile-leverage yung mga social services para iboto siya ng mga tao or in exchange po isang election offense, mga kababayan. Be as harsh as siguro disqualification sa kanyang pagtakbo. Kaya hindi po marapat yon, mga kababayan. Saren, sa ating napag-usapan, kasama si Attorney George Erwin Garcia, may kinalaman po dun sa anti-political dynasty law. Ibigay rin ng inputs ang Commission on Elections patungkol po dito at sa kanilang mga interpretasyon. Ang hiningan po ng Kongreso ng kanilang panig ang Commission on Elections. Rahiling lamang po ng Commission on Elections, sana as early as now. Masyado namang mayroon pa tayong palugit na yung filing kasi for the 2028 national elections, banggit kanina ni Attorney George Erwin Garcia is parang September 27, 26? Ano ba? September 22 to 26, ayan. Yun po pala yung range. For 2027, so we have a little over a year, para po malaman ng Commission on Elections. Kung itong mga taong ba ito, o yung mga pamilya, sakaling ito, inaantay naman natin lagi, kung magkakaroon po ng batas for the anti-political dynasty law, ito po ay mapapasa at mapipirmahan po ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Again, mga kababayan, the President has an option para i-veto po kung sakaling may nakikita siya na parang kulang sa batas. Still remains at the discretion of the President kung kanyang pipirmahan o i-veto or hayaan mag-lapse into a law ang isa pong batas. Kaya lang parang medyo malaki yata malawak yata ang sakop for para makonsidera na political dynasty. Hanggang fourth degree of consanguinity, ibig sabihin hanggang mga pinsan mo. Tama nga naman, Kaya lang, ang teorya naman, ang kontra naman dito ng mga ilang politiko, paano naman yung ibang mga politiko daw na magaling naman sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga nasasakupan pero kabahagi ng political dynasty. Tatandaan po natin, mga kababayan, sino ba magandang example niyan? Mayor Vico Soto, 'di ba? Ang dami niyang mga kamag-anak na nasa politika. Si VM, Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Ang kamag-anak niya 'yan. Tito niya si Tito Sen. O, di ba? My point here is, mga kababayan, we have to analyze kung talaga nga namang makakatulong po ito sa ating bansa. Kasi mamaya, at the expense doon sa mga magagaling naman nating mga politiko, gaya ng mga Soto na binabanggit natin kanina, masasakripisyo sila, Maput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig dito lamang po sa ating palatuntunan ng boses. Maraming salamat din sa ating pong nakapanayam, Attorney George Erwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Of course, sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production side, Madam Jomare Refarial, Boss Arnel Villamor. Si Madam Mary ba yan? Yung nakikita. Oo nga, si Madam Mary nga ito. Sorry, malabo na yung mata ko eh. Madam Marian Milo. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Bagon bayang mahal. Mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Ito lamang po sa ating palatuntunan ng Boses. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook. Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
21: Radyo.